0: igba ile oba to ba ni awon ile oba to ba ni ba fun yin gba awon ya tan kun baba e lowo to lo fi je ki ani aye ki alai ko se ba
1: se ka bi si o
0: se o se ya iba gbogbo nkan ile oba atomo oba atawa omo atanu bi atamu wa fi iba gbogbo sori eto ati gbadegba laajin lakoko mo ki oga apapata ni ise itunde olawuwo ati awon alabasisepo won lati awon ni gm loke ati to ki awon gm sale na awon ti won si enu oluru ile fun wa ta fi raye wole laajin

bi ojelade ti gole itan ibi ti yoruba ti se ti o si ki ile fe ti o so pe yoruba ti se na ni akidele ni akidele ni ojelade bere lowo dudu yemi bi o nba yege tabi o n ko yege dudu yemi ba fi esa so pe ooto ni be na ni o kuku yegbe gbogbo bo ti je lo la sile porongodo iwo ojelade oma yoyo ti ngbegun ori mo ogun je oko oko le mi agbe bi dudu yemi ti so pe ojelade yege tan ni awon oran ko atewo bole ti won si tun kan sara si ojelade pe ori re pe sugbon ki ariwo na to role ni oba ti ke si awon mejeji pe ki won si wo nibi iru are ti won se na oba so pe o yo ohun lenu pe omi ni awon mejeji nta lati gba ti won ti bere are oba fi kun pe ohun gba pe awon mejeji mo itan ati oriki orile de oju gongo oba tun so pelu pe ni tohun ohun ko lore pe enikeni yo le bori enikeji enikan yo le bori enikeji rara koda bi awon alare meji na fi odidi odun kan so itan oba wa so fun won pe ki won pa iru eto ti won se bo tele ti ki won si wa ohun miran se bi oba ti pari oro re oni dudu yemi kenu bo esa pe oba ke pe kabiyesi mi iye ru oke olofa mojo nile ola lomi bi ko ba si omu ti nbe laye obirin bi ko ba si ileke ti nbe nidi iyawo bi ko ba si asopo ti meran lokun ki lo mewure nse ni so adie bi ko ba si igba ti won pe mi re lalare kini ru oje lade se dodo temi to n fi tapa kaka iwo si basikulu abese tirin esin te ebo nse tutu to le jeko orisa gbe ndegan ni keke je bi ko ba si iwo si kase repo loja kini ru oje lade wa se lodo temi emi agbo oje ti gbe ko we jogun ilaya baja ba nsin o ye ko mo na le emi oje ko momo si ninu egbe awon won egbe ru baba won lo pe mi emi oje dudu omo okun ola agbere ilanse agbere ni lanse to fi ko agbere ohun lo je lade se ni abi kan to fi koko dere la koko ojo omo buburu won o ya lupa ogede dudu won o ya pusan oje lade tun se be odoni neyin to kodere la koko ojo bi o si ori re bi o si ori re apere ade bi o si iyawo to wa dewenu to wa dewenu satan se bi o n lo yo ti o je ti ojo bo ni lo iwo ojelade omo iyadun

0: bi dudu yemi ti so agbodi ti oro bayi si ojelade tan ni ojelade dide o na si bere si pesa ibi ti inti soro ni enini kini esi ti ojelade fi pesa fun dudu yemi se mo pe ati gbo pe won ni o so oro ato di tinu aso fowo gba ti mu si ojelade to ba dijo mejo to ba dijo mejo a mo bu ibo kini esi ti ojelade na fo fun sori iyara ile ti efe pe ka le faye bo se se iyan meje abi meta le fun ipe
1: ati gbadegba o
0: eto gbogbo wa ni
1: e ko ku ni isi wu
0: e seun
1: e ri to lo gbe rege e e so mo are lere mi si wa bi to mu baba wa ni je o ri a la wa de tan ni ke je gida o ya ko gba won le
0: abi o be ti aka ti ni tan fi binu ko le ode n lo
1: ori yin o ni daru bo seri mo gbe wu ni e ma ma wi o ori elori
0: e seun

0: nice. Bo gbeyin omo Olorun mo se bi awon tin benu church mo ngbadura fun eyin te ngbo mi le ogun to si omo le ogun to lohun ni ju omo jade kan je se mo le ni igba marun oni ni 5 bayi loluwa wi jade jade jade jade jade in the name of Jesus and again vele ikun e ba mi bu iyo die mo ngbe lo sori Facebook YouTube ati TikTok iyo die laaro yi ni ago mefa idaji ni agbara Olorun to ba wa di ola isin kan la se ni gbogbo Sona Church isin kan la se ni Wema e mu agadagodo yin lo padlock ati ko si latojo Wednesday anoint awon kan momo mo joko le ko mo so je ndale bowo iyanu se nkan awon eyan ni baba 53 years e to wa daju sa ki n fi gbogbo enu so fun omode atagba pe ojo Monday oni 77 ojo Monday oni ojo bi woli odekunle Epaphras ibe ni emi Oluwa ti ni fun yin ni anointing o meji meji oni ki fun yin ni iyo kekeke e da mo iyo te te ngbadua si a ngbadua si awon eyan ti gbe iyo jade o e pade mi lori Facebook ni sin e pade mi lori YouTube odekunle Epaphras lori TikTok mi e si ba yan chat mo ba yan chat o now e mura eji ngboro baba isi pe yo pomo laro na church
1: ogo elekeji tolorun ti se ni pe mo lomo mi obirin kan to ti loyun o wa ti oyun a ti wa overdue ni osu kerin awa ngbadura mi bae wa lori pepe nbi mo wa sunkun pastor demola wa ni kilo npa mi lekun mo na mo mi ti loyun o si wa o ti wa overdue wa ni se mo mu fortu edan mo ni mu fortu edan ni ko pele wa so kale won wa ni kilo fi yipo kin fi sile nbi are fi se se orun e moju I want to feel like a shallow soon. Me listen, but what I call you two, more soon. Wait, it's 3 o'clock. I put me a bobby more pony.

0: se gbogbo eyin te kiki tin wole die die gba jo ba mi de ojo Tuesday Monday nko ti yanji na gbogbo omo Olorun ni aro ola e mura o enikan ni wuli kin la bi break awe wa di number 5 loni ogede dodo ni o pelu eyin meji meji ogede dodo pelu eyin meji meji jo n tori Olorun mo gbawe lai gbadua ta ba gbadua ti 6 tan ni se to ba tun di 12 woli odekunle o tun bo sori afefe lori Facebook na ni YouTube and TikTok awon ti en ba wa church ajo gbadua po ninu church ni gbogbo eyin te n bo n service loni eje ki n so bayi pe to ba ti dago mefa leyin service tola woli odekunle o ti de Jesus ti and e mo gbagbe gbogbo eyin te n woju Oluwa fun omo ti mo gbo wole yin ma tun gbo wole yin pada to ba ti di ago meje ale ni ale ola iyen ni ale Sunday iyen ma se titi ti o fi wo bi 7:30 si 8 kin to ni kawun yo lo simi die nkan ti kunle gba ti o ba wa fi daro Monday ibe lati mo gba baba mi baba re Femi Emmanuel lalejo e mo ri Jesu ninu aye wa gbogbo eyin te ti ni testimony te ti iwo na so o di Jesus city ko si nkan ta nbo wa se emi ati baba Femi Emmanuel Oluwa ni ka gbadua fun yin iyanu to lo nfe fe mi mo ni ko fi se iyanu fe yin engineer e ba na mic e ba na mic si sister ina le
1: praise the lord oruko mi ni Ramat mo wa lateko Ewela branch o sele pe Olorun se ore nla fun mi baba si ni pe a ma je ifa
0: won le je ifa
1: e le ala ma je ifa de claim e pa ma je ifa mi na claim pe ma je ifa mo ra va lo moto unexpectedly ti o te mi o te pe mi gogo mo te le ra moto na mo sa je ifa moto sogba to di April
0: ta lo ra moto fun yin
1: emi na mo fun sewo mi mi le gbadura fun ni May last year te wa si National Stadium ti mo ni mo si shop si stadium barracks pe mo so 150,000 naira fun shop ma n tiraka lati so ni ti mo so 1.5 o pe lati gba shop e yo
0: okay e ti ara moto bayi
1: be ni sir
0: aje n pase mo dide o kan nawo otun e soke kan se ami je n to joko ti lo aye re ko mo dance ya mo ti ri moto won
1: o gba to di march e n gbadura fun wa pe kọlọn ko yonda le fun wa kọlọn ko yonda le fun wa
0: eh
1: gba to di April emi na ra ile ti korodo unexpectedly gba to tun wa di 2 weeks ago ta man se 6:30 to 7:30 eleyan kan wa ninu program ti se sadura yi pe o ra ile ni April ko lo ra iyo ko lo se sta
0: ko lo dasi ko lo san 24
1: Saturday to koja emi gogo ni mo se lo ra mo ra ile mo se wa lo se adura yen si ori ile yen ni korodo but to wa the last month te ni pe ka jade fun 7000 ko wa jade fun 70000
0: mo ni e jade 7 e jade fun
1: 70000
0: la ya ya ya ya ya
1: so ti mi na wa jade gba ti mo sa wa di mo sa gbadura pe ti ge kokon po give testimony pe on gba distributor value paint mo le mi o ti le gba Dangote ni mo nta mo de man ta POP cement so pe ko lohun ko se jianu Femi na mo wa lawon ga ko ti mo ma sise fun mo ti supply cement fun won lati bi 3 months awon mo nile wa gba le yen lowo won
0: mo wa ni
1: won wa ni ko won le sise nbe mo o se ni pe ki wa ko gbo cement to wa nbe ki lo tagba tin ba ti owo ki wa fun awon
0: beni e ba lo gba gbo cement
1: beni
0: bi how many million ni
1: 100 bags
0: ne lo gba nbe
1: 1. something million
0: leyin dori e tun ri
1: ile lele
0: na we e kan be beni kan nu eyin mejeji lo jifa ase kokan yin nice tin ba ti pari ni isin adua ta mo gba lori YouTube ni an so yen o pade mi 6 emi o fun yin ni yo iyo ni o ra dani e kan ba mi bu yo nu le yin tin tin ni kekeke bayi ni ma bu sinu ki o ni communion fun yin Jesus city enikan ni ah emi ni ara won package ni fun 77 omi 77 be nle iyen nikan to wa ko anointing won meji meji ni eh a fi mark birthday ati pe adua ta fe gba ninu osu elekesan yi o yato gidigidi eyin wo le ti son re majemu yin awon kan ti san number 1 awon kan san number 2 e meji ni emi oluwa ni asan re majemu bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu o gbogbo eyin te fe san ti lo ni ojo kan mo ti so gbogbo igba ti ojo ba ti pe 5 mo toro fun ori ofe eyin te fe so re majemu yin ori ofe lati se nti baba mi o le se ori ofe lati se nti ya mi o le se oni ke fi oni oni e fore majemu yin boya lakoko tabe lekeji laton the 7 ni mi o ti ni so mo account number church ni fun gbogbo yin te fe so re majemu yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni Comfort Life Mission International ni o si gbe jade bi yan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade e wa mo nkan mo mi ki nso ki ya o lenu ki fi gbogbo enu so ani ki yo san 7000 o san 70 e wa wo gbogbo nkan bo se n work out ke ti e ti ni blessings ore majemu si re 2000 lo ti bere mo si ni e mo san tawon mo yin na o le san 10 o le san 50 o le san 20 bi emi olodun ba se minister si o but e kan ni losu next inu mi ndun se ti mo gbo mo fe se nkan kan laipe yi o gbogbo eyan mo olodun te gbo mo fe ko ya papa
2: oruko mi ni ayanwale ajara omo mi wa ni ara awon ti awon bandit ko ni orire local government
0: ayo

0: eje dupe lowo Olodumare ka dupe lowo Akirisore Pastor and Pastor Mrs. John Oyetoji ati gbogbo omo ijo Comfort Life Mission International Badagry Branch Monica Panu Pasadua fun baba wa ninu Oluwa Pastor Odekunle Babras Gbadun eleyi oni jase mo e ma se pupo re ninu ola nla ninu ire gbogbo aiku alaafia ti se bale foro
1: oruko mi ni Ayanwale Ajara omo mi wa ni ara awon ti awon bandit ko ni orire local government
2: loyo ime tore o eni suwo se omo yi ninu awon ti an ko lo ni ogbomoso
1: eni ta
2: sota temi o si mo temi ngbadua eyi wo le mo gbadua ngba
1: Ayanwale Abidat.
2: Ayanwale
1: Abidat.
2: Abidat.
1: Ben sir.
2: So o na nbe ninu awon ti bandit gbe lo.
1: Ben sir. Omo jo Comfort Life ni sir Agodo base 2, base 1 ni wa. Akan lo be na ni baba re ni ka wa agbe be.
2: Eh gbe sibe.
1: Eh ni agbe be. Gbe ka wa lo boya bi eyi e ka fi ri owo shop ta fi ma taja. I say lo 8 months. Awa wale ko ti ju FD star pada sibe lo ni sele yen sele
2: ni an ba ni an ti gbo mo
1: baba ni won ti gbo mo tori arin la wa wa primary wa bai secondary wa bai ni mo se ko iwaju odo wa ni mo wa gba awon ti an lo secondary ani sa won soja leleyi ni aba won to fe gba wa lowo awon ti won ni won pa awon eyan ni reserve ni igba ta fi so ba yen tan ibo tin down ni school primary o tin down ni secondary abasa o wo gbo lo ma ni won tin bo wa si awa ta wa laarin na nba se o gboro si gbogbo e rorun ro le bayi ije ka pada yi pe won je pe boya ibo ba awon omo yen ma ba ni won ti ka awon omo school lo
2: ah
1: eh bo se du lo ma lojo Hello, 1 day, 2 day, 3 day, 4 days. I want such a company, none. Money, leisure, more lot of Kusiba, Milano, Tori, your Lona, Meji. Obo be se ma gbadura teni ka gba we 24
2: se ngbadura
1: beni eni ka gba we 24 hours mi o lowo mo to mo wo black and white ninu ile mo jo yin iya to bi mi na jo yin
2: mama yin na jo yin na gba we ba se
1: beni sir beni mo wa so fọlọrun pe olorun oni lojo bayi de mama binu mama send you jakinu temi no du tori

0: ariwe egbo ma were sugba yi ti lo ro ro
1: egbe were
0: egbe were eyi ti lo ro ro o ti lo mi temu temu o ti lo gbogbo o ti baba ba fun wa won o ti ti omo gbe won gbe ijule gbogbo won ni won tule
1: won gbe sole
0: mo ta o sa di lago kan mo bo siwaju pepe mo na photo pe ki subu so

0: mo lo ni lojojo keni oni lojojo keji lojojo keta ni jo kerin bible se tu amo yen si lenu
1: won tu awon mo yin lo
2: nice
1: o bi si gbogbo eyin te lolohun igbadua si stay won joko le laaro la o abgada godo padlock ye won joko le ni 77 ibe ni ile ase iwo to ba nilo to fe ko lohun o gbadua to omo le alawo na to omo pe jesu le gba o lati iwo odun ni ati wo moto gbagi elebe sokale ni wema isin kan pere la se ni ola a tun ke pe olohun a fe si awon kankan a fe ti awon kankan iyen lo be to ba wa di ojo monday ni agbare ni to laye emi o ti e ti wa nbe lati sunday ago mefa ni ma break holy communion enikan ni e mo nlo facebook ni ago mefa laaro yi a tun se bebe iyo ni e ba nbuwa iyo ti iyo mi nbe to nduro de yin ba bi ni Jesus City o gbogbo eyin te ni e fun mi na account awa na fe fun yin lebun birthday a fe ba yin dashi gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday account number ti mi gangan ri o yato si ti church gbogbo e te ngbo yen ti church ni ko le kan mi lowo eyi gangan odo mi ni o wa si so se 19 45 71 13 49 enikan ni nda 19 45 71 13 13 49 Access Bank Odekunle Epaphras ni o gbe jade engineer bo lo mo nse dagba to gan
3: come e ba ngbe okay ki lo pe
4: my name is Ayanwale Abidat
3: so won gbe olonun bo awon mosukun don't cry wo le gbe olomo ko se en to le gbe olomo se won ma fun yin lo nje nbe se won ma fun yin lo nje nugo
4: be
3: iwo nje won ma fun yin
4: aisha tewa
3: aisha tewa se bi won na yin
4: mo na wa
3: won na yin be won so ku mo o se en ti o gbe olomo so ti mo iwo ati mommy re atara le yin lejo mo gbe so ko e na be nu list ti won ka jade
0: o wa nbe
3: e ti lo yewo eyin tule tule bomo bomo egbewere bi nba po to se ami bomo bomo oni bomo re e joko gbogbo nti e da ba nse laye ẹjẹ ọmọ ṣe dáadáa ohun rẹ o àwọn ọmọ pọn mọ ti wa gan bẹ́ẹ̀ o mọ́mì a kàn lọ nínú bíríbírí 24 ọbẹ̀ tó 36 hour mo wá sọ fún àwọn èèyàn mo ní tá a báyìí ti lè wo ojú oṣù kan sí tí wọn bá ju àwọn ọmọ ilẹ̀ à ń lọ how many hour 72 mi wà á mọ̀ pé testimony ó tún wá padà kan sọ́ọ̀sì nínú ẹ̀ ẹ máa gbàdúrà
5: ẹ máa gbàdúrà
3: fún ọmọ ìtọ́wálé tí yẹ ẹ sì tún rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ abiyamọ ẹ kí hallelujah ńlá mẹ́ta ó yà
6: ọjọ́ ìbí ṣe pàtàkì ó ṣe kókó bíbélì.

0: Oh, Jesus, you are joking, yes, you know.
1: Hey,
0: okay, you are Jesus. Oh, some of you,
1: hey,
0: I'll let you come. I'm going to your role.
1: Yes, sir.
0: You want to show?
1: Yes, sir.
0: Put a bow, right?
1: Yes, sir.
0: Put a joke, sir.
1: Yes, sir.
0: You penis of it.
1: Yes, sir.
0: Who look up on a bed?
1: Oh, what up on
0: a bed?
1: Hey,
0: up your way. Wow,
1: Emma Boy,
0: you really,
1: hey,
0: and the Kashami,
1: hey,
0: Yanu, you really,
1: hey,
0: oh, Yanu, you really,
1: ah,
0: Amariba,
1: ah,
0: Amariba,
1: ah,
0: Amariba,
1: ah,
0: Yanu, you really. Yanu told you to
1: yell.
0: Yanu told that be a
1: drop.
0: Yanu told that to control here. Amaria near
1: me.
0: Nuri Shamari,
1: me,
0: your mamma,
1: me,
0: your mamma,
1: me,
0: in the name of Jesus.
1: Ah, me.
0: Oh, the mamma, you need some tolerance.
1: Hey,
0: oh, the mamma,
1: hey.
0: Mi o so ko ta se ri o
1: benisa
0: o de mo mi o
1: yes sir
0: tin ba ti so bo se ma ri ni
1: benisa
0: mo de mo mi o
1: ta se ri
0: olorun o disappoint
1: yes sir
0: olorun yen to ni o
1: yes sir
0: o ni lo so fun e
1: benisa
0: to ba le wa
1: yes sir
0: to ba le wa
1: to ba le wa
0: to lo n ba je ko wa
1: yes sir
0: ti won gan ba didi gbera to wa
1: yes sir
0: to ogun budu agbara
1: yes sir
0: ti mo raye gbadura fun
1: yes sir
0: ti mo anoint
1: yes sir
0: no don ni wa le ri
1: benisa
0: idire o olorun lo so be
1: olorun lo so be
0: gbogbo iba pade to n ba pade
1: eh
0: o ti de turning point olorun lo so be
1: benisa
0: jari ti won pe ni turning point nigba ti nkan ba ti sun
1: o ti sun yan
0: eyan tin re ka
1: o ti sun
0: tony point pe terun ni nitori oro re
1: nitori oro re
0: oju awon
1: oju awon
0: idire tony point e bi to ba jesu pade eri pe o ti se wahala
1: o ti se lala ofo ni mu
0: nigba to ba jesu pade ayi pada de
1: ayi pada de
0: ayi pada de
1: leyin gba to mu fo
0: ti jo
1: eh
0: ayi pada yo ma de ba
1: amen
0: nwo ti won pe ni doctor ni
1: yes sir
0: ori ekeji
1: ori ekeji
0: nkan kan sele nkan kan sele mo ko fe ko wo ni o
1: yes sir
0: ko ni gba na ni awa pada
1: yes sir
0: I was si mu ona wa pon si agiju ni ona oko pupa e tu wo
1: ko
0: to pada so na oko pupa
1: so na oko pupa
0: eh oni bo luwa ti so fun
1: mi
0: bi oluwa se kini o
1: bo ti so fun mi
0: oni I was si yi oke serika ni ojo pupo
1: ni ojo pupo
0: oluwa so fun pe eyi ti yi oke yi ka ti pe to e pada si ariwa ibi ti mo sori
1: beni sir
0: turning point ni
1: turning point
0: e ti yepa
1: eh
0: e turn
1: e yi pada
0: bo se turn ba
1: eh
0: on elele ninu wolo
1: ile ileri
0: ti won tin wa for 40 years
1: straight
0: on ton tin le for 40 years
1: eh
0: on ton tin gbe ju for 40 years
1: o bo si ni kolo
0: on ton ke ti for 40 years
1: eh
0: on ton wa kiri for 40 years
1: eh
0: ani kan gbo mi o
1: eh
0: a re ko ba ti a
1: kabiyesi
0: ni oruko baba
1: kabiyesi
0: ni oruko mo
1: kabiyesi
0: ni oruko emi
1: kabiyesi
0: ile ojo pepe
1: eh
0: ile to tin kan
1: kabiyesi
0: ojo to tin gbo
1: yes sir
0: o to tin sare o bo si o ma bo si o ma bo si o ma bo si
1: Amen.
0: Oti bosi.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ki sele o. Ki se awada o. Ki se awada o.
1: Yes sir.
0: Oni majemu lo ni so be. E wa gbo mi sir.
1: Mo gbo yin sir.
0: So wa nto si mi.
1: Yes sir.
0: Oji to fi ma se. Ni pe Olorun o le ko oro eje. Oni
1: ko oro eje.
0: Ti oro fi ma ta si. No. O soro kan jade. Mo ni beyin lo ti so. O to so eni mo ma nwo. Ti wa na ba le ba mi wo. O soro yen. O de duro ti. O so fun re.
1: Yes sir.
0: O duro ti.
1: Yes sir.
0: E wo nto so.
1: Mo gbo yin sir.
0: Ori David
1: yes sir
0: ton pe ni sir
1: yes sir
0: 89
1: yes sir
0: 89
1: ni o ti to pe ni logo
0: ni 34 iyen ori kan le ni ogun
1: ni adorun
0: eh eh o ni majemu mi ni emi ki yoda se bolon baba yoda majemu mo tanre
1: mo tanre
0: o le da ki gbagbe majemu olorun o le gbagbe majemu olorun o le soro ko lohun so be
1: ki gbagbe
0: to ba ti le so o ni eru olorun ba mi eru olorun ba mi o ohun to ba ti pinu lokan re ko seni to le da duro
1: ah
0: eru olorun ba mi eru olorun ba mi o ori ko ti so pe o bimo dandan lo si bi
1: o si bi dandan ni
0: tori pe o ni a o ko le ye dandan la o si
1: ko si ko dandan
0: kini won se
1: o re lo ebo yen dandan o si lo eh
0: to ba ti so be
1: won ti stamp re
0: o ko si to le ye so olorun ki n gbagbe ade egbe mama e se
1: se
0: e je ka je ki mama e so
2: adinike mo wa lati ilu badan mo lọ báyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nígbà tí màmá mi kú kò sí nǹkan kan èmi dẹ̀ ní láyé àwọn ọmọ ìyá mi wọ́n bá mi jà ìjà lára kò wá sí nǹkan kan kò sí anything gbogbo ẹ̀ ṣàdàbí nǹkan ọjà ọlọ déédéé mi ò rówó tajà àwọn èèyàn sọ pé àdéhà bá ti fẹ́ ṣe ìnáwó ó máa ń fẹ́ kí mọ́ iṣẹ́ èèyàn ní nǹkan
0: kan. Màmá yóò rówó
1: tajà
0: ó dẹ̀ fẹ́ sí òkú
1: ìyá ẹ̀ òye owó tajà ó dì fẹ́ sí òkú ìyá ẹ̀
0: ó fẹ́ sí òkú ìyá ẹ̀ ṣùgbọ́n at the end of the day torí ọlọ́run lalágbára ẹja wo ń tọ́lọ́run ṣe fún.
2: Mo ṣàbẹ̀ sí ní gbàdúrà so owó ṣe wá di February ní on the 10 yẹn àwọn èèyàn wá pé nǹkan mọ́ mi yẹn wà mo ní màá wà pé but mo ní ẹrù mọ́ ń bà mí gbàdúrà òkìkí dá mo ní mo ti ṣe program wọn lórí rédíò nídàá jíjàre jẹ́ kí n mọ báyìí lórí àìtí ẹ̀ wà mo ṣá wà.
0: Mama yẹn fẹ́ sọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ariwo lọ́tún lọ́sì mama yẹn ti rí rí
1: ni
0: o ti ri gan
1: o ti ri
0: gan o ma n se ọpọlọpọ ti wọn kin fẹ fi lọ program majo se o
1: majo se o
0: ogun rẹ ma ṣa o tún ọrọ yẹn ṣe o ni ẹ kẹjẹ kó n dúró jáde ṣùgbọ́n kí ló padà ṣẹlẹ̀ o.
2: mo ṣàwá mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà mo kọ gbogbo ti

0: la pas au coup, on va se voir, mais n'est pas yo, et on va pas voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on
1: va se voir,
0: on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on si mo ba lo se mo mo mi ti mo pe loju aye ohun toju mo si omo fun ti me ba lo tun mo mo mi ti so lopa tun ma mo mi eni o tun ti e da mi lo
2: iya yen gba kamu nibe ni
3: o gba kamu
2: ireti pin
3: o
2: wo pe wo o da sa ruju ni e da mo soro
0: o ko se ga di ojo wede omo mi akure le o ti de lateku o re o pe mi o n bo wa ni mo ni mo bo mo ni ta ba lo bi ku mo mo la ma se jolo fe la ro ojo saturday ku mo mo mi yen ama
2: ngba to de lojo wednesday o ri pe ko ti sin kan le mo mo fo o ki gbagbo sile lokan lojo saturday o ku ya o se jolo fe sile awon o je awon to wa ra so nko awon to ra so nko
0: awa jeun a ma ma gbere gbo ma wa no le ama ma gbere ama munu wa
1: du tori ko si e ti owo ko sani
0: ko si kankan o de ni ani to ma help me mi o le ni ti mo ma lo ba ko si kankan fun mi ogun oja gan mi o agbogbo eta te da gbo turu mara won o sa se dirole bi mo kan da
1: te wa sibudu
0: le iba ti mo wa sibudu da ni o wa ti irole ojo 2324 la so fun yen ogun wa ebe so mo se won na gba baba yi ni that why won joko si inu gba wa nbe mummy awa ka ma da be soro to ma se emi wa ja bi se ojo ya ti ni ah olorun ma ti se janu olorun mo ni kini o sele omo mo mi lagbaja o se di 150,000 lati ni
2: o Oluwa ti ba mi se ezu mare sara mi dayo olowo ri mi eru jeje ale wi le bi won kan na nbi odi le ni
3: eh
2: ikan kan wa waju e
3: o wa waju
2: e mo bo se fe se
3: mo bo
2: le mo bi to fe yes emi soro bi
3: wole
2: mo ma yan lo won wa si budu agbara ibe na ni mo ni o wa
3: ye
2: gbera ko ma bo erin lo ma ni be
3: mi
0: ni o to ti mo tin guro lori radio be eni bayo e bayo ti pop ro mo ri jesu ko ti mo debe yan mo ni je mo ti debi ti mo lo
2: ewo gbogbo ti ku an papa mo la o ti mo fe gbo lo gbo yan eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fe silekun aya luore fun awon eniyan meje kan leni aya luore ti won ba pade ri ni aya luore ti o sele ri ni aya lu iyanu to gboja oye eniyan lo mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori atawon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore eru bo ranse leni o iwe joan ore karun oni wa ti angeli ba digba siro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to ko ma je yo de kuro nbe oni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore eru bo ranse oluwa ni o fe se ga ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fenu royin fe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ma rubo leni sugbon awon meje akoko yen ma je mu kan ti duro lori oro won. Oh my God! Egbo ileku ore shiro. In the name of Jesus.
1: Amen.
2: Ogbe eyan. O ti fi ore majemu edidi re lanse. Bo o le se laaro yi. O fe sanda mewa, o fe san re re. Oh my God! O de fe se je. Egbo ati awon to luwa ni to ba le lo 8800 bi edidi fo. Gbogbo awon wonyi laaro yi ojo pe egbo eyan meje akoko yen je fun eni akan number ka wo eni meje akoko na akan number to fi ore rubo re si atore didi ati majemu yen to fe fi sire ko sile UBA UBA ni o oya 10 10 24 24 77 77 50 80 80
3: 80
2: UBA UBA bole kan si 10 10 24 24 77 77 50 80 80 Christ atile ata mata se lo ma ba pade be oni ye awon to gbagbo la fi agbara fun lati je omo lorun atun to boruko bi na egbo won bi to ba gbagbo o ri ogun olorun bi je se so ninu we joanu ori okankala ni e egbo oni ti re ba gba olorun gbo a fi di re mule ni amọ to ba da wori re gbo wa de sere e wa wo yoruba gan so pe mo sere ko gbe mi o lowo kan ita ninu ni eyin meje akoko yen eyin lo fi mo pe olorun ni kan lalagbara ati pe leyin olorun olorun ni kan loku mo so bi woli ni kia yanu ko ba mi eyan meje akoko yen ati gbogbo en to ma fi so re ru bo leni mo ni le ko le
1: ame
2: gbogbo en to ma san ba de mu to ma san re je to ba so re maje mo sosu ati edidi re yen iyanu ma de in the name of Jesus
1: amen
2: wa kan number na le kan si UBA 10
3: 10
2: 24 94 77 50 80 oruko to ma ri nibe Christ Artillery Atamata se 10 24 77 50 80 akan number na niye bo se nda si ba ona shipo ogun re se o ro na oni gbagbo won ro mo
4: ro mo ri
2: ṣugbọn wiwa to wa
4: o sori tinu
2: o ti wa ri pe ni toto emi olorun wa ni
4: o jan wo
2: o ni Jacob ni ase olorun wa ni mi o lo mura
4: eh
2: oluwo lo nbo lona to ke
4: je gbeda
2: ni atamata si to ba ti woko ni
4: o ba ti woko
2: ni ko de si oluwo junction to ba ti de oluwo junction goke soke ko ni atamata si
4: atamata
2: si ki road si oluwo junction oluwo junction si atamata si
4: atamata
2: si tete de o eni le ni je
4: eni
2: atamata ba atamata la ma
4: do wa
2: ola ni anoti sa go and prepare for it
4: beni sa
2: ni mo ma da so eyi ta wa ni so go ota ojo mu de ni mo nbo tiri bus stop ni area ali se ori me road yen ni o to ba ti woko ni ya na paja mi mo bi to ba ti boya gege ni sa woko ifo ni ko je ni tiri bus stop immediately after the bridge to ba ti je wo to enbe ile keji si market filling station yen tiri bus stop a pade be ni Monday ojo Tuesday oh my God ibi ta ti jo ma pade abeokuta ni o
4: ni shabio
2: to wa legbe ile aja yesu ni shabio to wa legbe ile aja yesu o ni la fen wa ibe la ti ma pade eyin sagamu mi o wa lose yi o gbogbo ile toku ni ati ojo Monday la laaro ni ago mefa ajo pade lori TikTok Facebook ati YouTube ibudu agbara ni ma wa ti ma ti so
4: aso tele
2: aye to ba tu didi ale ibe na ni ma ti aso
4: tele
2: lo follow mi
4: lo follow
2: ajilore
4: atamata se prayer life
2: ajilore
4: atamata se prayer life
2: lo follow mi ko je to da ti program ba ti bere wa le ala ti e wa le jowo ogun ni ja mi ogun ma tan
4: ma
2: lerin in the name of Jesus
4: amen
2: come ni woli ajilore atamata se
4: yes sir
2: atujo pade ni akoko ilola Jesu loluwa
4: amen. That's it.

0: de December. A kuku ma ye ledun mare oba ni oba tin fun wa se lojo gbogbo oba tin ba wa se lojo gbogbo iwo lucky iwo lucky iwo la mo yin nigba gbogbo ai mayo do to ti ro ti le ti fi mu olohun o je pare mayo a adupe lowo olodumare oba mimo mimo oba tin be gayu du mu be oba mi o wa wa to di wa gayu tu wa oba la la oba lo oba jo mo wa nigba ti o ba sile aye mo elori pin lerun mari oba oni kakalu keke oni kekelu keke o gaga keke oba ti keni ti enigba imoye keni keni ti geni agaga tuge oba odumare ti bo loro beere oro gbengbele ku ti da bi owo olohun oba iwo la ki o se o o se o o de mi wa si
1: adupe
0: emi oko emi aya emi awon omo ati gbogbo ololugbo wa pata ololufe wa pata ololufe lagelu e mo ku orire ku ayo ayo inu osu meji la ti mu mejo lanu idaniloju wa pe merin to ku yi oluwa ba wa se lase olodumare oba emi la ni yosi

0: Abiola Fayo.
1: Ese, ese, ese. Oloye Kabiru Jalaruru mo kin yen ka ro baba to ti pada sabijan. Eh, eye ifo ko fori sogi, eni subu o, eni subu are, eni subu emi. Oloye Kabiru Sheu Kabiru Jalaruru. Aye yin o ni baje. Oloye ba Olubayo Gberu ile omo osun to kun omo won loga. So a to ti de laaro toni o. Eh, oko ya adura e ma toju ara yin. Ya adura aye yin o ni ta. Bi ogo ti nje to Olodumare awon ololufe wa nu awon ejika ti oje ka so ye ajata iba opeyemi bukateri ati nbe ni arapaja nbadan ya mi mo kiyen ka aro omo ori sogbon so me po sogbon yo ya ataye kende omo re ti nbe loke okun oni jabo won oni foku etele oko wale lase lowo olodun ya njo ni lo na lo jaye rua ilu ebo adupe o e ma lo e ma be yo ni foko fori sogin e ba nki aja fatima ya ma gaji ji opeyemi gbagi ati ya elelubo bo se wa niyan ya liwe elelubo gbogbo yin opeyemi ni gbogbo yin aye yin oni taifa la lo torile lugun lipede musiba lipede eku palemo odun fa atodun egbe yo sese a gbodo gbagbe gbogbo yin o gbogbo lolufe wa ten ya beji elegusi aye la bogo lati la late gbogbo yin la ki doctor Doctor, aye la bogo, lati la late, aye yon neta, la se lowo olohun. Ati gbogbo awon yoku, elegant eleran, mo ki yo, hane balaye 40, eje se ba ika lo tori pe pele la, kole ipele la, ka se, baba ti wa la gelu, ada bi gba ta wa ne, ori ofu si ababa mi labule wa, leleru. Adugba awon mo se bi eni T'olohun ba ti fun se, T'olohun ba ti ba se, koni suwa, koni rewa, n'Olohun lowo si, imo ro yan lorun ni, Olohun ti ba wa se nle se la, e na ti e gbe wo e gba wo, ni gbogbo lage ilu eto wo lele gbo nbe te ni ri ari kogbon, Olohun lo ni ori be o, adupe lowo Olohun, opo lowo wa ni joba, la se lowo Olodumare. E je se bayi, ka kolili osi omo ni, koli owo koli omo koli, ma ri gbogbo ma tu koli. Kolili osi omo ni baba e ja jo se la ro toni pastor Sunday Olasupo baba Fabix eyin na e ba wa dasi loni baba Fabix e ba wa dasi a si gbadogo gbagbe baba eyin na e ba wa dasi ta ro yo opolopo a ma fi awon kankun a ma fa awon kankun Reverend Dr. Olasupo Olalekan JP baba Corolla Academy Baba Corolla Academy eh ina e ba wa join won laaro yi anfa ire eyin agbalagba woli oya Reverend Dr. Olasupo ka ma pe el

alamo jaye fa baba onisese alamo baba la kokoro baba magberin ni ile akamekun ati ni dalegan oya ejajo se la aro toni ayi weji adubi agbe fa gori ite magaji ile oluoje eyin na ba wa dasi la aro toni ifa la la torile lugun o ti ya ifa la la torile lugun musiba omo lipede oya ojo baba kemi o ti ya o ojo baba kemi o ti ya ejajo se ifa ijoba fa lolodoko hun gbogbo eyin nifa nifa gbogbo yin parawata si banki onifa iwo na abi I won se se ni o si bi onki si bi onki aya won na da si laare ase edumare la lo wa o ase edumare eyi ta ba wi lolodumare ogba ya ogba o

0: iori mi a fire o da mi lohun omo nkuku kese
1: ile mo wa bi eni akan lere
0: ile ba wa ewo de ile ba wa ke ode atun ti de eji ala tun ti de loni na ave bere nkan pataki lowo baba
1: e bere gbogbo nte ba fe ni e bere la ro e mo wa
2: mo se olubu kola ra
1: wa
2: omo alare ibi awilade yo opu se oju ti wa rira won odo baba oguro
1: mo nje yin e ta ta ta ka bi ofa ma do aye kiki o si la ro mo kimi mo kimi
2: oh ya olukala
1: papa ele ele
0: nibi ta tin mura ode lowo ibe la ti gbe ilu
1: eyin o sa le mo rode lo eyin ayan
0: nibe oni kan lara ore omo mi wa so fun orun omo mi wi pe ko bi mi lere pe ati ran mu gan
1: so ba loluwa nu
0: be ni
1: ah ki lo mo wa wi
0: o wa ni ko bi mi lere pe e ko bi baba re lere ati mu gan gan mo wa ni emi na ba dodo baba agba
1: abe ri se e wo baba ti en foro lo e bo si so fun apa ti ran mu gan gan ose yin e kana Atina mo gangan ko seyin e kana
2: e kana owo
1: ah ah be ni
2: e la ko ya dada
1: eh iwo gan lo ti eye ko dan bere nju iyun ayan bukola ebe wo lo nlulu ki lu o to fohun e ba mo be ti se nbi osan re
0: be ni
1: eh ebi e kana owo le mo fi so ibi owo ni lu ti jade nte e ba ro lokan e kana owo le ewi ni bi osan eh eh atiran mu gangan ko seyin e kana iran mu ni bilu se ndun tin porisirisi owe bi e se fowo te tite te fowo te ni je ko hun re o jade
0: tan fowo rin lo
1: teyan ba kan fi kongolu lasan ti o fowo kan bi osan re ko le wi nkan kan
0: ko ni dan moran moran
1: ko ti e ni wi nte wi kawon eyan gbo o wa ri ke soro olu ati imuriran re kini en te npe muriran ka ti e ni teyan ah okare eh ati ran mu gangan oseyin e kana oba loluwa ti won nwohun omo re ti an biun sebi lo suku
0: ben
1: o si wa nwe giga eh bi an ba gbowo osuku owo ta ni ti gba
0: owo mi nan
1: bi an ba je owo ta ni ti gba
0: owo mi nan
1: to ba wa de eyan tan sati ran mu gaga ati de eyan re ni ja ti ran mu ati de eyan re
0: ati so de eyan
1: ati so de eyan ko seyin wa baba re e si wa wo ibo ni nbo nti en polongo ati di gomina ati dare ati di senator ati gbogbo oye ti nbe nbe ko seyin awara ilu ko se bi ti a le dade ko dojo adibo keni kokan mo bode se gomina o di gomina sare o dare ibo ti yi ka tanpa ko te ba te eyin ni ati ran mu gangan ti oseyin e kana ati depo nla ti an wa un ko seyin gbogbo awa ara ilu yi ile je pe ngba lomi ba wa debe ti o se ntara ilu nfe mo wa fi ran leti pe so sa lo sa gbagbe pe ati ran mu gangan ati debi o wa nko mo seyin awa yi ese to re o mo enikan o ba fe se nkan kan daada boya omo je eyan tan ko ran ti baba re mo ma so fun pe ah e duro na omo ti renu ara nu so omo pa ti ran mu gangan re ko seyin e kana eni afowo ran suku isomo egbon isomo aburo ese enikan laran lo te je eyan to wa je eyan tan ti o fe mo wa mo won wa foro ya bale tabi ki won fi si leti pe wa o bo se se si lagbaja yi oda so mo pa ti ran mu gangan re ko seyin e kana ati debi to wa ati je eyan re ko seyin re o ki esi nto mo se o be n ti rinu
2: e se o e ba

0: e ka bo pada lati oju oja edo ki royin ton kile falafala o ti gbina yanu o seun
1: mo ngbo
0: oda e ja mo se be ka mo mu leyo ko ke jeji se gba gbe be tin gbo wa en le lanfani ati mo wa o lori itakun ibani dore gbogbo social media platform e lo sori Facebook la glue 96.7 FM e wo ambe e ba wa fun e fi ategise yin lebe ke si love re iwe royin the nation ni won ti mu royin akoko ka ni ayin eleyi to nse kilo kilo nibi ti obirin akoko nile yi iyun senator Olurenmi Tinubu teme ni ti se alakoso fun eka eto abo nile yi general Christopher Musa ni to ti feyinti lenu ile ise omologun lanu ode yi ninu oro toto ni awon mejeji ni won ti nse kilo kilo alagbara fun awon odo orilede Nigeria saju eto di gbogbogbo odun 2027 won se kilo kilo pe egbo eyin odo e ma je ki awon oloselu ki won loyin ki won mo si baba ojo ola yin je o senator Tinubu in lo kilo fun awon odo orilede Nigeria be wi pe e ma se sora yin di ohun etutu fun awon oloselu bo bo pa bo ba ko bulese nigbati Musa ntie to si nse kilo kilo fun awon odo orilede Nigeria wi pe mo mo se sora yin di nkan daluru di odaran fun awon oloselu yi to ye pe ba ko ba ti to lara awon ti won lo lati fa yin lojumara ni awon ogun oloro te pe te ba ti fa tan oju yin o tirin oto ni te mo ri oto ni ti e si mo ro pe ri o to nti owo ati awon nkan mi lati je ki won lo yin ke le ba lo mo ba won wu iwo mo gan fe kaki won ni awon adari mejeji ina ni e mo soro nibi eto eleyi ti agbarijopo egbe awon odo ninu omo leyin Christ orilede Nigeria ti won se lati boju wo oro eto abo nile yi ti won si nse eto dupe yi to waye nilu Abuja o won ni awon agbarijopo egbe awon odo ninu omo leyin Christ orilede Nigeria ti won se agbekale eto ohun ni National Christian Center eleyi ti won si pe akori re ni ironi lagbara fun adari rere isise silu eni ati mimu idagbasoke deba orilede won wa se kilo kilo nbe bi pe se mo wi pe eto dibo odun 2027 iti n gbara di bayi o si ro gugu keke bo oni won para wa bayin o won o si loyin tori o se tan lati lu awon odo papa julo awon ti won ni se lapa ninu won lati bi won se omo gan fi oloselu nibe lan ti wa se kilo kilo bi pe mo je won loyin o ninu oro to fi lede eni to soju aya re nibi eto ohun ona re ni ti se akowe fun ajo eleto risi mo ko ririn riajo lo si ile mimo agbon ti awon meleyin Christi Reverend Stephen Adegbite ina lo fi si ohun je lo ko aya re Bola Ahmed Tinubu oni e mo lo ra yin o e mo yonda ojo ola yin ati emi yin fun awon oloselu bobo pa boba ko bulese o
2: all right we royin ti Daily Post lo post ile ibota futa ro toni won ni amechi eni ti o je oludije fun igba keje are labe egbe oselu ti ADC Rotimi Amechi en lo ti la gogo ikilo fun awon mo Nigeria pe be ba e tun le dibo fun are Bola Ahmed Tinubu inu eto idibo 2027 a je pe ya isu yin nu Amechi eni o sala yoro na nigba ti o ni ipade papo pelu awon ikan ni agbegbe ti o bigue ti o si tun wa ni ogba egbema ni ijoba ibile Tindoni ngba o salaye ni ipinle Rivers lohun eni to ti fi igba kan ri je gomina en lo salaye pe akoko Tinubu nkan le o bi eyin afo ogun ni oni akoko yi gan ina lanfani lati je pe ki eku awon eyan wa sinu egbe oselu ti ADC lati je wi pe ki won ba le lanfani ati dibo fun are mi lodun 2027 o wa pa bi ya bi dun oro re oni be ba fe edibo fun wa be ba si tun fe e ma dibo fun wa o leyin le mo oni se wa mo idi ti mo fi so be oni idi ni wi pe Tinubu lakoko to wole oyo owo ranwo lori epo oni lati igba to ti yo owo ranwo ara orokun ara oro adi omo le Nigeria oni be lawon eyan tun para won oni gba to hun wa gege bi gomina nipele Rivers lohun tohun si ke fi wi pe iwa odaran in lo ngogo ologbon tohun dani pe ohun ba kowo bota saarin awujo ohun bere si ni sanwo fa awon kongila ohun pese eto eko ofe ohun ko awon ile eko ile ti odun wo o lohun to fun yin ni eto lera ofe ko to dipo ohun kuro onigba tohun wa ku oloroye e ba koyin sohun e si askolo bito oni e bere si ni kowo ti ohun ko bota e bere si ni ko si apo oni eto edibo mi lo nbo yi e ri pe awon oloselu won tun ko bota tun o bi ma tan yin pe ti wa ni e se awa loyin e lawa bi sugar oni atiku ene ke edibo fun oni bi oba si lanfa ni ati wole oni yoda owo ran wo pada oni gba to wo ran oba si wa pada owo epo yo wale owo resi yo wale owo ororo yo wale owo onje ti a nje patapata orandi yo wale owo ole sisan yo wale oni sugbon be ba ba fe te mo pe iya ti di kiji pa to bi ati sokoto lara yin eyan tun gbianju e e lo re edibo fun tinubu again ni o
0: oda o iwe royin the nation ni ayin won ni ajo lominira ile tin seto edibo nile yi inec ni ireti wa o wi pe eyin won yonda o ko awon ti won mo dije fun ipo are ati ilegbimo asoju sofin te mo ilegbimo asofin agba nile yi ti won si kopa ninu eto edibo ti o waye bo ba di ojo 16 osu kini odun 2027 bo ba di ojo abameta saturday o ti se ojo 12 osu kesan odun ta waye won ni ajo ohun ina ni ani awon si n pari ise lowo o lori gbogbo oko ti awon egbe oselu ele ti an ti tari sawon lanode yi ni wero indonesian won ni oro ohun teun leti o nilu abuja won te waye ni oro ipe pelu ipase abala keji leni ogbon iyen section 32 subsection 1 ti iwe ofin ele ti won bi n seto dibo nile yi electoral act nu won ni lo ti pandada o wi pe o kere tan ogota ojo niye 60 days ina ni won gbodo fi ti kede oko awon eyan ti o kopa ninu eto dibo saju ko to di ojo eto dibo na o won ni ajo ohun losu to koja ina lo mo ti fi oko awon omoye si ipo are lede ninu egbe osibi eleite to mokan din ni ogun niye ohun ti awon eyan ti won jo mo DJ won ni ibi oro wa dedu lasiko yi anfani ti wa wa o lati je ki won se ijiro isiporopo fun oko awon omoye lati nu awon egbe osilu ohun to si je yi pe nigbati yo ba fi di ojo kejila osu keso ndu ta wa yi pe pe pin o pin won si fi o ko awon e ti o ko won ma wa lori beba eto dibo won ma fi lede bakan na ewe ni gomina wa ni ipile oyo oni me ro seyi makinde inlo lo mo ti fi ogbagboro gbalẹ oni omi lengbe awon orilede nigeria ina ni won si ti apaka sinu isi ati osi ti won si ra mu ninu re bo ti le je wi pe opolopo iyipada ni joba ti mu deba mo tin se joba nile yi oni pelu be na won ri ona abayo lati kuro ninu isi ati osi eleyi ti won wa ninu atejade eleyi ti gomina seyi makinde to fi lede oni ewo baba soro tedo ni ya pegere bi gba ewo ai teyinka en la dowo bo se ri isoro eleyi ti nbe ni orilede nigeria oju awon ti an dipo silu mu nile yi lo ninu atejade eleyi ti an pe ni newsletter ti gomina ohun fi lede lo tin fi aduna kan re won pe se ri ara soro ta mo nigeria ni ai si eto abo eleyi to fese mule oni o ti ko ba opolopo won oni lati bi odun bi melo seyin bi joba mi an se ngbiyanju tawon mu opolopo lana mi tawon tun tari e sode oni sibe sibe na ibi ko ti ebo fi enu oko sole ina lo je fun awon mo lebi kan oni pelu bo ti je pe omi lengbe awon odo ina ni ba ti jade nlewe bo oni gbesi aye won o se wa besu e oni ona wa mo daru won o mo ona tele ti nkan fi loju tu fun ko wa won oni amosa o e je kin so eleyi ke ko le in to hun mo ni wipe iye oro ti ju pe kakan yanyan sipo nikan lo ani lati mu iyi pada de ba ilana ti an fi nselu awon ofin ta nlo gbogbo re o ye ki iyi pada nla la o de ba o kan mo nigeria kan le ri iyi pada ninu aye won
2: alright nipinle eko awon to je egbe oselu ti alatako ni won tin fi oro bota bayi pe to ajo ti lasa ni won ti bere sini ya patako ipolongo tawon egbe oselu mi nipinle eko ti won se nkabana won nigboro aye a fe polowo oja ba ba te ka ipolowo oja de ha edo ki tun te si waju
1: edo ki ni
3: Evangelist Corporate Taiwo, Illuminate Fellow Morayo, Pastor Inam Folon Shoyo Masarashe, Latoya Monday 7th, Emi lomode isifu ogbon fo lu pani
4: wo ore mi ko si le eko tin ti mu lo odo ni gba wale
3: so ogbon pa grace feed ni
4: nibo lo wa
3: je nja otan grace feed private school ati grace feed college ni le iwe ti gbogbo

0: Quality education is a timeless legacy that shapes your child's future. At All Saints Church School, we offer a conducive and attractive classroom environment that fosters bright, receptive, and digitally empowered pupils. Our structured musical hub and interactive playgroup classes develop creativity in young minds, while our well-furnished home management laboratory and equipped sick bay ensure a holistic education experience. Admission is now open to creche, playgroup 1 and 2, pre-nursery, nursery, and primary 1 to 6. Join us in nurturing tomorrow's leaders today. We are located at number 22, Bashorun Apanpa Street, Jericho Reservation, Ibadan. For more details, call 0805-567-6685 or 0810-419-3987. Follow us on Instagram at All Saints Church School. All Saints Church School, Jericho, Ibadan. Nurturing noble leaders. Endokiri.
1: So, hey, lati abala ti polowo oja lo wa kiyin ka bo pada. E ja tesiwaju lori edokiro yin fun ti aro toni ibarapa ya o. Ekonu oko odi shoki ile ibarapa la waye. Won ni agbarijopo awon alaga ijoba ibile lekun ti ibarapa yun arin gbogbo ibarapa ariwa ibarapa ati ila orun ibarapa ni won ti penu papo. Tu won si ki onimo ero Seyi Makinde to je gomina fun pinle Oyo ati aya re oloye Tamuno Minini Makinde lori bi won se fi won je oye are aso ludero ati yeye are aso ludero ti le barapa awon alaga ijoba ibile ohun honorable Olusola Ayodele Adeleke honorable Latif Akorede ati honorable Kasim Arogundade ni won fi oro ohun ni igbon je ti eja pawopo ni won fi bota loju eti ana nigba ti won se apejuwe oye ohun gege bi eleti o se regi lori gomina ati aya re won ni ko se ni ba mo pelu idagba soke isokan ati oro ti won ko wa si ile ibarapa ohun ipinle Oyo lapapo ninu oro re won ni bi won se fi gomina Makinde je are aso ludero e lo nse afihan ibowo fun ife eleti eyin ekun ti ibarapa eleti won ni si isakoso isejoba gomina Seyi Makinde ati bi o se ni awon eto idagba soke ati ibasepo to gunmo pelu awon ti o je adari ni agbegbe bi oba bi balẹ nkankan ninu alaye oro re won ni eni to tun wa je aya gomina yun eyin tun won fi awon je yeye are aso ludero won ni oyeye bi igba te eyan ba fi filade eyan lori to se regi ni won ni be na lo se regi be ni won se laye pe to ifowo ti ti aya gomina n fi owo ti gomina leyin to si je pe nse ni ohun na n fi gbogbo igba se ipolongo to si nse gudugudu meje ohun ya aya mefa lori a n toju awon obirin awon omode ati awon eyan ti o rowo hori lawujo awon alaga ijoba ibile ohun na wa ponpo ti won wa gba ni adua ti adua ohun si lagba po pe to ogbon imo oye ati emi gigun ki olohun olodumare kojo ko fi ji ki gomina fun ipinle Oyo ati iyawo re ki oye ti won si je yi ko yo mari o ki won si se daada nibe won ni awon tun soro siwaju nigbati awon mo riri ibasepo ti nbe laarin isejoba ti onimero Seyi Makinde ati awon eyan rere ibe ti ekun ti ibarapa bo se je wipe idagba soke kontenti lawon ese kuku lekun na nigba kankan o
2: oda je kin se be kin mu eyi ni ahin nibi ti won ti nsalaye oro pe saaju eto dibo gbogbogbo odun 2027 won ni egbe oselu alaburada PDP ni won ni omoye won fun legbimo asoju sofin lekun dibo iwo orun ariwa ibadan ati iwo orun gusu ibadan ni ibadan northwest southwest federal constituency honorable Samson Opeyemi Fatola won ni ina ni omo siso o loju ilana a tele bo mba debe awon ofin ti ohun ogbe kale to nti mimo siso loju ipolongo eto odibo re eleyi ti won ni yo waye o bo ba di ojo aiku sunday ti se ojo kefa osu kesan odun ta wa yi nile ibadan etu ohun eleyi ti won ni yo bere ni ago meji osan gerege ni won ni ireti nbe o pe awon reti awon eyan eleyi ti won je adari egbe oselu pdp bakan na awon teje oloye egbe oselu pdp te mo awon omo egbe oselu ohun eleyi ti won be ni ibadan northwest 20 southwest local government awon ti won je omo egbe lati ward awon ti won ni nkan se ninu egbe oselu pdp ore to nti ojulumo ni ireti wa bi pe won o jo kopa nibi eto ohun ti o waye ni secretariat egbe oselu pdp eleyi ti nbe ni agbegbe molete nile ibadan won ni fatola ohun eni ti se oludoko eleyi ti o fi idikale si ile america to si jo morilede nigeria to to eni to je bi pe eleyin ju anu ni to si tun je oloselu lese kuku won ni ireti wa o bi pe yo fi akoko na lati yo lu akoko na lati salaye ohun to ni laka fun awon eyan ti won be ni agbon iwo orun ariwa ati gusu ariwa ati iwo orun gusu ile ibadan won ni eto ohun ina ni won wa pe gbogbo opolongo re ti o ma se won ni te ba tin ri awon eyan fatola won ni won to won mo de mo gbele nu won ina ni pe te soju e won ni te soju e ni awon fe lo gege bi apeja te won jo mo lo bo ba ti di asiko epolongo eto dibo won o won ni na ni won si gbeleri wi pe fatola o mo tetile bo nta awon eyan ba nso yo mo ni ibasepo pelu awon eyan yo si mo soju won bo ti to ati bo ti ye se wa ri ere nje munubunu sakoso ijoba warawa yo si mo fa le ko wa won lo won ni yo tun lo asiko na lati ni ifarakira pelu awon ikan ninu egbe oselu pdp saju eto odibo odun 2027 won ni se ri lo ba ti wa di ni ojo aiku sunday ko to di pe won ti lo bere to rara laaro kutu hai won ni ina lo mo si so o yo si mo se ro ni lagbara fun egbe agbabolu re eleyi to pe ni te soju e football club nibi ti yo ti mo ko aso owo gba bolu bolu ti won mo lo atori ti si nkan eleyi ti won mo lo lati gba bolu o won ni o ti wa ke si gbogbo awon te je ikan ninu egbe oselu pdp awon oloye egbe to nti awon ololufe egbe oselu pdp ni ibadan northwest on the southwest federal constituency pe e ma bo e jajo se kini yi ko le loju tu dada won ni te soju e ina ni kini won ba de koda opolopo awon nkan eleyi ti en lo ni laka fun awon ti en ti keko jade ati nkan mi be won ni o mo salaye fun won fun ra re o
1: alright won ni en ti o je omo oyo sipo gomina labe egbe oselu ti adc african democratic congress ni ipinle oyo oloye adegboye gata ofik adegoke fca ne won ti salaye bayi ti won si nawo eyin ibasepo si awon ti won jo du ticket egbe ohun la koko ti won seto idibo labele pipe ha agbajowo bayi la fi soya ajoju owo kan bayi ni ogberu dori eja dijo sowo papo ki egbe oselu ti adc ko le jawe olubori nipo gomina ni inu osu keje lodun 2027 adegoke eleti o sala yoro won ni ngba to se nfo on bo ta pe a ohun o so pe ohun le da se o ohun o se fi igba kankan so pe to ohun nikan na lo won se oni gege bi ami egbe awon egbe oselu ti adc olowo bowonu pe ki o gbogbo owo pata eni ki won de jo fowo so wopo ki nkan ko le sun obo ni odun 2027 adegoke ene o soro na nigba ti nba awon to je adari egbe oselu owo ati awon omo egbe ti nba won soro nilu saki loju eti ti si nki won lakoko to se abewo si saki west saki east ati ekun ti atisbo lohun omoye sipo gomina na ene o siso loju oro bi pe akoko to ngba ticket egbe oselu na eleti awon ja riba rabirabi fun ti o si je pe oluku ohun iyo oloye bi si laka ni awojo po kini ohun gba na oni ha ohun ti pe lori ero bani soro pe oloye e ma ja atakete sira wa o e ja jo sura papo ka le ja wi olubori ninu po gomina lodun 2027 oni mo fe ki a jo fowo sowopo ke a le ni itesiwaju awon ti inu nbi edakun eti idayin bonu ako eje ki a jo se papo ni owojowo ke egbe oselu ti adc ko le lanfani ati jawe olubori ni osu keji odun 2027 oni koda ohun tun kese awon egbe oselu mi lati darapo mo awon tori rin ajo yi ajo je bayi ni dun ninu oro to so siwaju oni laarin 100 ojo to n ba wa loroye gege bi gomina oni awon ona to je ti arin ilu mewa ototo ati awon ese kuku yika ti butoro awon ijoba ibile meta leni 30 ti nbe nipinle oyo iluwo kokon doda sina cho ma yo kulululu nigba ti tu o soro siwaju eni ti o je omo oye si ehin ilegbimo ti asoju sofin ninu egbe oselu na bashiru lawal ati eni ti o je omo oye si ipo ti ilegbimo asofin agba ni oyo north dokita lanri agoro ila won na pe fun alafia isokan ninu egbe na eni ti o je alaga egbe oselu ti adc nipinle oyo afis jima ilo wa ki awon eyan ti ilu saki ati agbegbe re ni bo se nfi owo ti egbe oselu awon leye alaga tesiwaju nigba ti ro tikere tikere awon to je lati leye lati bere si ni ma se ipolongo ile sile iso siso oko soko pe egbe oselu adc ini edibo fun o kodun 2027 ko le sun babo
2: oda iroyin eleyi na lo so wi pe kere o lo nile lalejo lomode lagbalagba wi pe awon fi akoko yi so fun gbogbo awon eyan patapata pongodo papa julo awon omo bibi ile aleku so nile loko lodo te di eyin odi wi pe eto kan wa o ni moriri awon aleku so eyi ti won fe se fun eni ti se honorable tin soju ido tonti ibarapa federal constituency nile gbimo asoju sofin eni to je pe o na tun ni omo oye fun ipo omo le gbimo asofin agba lore soju awon eyan elati nu egbe oselu apc eleyi ti won be ni agbon gusu oyo oyo south senatorial district lati nu egbe oselu apc iyun honorable abaz Aderemi Oseni woni awon so fun gbogbo aye o wi pe awon fe gba alejo onore

0: ni marun won wa ni eh koda ni kope kope yi o tun se fa won ni gangan gbalejo olukan ni eleyi to je ti igbalode won wa ni se ko wa ye ki awon wa dupe lowo re fun se takotako tin se won wa ni e wa je ki gbo awon kan won tu koli koli e jade o gbo papa julo awon te je omo ile aleku so ni toto bo ba di ojo ru wednesday ti se ojo kewa osu kesan odun ta wa yi iyen 10th September 2026 nu o ni oderin lo mo po orita merin le ibadan won ni ago mewa aro gerege ine to won bere ngba ta won ma gbalejo honorable remi ose ni o
1: all right aja tun tesiwaju ni ti aro toni woni to be ba woju ojo be si wa koko e ri pe ina oba ni se sege sege ni le ibadan ati awon agbegbe re to si je pe iun gan e lo fa be na ni epo in lo tun gbowo lori won ni igbon je be nlo dabi igba to je pe awon okowo eni ola nfa ni ati dagba soke be la awon ile na o ma gbariwo generator fan won ni fa won tin tan kan tutu eyin frozen food nu ati onje nkankan won ni I see na ba nlo le ba nkan je momo lara ati pe bi won ba lanfa ni ati ra epo gbogbo ere ti nbe ninu epo eyin ninu oja ti won ba ta ini wa lanfa ni ati na sori epo petiro won ni igbanje yin o ini awon fi wa mu anfani nla kan wa ile ise CDK ni won lawon gbe kini ohun de osokutu wowo eyin ero tin lo itansan orun solar solutions inu o solar power si awon ile ati awon okowo kaakiri won ni pa bambari e nto wa jadun be ni pe e ma sawo die die be ni ko si ni ele kankan ninu 0% interest ini won pe kini ohun akoko ru ere o ti ile ise ti CDK to gbe wa ko ti selomin to se ru e won ni solar power eyin ti o ni akopapo pelu freezer combo ini won pe o ko kini ohun won ni se wa ri eto ti won la kale yi ini o ni nkan mu nkan ero amu onje tutu momi tutu eyin ti iun je 249 liters to si je bi pe 500 watt Itel solar inverter ati 590 watts jinko solar panel ele to je pe laarin wakati mejo ina o tan niyan ti gbogbo awon talking kankan te ko nu freezer ti o si ma tutu bi igba to je pe eyin ilu oba nle wa lakoko ele ti e ba tan kini ohun alaye oro won wa ni pe baba ele to duju laarin ose bi ogoji 40 weeks ini ele fi san owo yin won ni be baba san losi ose e kokko se 19000 owo da komune 916 naira 19,916 naira in lesson ni ose kan be ba ti wa san yun e ma wa san ni ose be ba ti san to ti pe ose to pe ogun won kokko gbe so la kan dende idegbembe ati frisa ele to lagba won gbe fun yin o e ma wa san yoku lo die die fun ogun ose ele ti oku eyin o fun ti olose ose nu o baba wa je pe olowo osu leyin ele si ele mu osu mejila e kokko san 66386 naira losu woni se wa ri combo ti frisa to je pe eyin te fe bere oko owo ti eyin anta awon nje ti won ko sunu kini ohun ta npe ni frozen food ele mu osu mefa nigbati e bere si ni ma san owo ele to ku die die ninu ile nibi okowo ati gbogbo nkan te fe lo kini ohun fun won ni kan na tun be ti won pe ni 3kw 24v hybrid solar power system won ni yun na tun wa pelu ara oto mi be tun ni mi tun je 3kw itel hybrid inverter won ni mi tun re o 2.56kwh lithium battery ati ele to tun wa je idegbengbe mi 625W solar panels. Won ni gbogbo e patapata in la le san we laarin ogoji ose. Awon yun be ba fe san 37,685 lesson lose. Be ba ti san owo to ti pe ogun ose, won o gbe kini owo fun yin oditi yin nu. Bo si je pe to lososu ni ti abala keji, teyin fe san e kokko san 125,000 615 9

0: Eko juma layo lakotun, eko ye to la piregede. Ka ki igume eni agbaye. To woja akani la gilu FM. Oke, to gaj oke, to mfede lu ro ni. Ije jola andagbire fun ipe kafiri atayo padi. Lori akotun eto yin eto waboshen lankani la gilu FM. Oke, to gaj oke. Ile fufun balao felele, ni badan. Eti mo ni se wa wi pe awon nkan to nlo ka ki agbaye oni a ma gbe yewo lori eto ta pe nbo se nlo sugba o aso igba oni a da fun gba be bawo yoju ojo e ri pe oselu ti gbode eto dibo o ti nsumole odun to nbo osu kini oni a seto idibo fawon ti o lo legbimo asofin agba ati awon to fe dije dupo are ni Nigeria te ba si wo o ku bi osu merin ati die ti gbogbo pepe bi o fi pin eyi lo npe fun pe lori eto bo se nlo be se mo awon to je oludije fun ipo kan tabi omi e mo salaba pade won awon ti won ti wa lori alefa ta ti dibu yan seyin a ni sa ibiri awon ise riju won nkan ti won ti nse bo to npe fun ki ilu o tubo dibu yan pada fun sa e keji te ba wa wo bi ipolongo are ati legbimo asofin agba se ti bere ekun meta ototo oni apin ipinle oyo si iyen ni oyo central oyo north ati Oyo South Eku meta yen gbogi to tobi nlanu ka to wa so awon kekeke re to je federal constituency ilegbimo asofin apapo keji iyen ni Nigeria lati pinle Oyo men lani sugba lo ben laaro yi eku to tobi yen to je ti ilegbimo asofin agba o nla lo lati se agbeyewo on to tin sele nbe lati bi odun meta seyi bayi papa julo ki gan ni asofin to wa ni ekun yi ilo tin gbe se bo seyin ki wa ni ti won tun ni fun ekun yi lojo waju e ka bo sori eto yin eto wa bo se nlo lakotun eyin ti e ngbo wa inu mi dun ayo mi kun lati ma fi to yin leti wi pe asofin agba e to nsoju arin gbogbo Oyo iyen distinguished senator Yunus Aketunde PhD ajo wa lori eto bo se nlo laaro oni ni eyin ti e ba n gbo wa yi ka agbaye e lo gboju o wa live and direct lori Facebook wa lagilu 96.7 FM oke to gajoke senator Yunus Aketunde ki se opin ni de se oselu ojo ti pe ona ti jin ti won ti n ko ipa ribiribi ninu oselu ni ipinle Oyo ati Nigeria lapapo won je commissioner iye ni 1999 si 2003 iye to je pe ibi won fi won ibi ton ti se ngba na ni Oyo State Civil Service Commission ni ani 2011 si 2012 awon ni commissioner foro ise odi ati igbokigbodo oko iye laarin 2011 si 2012 ni executive assistant si gomina ni won laarin 2014 si 2015 lowo bayi awon ni asofin agba to nsoju Oyo Central ni legbimo asofin agba le wa Nigeria won si fi won ta koko awon committee igbimo lolokun ojo kan be alaga igbimo lori oro ayika ni won nigbati won ti wole be yi awon na ni won to je alaga fun idagbasoke ajo to risi idagbasoke ekun iwo orun gusu Nigeria iyen chairman senate committee on southwest development commission Senator Yunus Aketunde eku ojuma layo o en te ngbo wa nle o ko mi oye pada temi tayo oye ladun aboro inu ko mi e ka bo sori eto bo se na laaro e ki awon ti wa ngbo wa
1: ki wa ku ojuma o a si tun ki wa wi pe eto eni ti a fe gbo yi olorun ni se lo pin fun gbogbo wa
0: amen
1: ki amura ta mo pe eto ojubo ti nsumo le bo lan ni
0: be
1: a si ma kede nta ti gbese ati etoku ta tun se mo ki wa ko ojuma
0: e ko ojuma layo gẹgẹ bi o se je pe bi yan ba je asofin orisirisi ise iruju ni agbe kan waju to je responsibility iye to je to ba ofin mu ati iye to je pe ifomo niyan se o wa nbe lara re o ni oro isofin ile to je pe ngan ni ise gbogi ti ilu ran yin lo se nilu Abuja mo imo ajigiri sawon isele to je pajawuri lawujo wa baba si wo lasiko ara nkan to je ipenija Nigeria eto abo o je okan pataki nibe papa julo awon isele to tun sele ni ipinle Oyo seyin yato si yen o ni ni lobby lokoko lati fawo nkan re wa si ekun idibo yin iyan Oyo Central Senatorial District iyan odi meji to je ise ireju eleketa ini lati mo risi lana gbangbala sata ko yawo leka awon to je alase na ti teyin loyibo pe ni oversight pe ki le nse nbe o nti lu nfe ko le nse o awon se iriju yin awon kan to ye ki e se re gege bi ofin se lakale e je abere be labi ofin oju be lo ngba ta ba di oju agba mi eto wakati meji la ni loni enikan ore bi kan fe nikan e je abere lati abala ofin ngba te ti de ilegbimo asofin agba ni Nigeria awon aba ofin wo le ti da awon wo lo ti je pe won gbe yewu fun gba meji awon lo ti yan yo awon igbese wo le tun gbe na fin rorun ati idekun awon araalu lekun diboyi ati Nigeria lapapo
1: mo tun ki wa le kan si pe a ki oju won oruko mi ni asofin Yunus Biodun Akintunde ti mo nsoju gbogbo ohun ti nje Oyo Central ni ilegbimo asofin agba bi mo se so ngba te nsoro lo mo loju be se so lo en so ti mu afikun kun eto jojulowo bi meta ni oro an lo bi lo koko afikun ni koko to jojulowo ikini ka sofin
0: ati menuba
1: ikeji ka ye tawon eyan nse wo ka to pinpin gege bi ese pe ni oversight function eto tun se pataki ni aba eto isuna
0: okay
1: that is we pe oro budget ni sise ara ase wa gidi ni ara eto tun je gidi to je ojulowo nipa awon opo kan wa ni ilu yi bi are se lagbara ti yayan sibe to dandan afi ko de waju wa awa le so pe o ye pe mo eleyi o ko ye ke mi eleyi o only ka screen kade confirm our nominations kan to fi ma won tin se to je minister fun oro Nigeria lori oro ofin laaro yi ti mo ba wa soro mo ni ayo pe ona meji ni o da si ani ta n pe ni bill ani ta n pe motion aba nikan o fi gbo nikan e to je bill e gbogbo ni mo fi so laaro yi pe meje ni mo se laaro odun meje atabo
0: ofin meje
1: lo je wipe mi ni mo gbe lo wipe e ba mi consider bill
0: e ja wa won ofin yen
1: number akoko seri ni Oyo Central gbogbo tin je ilewe eko agba tertiary institutions bi meta bi merin lo je ti joba odo mi ni ti se ti joba po si o beba dolu yole university to wa nbe to je taladani oniye o te ba da kin ele kola da isi university aladani ame to je ti joba ikanu eni ti federal polytechnic to wa ni ayede joba papo loni
0: okay
1: igba ta de la ri wi pe ijoba pronounce won kan make pronounce pa ada ada polytechnic ile njo ti won dale ni won fi dale ko si ofin ijoba to so yi pe to fi han te ba lo wo ti won pe ni polytechnic at Nigeria ko si oruko school yen me
0: okay
1: mo layo lati so pe ati se first reading second reading public hearing third reading n to ku ni ki olori Nigeria
0: kan
1: buwolu so ona o le wa ninu ofin Nigeria pe bi be ko a mo ijoba ti o de njo kan o le ni awon ti o ba ti sinu eto ko mo pa won re suku lo nu olonu ikeji ta ba wo federal school of survey to wa loyo onikan lo wa ni odo alawo dudu to nse ruse ti won se nbe ito wa fi han teri ni pe opolopo eni to lo university kini university keji bi an ba lo ti won de won tun se lo be lo ko awon eko kan
0: school of survey
1: ben awon ni state te limit e si school of survey why ta change ohun ko di federal university of geomatics survey o kan je department kan nibe
0: okay
1: just a department ni survey o je gbogbo to ku tori omi ni o tori ategun ni o ti te ba de wo awon adu to dagba laye gan ipo survey general te ma ri yen bi national security adviser awon se ma ri nitori won jiyan gbe o won se kini kan o in survey you can map out ibo ni kini ti n sele lori omi ni o ninu ile ni o
0: ariwa ni ogusu ni o
1: iyen ati se alakoko ati se lekeji eketa la se ta ba wole pelu ogbo olo e tun wo federal college of education special sped o wa fa won
0: akandaida
1: sped yen n to mi ni pe awon to je akandaida o ye ka won na le ni opportunity bi gugu eni yoku na ko ma je akansensi abi uni kini won tun da le pe ma sensi na ma ma pe degree ka won na ni university ti won iru eyo kan lo wa Nigeria o ka won na ni university ti won so instead ti o je federal college of education special ko je federal university of education special ki se fa won tin keko nbe nikan awon tin ko won gan so e ba bi opolopo awon ti sa won awon ti di kini kan le jo won le ni won di professor we are at level kan na ti professor ye ko di
0: the chief lecturer
1: o boy a chief lecturer awon pe won instead ko won awon na ti di professor won le di professor ta ba wo gbo ta nso yi ki se oro eko nikan lo di mu oro aje wa nu e bi lu kan ko si bo se le ukori te ba ti university ba bale sibe e ri bi o se gboro awon eyan o ri se se lecturer o ri se osise o ri se driver o ri se o je meta nu ti mo ti so ba kan na ikan wa ta mi won pe ni matrimonial courses amendment iyen opolopo nkan lo sele laarin oko ati yawo to je wi pe ofin o bi ogbon ori lo ku ti won fi da ofin o so yen boya nitori igba ti won so awon ofin yen aye o ti laju to bayi nigba na orisirisi kan o si nbe ege mu kan wa ti o jo yen ofin to wa ki 1990 o to de ko se to so wi pe teyan ba record yen lori phone nkan kan sele tori ko te kuku si phone nigba yen mo kan fi se apere ni o iyen ni mo pe ni matrimonial courses amendment bill 2025 sb 944 gbogbo eti mo ka yen na lo ni number o ni bi odun kan seyin e ri pe wahala n sele laarin awon egbe kera n pe won awon Nigeria Bar Association egbe
0: awon asofin awon agbejoro
1: atawon olopa awon agbejoro ni olopo ni right ati muyan ti a ba lo tinted glass awon olopa ni for security reason awon tinted glass won fi commit crime common sense lokun be te ba lo ka ofin to soro tinted glass e ri pe gap po ninu e emi ni mo se tun gbe bill yi lo tan pe ni motor vehicle provision of tinted glass amendment bill sb 945 ituma yen ni pe te ba lo ka gan nta awon olopa se ni pe te ba fe gba tinted glass won tun ni consultant kan wa consultant ko si to ye ko jo ofin mi wa so fun wa wi pe ko si to wrong ko olopa mu en to ba lo tinted glass ameyan ni right ati so pe for one reason or the other ohun tẹ́yìn ti máa tóun for example for àwọn kan wà tó yẹ pé ẹ̀ tí wọn kò require sun ray tó ń wọnú mọ́tò wọn ní dey àti protect the intensity of sun ray tó ń wọnú mọ́tò wọn àwọn kan wà for security reasons àwọn tó ń gbé owó so òfin yẹn ní láti state pé eléyìí o ọlọ́pọ̀ máa dààmú wọn a máa ń gbà tó bá ti di pé èèyàn ò sí ní gbogbo kàtígórì tá a kà yìí omi nǹkan fẹ́ fi tiẹ̀ ṣiṣẹ́ ibi ni kí wàá ní mẹ́tọ́dù tí ẹ fi sọ fún àpẹẹrẹ ẹni bá sọ wípé medical grant lo se fe lo ten ten glass o ye ki government hospital kan certify we pe any yo or it all require iru nkan ba e ma je gba yin lasiko lo yen bakan na ni bill ti mo gbe lo ni bi odun kan seyin mo wa ni ile ise radio kan mo ma pe ni da ka ma da ko kan se kan awon kan wa pe wole la tona ara we pe hospital ti oga mi olori wa senator Folarin ti won facilitate wa se ona ara won ti ma lo be ni to fa ni wi pe nigba yen arrangement ni pe boya won office e ka kan
0: okay
1: ni under UCH a ma gbo gbo eyan ju ti won gba e ta na gba gba de be o fi han bi pe UCH gan beru nitori omo ti won to lowo owo ti to totan ka won ma tun lo pon omo mi mo nitori wa se ni pe mo wa kuku gbe bill lo ta n pe ni Federal Medical Center Act Amendment Bill SB 1017 we pe ka amend di bill to establish Federal Medical Centers to wa Nigeria ki onara ta n daruko yi that is 100 bed mother and child hospital at onara ko na di Federal Medical Center mo se n ba wa soro loni the third read everything has been done itoku ni ki are ko bu owo hospital yen o di lilo ti o da du to no le ni budget ti e ko ni cylinder
0: UCH.
1: SC discover pe Oyo State and Federal Medical Center. State mi ni meji. Ara argument mi to je ki kini ko ya niyan. Meje niyan. Awon yen yato si motion. Motion la awon itokan je pe aba.
0: Aba
1: dala ti fi correct. Mo ti so yen bi njo kan wi pe gbara ta de ni oga wa olori wa President Nigeria so wi pe iranwo lowo ori epo petrol awon yo. Tan pe subsidy awon tin seto oro na bi ose keji la won ba tun de wi pe won yo subsidy lori electricity I was the one that moved that motion ni 25th July 2023
0: okay
1: wi pe wa gbo olu UK ni o US no ko si bi won tin subsidize energy electricity supply ko si bi won tin subsidize ta ba ro pe method ta ba fi subsidize ti wa o run electricity ta ba fe subsidize ni consumption e ga lo subsidize ni production that is provision of electricity to ba si je pe provision la fe se consumption la se e ti won wo ni pe to ba je consumption awon eyan kan le ku ma tan ina le pe ijoba okuku
0: sanwo
1: re ta ba produce to wa cheaper e ma ya yo subsidy mo ro pe lasiko yen ni ijoba fi dawo edu I ri pe oro yen tun in lo o tun lo o tun lo bakan na ni 28 July te baranti 2023 awon ti won pe resident doctors won decide pa won o gbo nationwide strike o de ti di pe even gba ti doctor o ti lo strike
0: o to
1: won o to won ba won to wa nbe awon eyan wa o riwo san toto mo ro pe motion mi lo fanti di 2 houses senate ati re
0: okay
1: so if you agree we pe okay o ki won intervene on the low stop strike yen nigba senator ti Oyo Central yen awon to gbese ninu
0: e se gan senator Yunus Akintunde nigba te soro nipa subsidy mo mo pa won to ngbo wa nle to kan won ju oni epo petiro lori gbogbo awon ilana ti ijoba yi tin fi lede lori sirisi e ti o fe kan awon ara iluju ti won fail ju oni pe epo petrol o sa won in lo oke won je kara ni awon eyan elomi owo ti fi nwo ko gan ti ju iye ti n gba losu lo nje ti wo agbon beun
1: ah seri oro subsidy okun kokun ni o se yan laarun to fi meme ti mo awon aju yin ati gbogbo awa na ni ya ani baba alaburo alegbon alore ke se gbogbo eyan na ni o ti e nise ti owo re to re po te nwi yan owo te lo mi fi nwo ma to fe se so yo ti fe ju owo osu lo ama se ri gbogbo bi ti rorun ba wa laye inira o bere
0: okay
1: nigba to birin fe bimo ni inira o kokko wa ngo ba bimo tan ra leyin eleyi ni bimo ngo ba tun ya yo ko je nbi kan si oro subsidy bo se ile wi yen amon te ba lo wo mi lo le po ta nlo ni Nigeria ta awon eyan wa nlo gangan melo le po tawon yen gbe jade ti won ta sita ni gbeyin e discover pe subsidy ti joba fi le gan tara lu ba mu tenera nbe e ta won gbe fo ta won mu yo le 100 naira na fi loda e kuku ja ku kini ijo ka ko sibi kan ka wo ki la le se si te ba de wo gbara ti won bere si se relief orisirisi awon nigerians na bere si adjust oke oke ebi ti o ba se pataki mo din gbe moto lo ki se mo ki se po nikan even for our health mi o fe lo si bi carpooling for now
0: okay e ja sare lo se carpoolwo oja nigba ta ba de leka ipoolwo oja e ri pe oro nipa awon ofin gbogi ti won ti sise lori e ati aba oni anyewo a wo awon ise akanse gan ti won ti fawo re wa si Oyo Central baba n soro nipa Oyo Central feyin te ba n gbo wa te ba mo bi o de a le pe sona meta ogbomoso ijoba abile meji lo wa nbe ogoluwa ati suru lere loyo ijoba abile merin Oyo East Oyo West ati ba ati afijio ni ibadan bi ijoba ibile marun ni oloyole onara egbeda lagilu ati akinyele awon bi ti owoja ise senator Yunus Aketunde ti Odenu e se o te ngbo eyin ara le e ja polowo ya nbo
2: Oladele FM 96.7
3: oruko mi woli ati aji edere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni ojo ketala osu kesan

0: ti oju ka ekowe lo awa o so e ma pe bi toro tun fi si ko ma di kan le nso le ni won pa won kan si won ko ma da won kan lo instigate awon eyan ama awon eyan fun ra won condition awon lo instigate won ko si sin ti je ijoba ti o wa si yan eyan lo nje ijoba ijoba n se ijoba lori awon eyan ni agbologba pe ka awon eyan kokko gbe aye ni number 1
1: okay
0: won o si le gbaye ti o ba ni bi won ma fo ori won ti si
1: won pe opolopo eyin ti e ngbo wa nle e ti mo reti oro ati ibere to je mo oju okuko na ayegun ni oyo central
0: lori ole
1: ni oyo central ni jobo ibile lori ole ayegun meji lo wa ayegun ole yo wa ayegun olomi wa oju okuko na meji na ni oko bojuri ṣùgbọ́n ní ti ọ̀nà ayégún ọ̀lẹ́ yọ ariwo pọ̀ lórí ẹ̀ nítorí pé lásìkò ètò ìdìbò tó lọ ó ní ẹ gbìyànjú láti lọ ọbẹ̀ ẹ wò pé ọ̀nà yìí sẹ́ fẹ́ gbìyànjú láti jẹ́ odi ṣíṣe lóòótọ́ làwọn kọngi láti wá bẹ̀ wọ́n ti ṣe ẹgbẹ́ kìíní wọ́n ti ṣe ẹgbẹ́ kejì yẹn ojúsàn omi drainage lọ síbẹ̀ kódà ìgbà tí mo lọ ọbẹ̀ fúnra mi mo ti ri pé wọ́n da granite sí àwọn ibòmíì won debo mi ṣugbọn ise yen sa nlo jai ko ya kankan kini to nfa ilole ona
0: e se won
1: pe a lo si
0: olotu
1: e ka oja
0: ona ten wi e je nbere loku government road ni igba ta wa si campaign lo be ati ara ile ataro ko be lo so fun ari pa won gbianju alaga gomina en ti o gomina on kaluku nsambe ni 17 kilometer road ni mo sade fun won pe pata wa ba le ko a ko ade joba ni 2023 asiko ta ade joba se ma pe joba kan lo awa ke se ijoba ti wa de mo wo wi pe oke o awon gbo lo se supplementary budget mo be se tun ni yoruba
1: afikun
0: eto suna ti o ba ijoba ti wa lo iti mo ko se ori radio ni mo wa ni pe mo ko gbianju pe ki president wa Shaju Bola Ahmed Tinubu ko ba approve ona ikoku oni local government road ka so the federal road which was an achievement ngba tona iwa the federal road ninu supplementary budget won fi boya 3 billion tori mo ka iwe royin kan eni o ko mo ti sonu ni ti oni o wa limited in knowledge
1: okay
0: Oh, limited in knowledge. Oh, yeah, because one award when in 3 billion, one award 17 kilometer road in 3 billion. They one may provision 3 billion in a supplementary budget. To si ya sebe, ni upe bogo gati ambang shona ya water ban ita nfi kun ongoing project. Ini oje kiche new project. Ni no water nfi benga ni water design road. Kese road upe na kese road as koka tapila ina wule. Won design bon drainage o se ri how many culverts ni o wa nbe kini level o je igba wo ti won pe ni design structural design engineering design gbogbo e ninu owo yen ama even pe won call 3 billion budget so mi pe 3 billion ijoba san even for those preliminary works so mi pe 3 billion ama it at call achieve ni pe mi pe ninu national budget ti Nigeria o ayegun ole yo road owonu budget won si make provision fun yen ngba to ba dodun to tele atun riye kan a fikun be se joko yi te ba gbowo osu bo ye fe raso e fe san school fees ona e fe se bende e fe tomato si eyin no se budget komi pe gbogbo nte wa ko le yen le le accomplish emi o mo tele mi o bo yo rorun fun yan gan kolon bere ile lodun kan si pare o le rorun fa won kan but awon ko ma wo pe ti mo ba gba salary 20% ni ma na nbe boro joba na se rinu ngba won wa bere okay again sare pare ngba won bere yen o dun ma mi pe ile lobe won ti se drainage egbe kini ki se gogo 17 kilometer won se mo pe bi 9 kilometer won ti se drainage egbe keji won ti se awon culvert temi na lobe ti mo lo wo fun ra mi koda niyan preparation ti wa fun lati da asphalt at a stage onigba tele lo te ni
1: rawon granite
0: granite ko awon they don't pay can stone dust stone dust you call on Saturday
1: on Sasaro Kuta
0: on Saturday
1: for Lara Pata
0: I'm a contractor yi bo se sise to owo iye kan lori gba ko iye kan gba ninu ise to dangerous ju laye ni ise titi ti mo ba n ba yin ko le lo ti mo je contractor to ba je bi window le san wo de fun mi ti mo fi ko rin ise mi to ba dodun tin bo ti mo wa teni te yo nja sile o ba wo le yin o ibi window ran la ti ba te ba de lodun tin bo se bi ti road wa re ti ba ojo ti gbe lo eto mi ni pe eniyan gan lati jere fun o ti di wahala bi mo se n ba yin soro emi oriri loju o contractor ama mo ma n ba soro iti mi o de se ri ni pe ni bi ti ilu wa to ba ti di wipe eyan ati contractor n wole wode lodun araalu e bargain nkan pelu eni mi o ni bargain kankan pelu eni contractor ju wipe kise yen
1: ko de sise
0: o pari lo problem to le wa ko ni pe n gba won design bọn se nse ibadan ife ti o jo yin kan kere ni won design later awon to design later ti won de site won discover pe population to n gbe ibe yen odun ti won o to pari yen yo po ki won kuku se ni normal road ni asphalt so won tun ni lati change design yen lowo lowo ba le mo awon community won mo community o leyo si ni e lowo awon to wa nbe professor chairman won temi mo lawyer and secretary won ti mo mo mi o ba awon won ma interface pelu engineer to one site ngolode tori n ti won wi fe mi o ti ba le ati gbogbo community wi fun mi ni pe njo won de o gbe bill of quantity fa won bi won se ni titi o fe ni o bi won se ni ogun ni o eyin na e ma wo ka yo ma wo bo se ma pa awon professor di paper po then too late ni won pe four late ni ni se enu won ma fi so ye ti le na na o je eni ti o be kan ba si ye o le lo ikolaba federal minister of works wa nbe eyin gan ni right on radio we pe yes ah we pe any right lati bere information kini ti so owo lo dina contractor ti o fi pari se ni wa nu eni o ka nu e o nitori jo ba pada de nisin ki se bi to fi ona yen si
1: ni o ti ba pada
0: ni o ti ba pada mo nto si kara lu
1: je se mi wa nu lo ba lati ri pe won yawo si
0: awon community ma wahala temi gan se contractor si mo mi oriri contractor mo nitori se mo pe boya soro de be
1: e ja sare poluwo oja an pada bo
2: bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo.

0: ẹ kaabo pada leka ipolowo oja wa e se ohun ti eru ti wa laaro yi lori eto bo se nlo ni ikanni lagilu fm oke to gajoke mi ati senator yunus akintunde ti won soju ekun dibo oyo central ni legbimo asofin agba nigeria oni ajo nfi oro jomituro lori awon kan ti won ti gbe se nigba won ti wa ta ti dibo wole si ilegbimo asofin agba nile yi eje awo awon kan te ti fowo ko wa si ekun idibo yin lati gba ti e ti dibo wole ri opolopo won ni ah adowo lagbaje ah ri arowo tamodo boya won ti e se nkan kan ni nitori pe ise akose le lo ngba mi ti o ba so ko nbe kan mo mo ni to se opolopo
1: eje ma sare so won nitori asiko to ku le ma to tana tana ni won pe mi
0: okay
1: tana tana lo ko mi Olorun ni je mi o di pana pana. Mo kunkun wa. Imale la ma mu wa. Loni. Mo lenu lati so fun wa wipe mo ti pese street light to ti le ni 12,000 posts
0: across Oyo Central.
1: Ma kan si so bo se je fun yin. Ko si ward na I have 118 wards ni mo ni. Ko si ward na ta kokko fi 2020 si. World kọkan ọkọ gba 2020 ni kansu kọkan awon kan ori radio ni mo wa yi mo ni ki won fun an church marun marun ni bere o ti ju bere lo nsin meta meta la tun se lo njo ni church marun marun pa local government mo ba n finance for nitori security na ni eyin muslim e fun wa ni mosque marun marun pa local government oja marun marun ile oba marun marun Health center marun marun pa local government sport awon olokada marun marun o se wa kan gbajuma council kokan ba se pin lonu e ti mo nse lowo nsin awon community leaders won so yen o ori radio ni mo wa yi mo se fe pari kan ni wipe gbogbo police stations to wa ni Oyo Central they are 34 mo so lori radio pe DPO Oluyole
0: ati outpost won na
1: ati outpost gbogbo e
0: okay
1: koda o tun le nitori headquarter awon leleye le osi ni central ama commissioner of police ori radio mo tin so mo e ba de police station to je touch light le ntan to kun su se security na wa nu mo a so commissioner koda ibi ile headquarter yin leleye le o bi o ti e si lodo mi a fi na sibe na ba se npin tan pin tan pin niyan a ti n se communities awon community mi o beere e fun wa lele e fun wa lele e
0: yato sina nko
1: yato sina tina ni e won so fun wa pe mo ni 118 watts iti mo wo ni pe iru omi wo lawon yen wa mu ko si possible ka si omi si gbogbo ile kokan mo wa design pe emi o laarin odun meji si meta tun ba debe o mo provide 118 bore solar powered bore yato si awon to tun yato die te awon hospital kan wa a le ka won kun ward hospital awon a le fi bowls yen awon oja kan wa ta le ka kun ward a le so pe tori mo ti fun ward kan hospital yi need ori e din fun o bi pe meji lo si ibe ni awon eti mo a so ni ije edogun eni ba gbo mi mo wa lori radio kan mo wi fun won pe ninu 118 to je wa pelu meji ta fi kun yen wipa ati se 87 oku 31 mo asade wipe 31 yen okodun yo to ko le o a se ije edogun nu olotu bi mo se n ba yin soro yi awon ara ti ba ni ki won pe wole ward mewa awon ni won ti gbe meje lana won gbe meta la
0: ni lati ba
1: be ni ni Oyo East ninu merin mo so pe won ti se meta gbogbo eti mo ko yi laarin oni si jobe edogun to ku se ma pa ati yo mewa kan ati yo eti o je won o se kerin gan ni pe ngba won ni lati change
0: location
1: iru ati ba na ngba won fi de be won ni bi kan ti a fe gbe bo osi enikan kan ti fi be kole so won change location yen na so nitori pe o ti n pe nle o mi pe laarin ijeta sony awao to provide 14 ninu 31 which is almost 48 pieces.
0: E report your return dako.
1: E to report se ri ni. Council mo kan la ni e je n so ko le ye yin. Akinyele world mejila loni omi ti wa world mejejila
0: okay
1: ni lagelu merin la won ni awon lagelu won joko yi bo wo ti wa world merin la
0: okay
1: egbeda world mejo won ni ah mi world mokanla omi ti wa mejo oku meta ni ose ta mu meta ta te egbeda odi gbigbe
0: okay
1: ni oluyole meje won gbenu mewa tele meta ti won na yo di gbigbe ni onara mokanla won ni mokokan lati lomi tore eloyo la nda ko ita ko se ni pe ka ko yanju ta won adugbo kan to ba ku soyo on ni so wi pe a fi soju saju oyo lo ku ninu 31 yi e to julaji lo oyo lo ku si ngba yen ni jedogun yen
0: e ko se ta won bomi ti se to je bi
1: awon abomi to important bi oyo na se important gbogbo won ba kan na ni e ma pe mi gan ibadan na ti ni mi
0: okay
1: bi baba fun mi lori gan mo fe je mo gaji old bodija baba ka bi se o ba fun mi sori old bodija le bi na
0: you at ibadan na ko si kankan be okan na ni
1: baba wa ti ni won bi mo se nso lo oyo west mesan won gbe nbe tele ti won ke okan e ri pa so pe won ti gbe oyo west afijo ninu mewa meji pere la gbe tele ti won ku mejo awon bi ti figo won loke loke to ku mewa ku mejo ku merin kankan la konu attack ati ba a gbe nkankan be ngba bere odidi mewa world mewa agbe kankan la e kokko dabole won ni won ti gbe gbogbo toyo west lana gan council temi won ti gbe lana won ti gbe so te ba yo ku nu e mewa wa ati ba
0: agbe kankan e ja ko lori iyen
1: to lo oro omi nu oro school bi mo se n ba yin soro yi mo ko classroom mesan ijoba mo facilitate school mesan ti won ko school tuntun si titi jejo a renovate mejila loni ti mo wa nwaju yin ti oluwa ba nbe ati bawo ni awon elesin wa se wi ti emi wa ba nbe ti emi ti oluwa ti
0: oluwa ba nbe
1: ti oluwa ba nbe ti emi e si wa 23 schools ni won bere Monday renovation of 23 schools ni 11 local across 11 local government ni Monday ye again ni ma bere olotu mo ti establish 4 ICT centers
0: ni bo na won
1: depo ba won ikan be lojo ojo high school
0: okay
1: o wa ikan wa loyo west
0: ojo high school mo ti lo sojo high school mo ri nbe
1: e ri nbe
0: be ni
1: o ye yin mi lego enu
0: mo ri yen nbe
1: emi ni senator keje ni oyo central I see stand to be corrected baba wa oga wa ajimabi oni beyin o ba yin oyinra o ni ose ta mu ise school 23 17 plus 6 ni won tun renovate la bere renovate
0: e ja ko lori yen na
1: aha bi mo se nso lo ni ki to de joba mo ti bere ise be ba do your west loni area hospital to ye won pe ni 20 bed PHC that is primary health center to wa leyin police station enu ti won ba wa soro yin na la mu wa a sha te ba lo aroro makinde lakirele won e gbe moto wole ori radio mo wa e le gbe moto wole te ba nbo lati ojo gara ti ja gugu e ti se loni ko ra be fe wa yawo kini abi keta lo be aye gba yin te ba ti lo wo epo nibi ti titi be to da de a do da si o a ma ti se bridge as it grade gbogbo ona gbogbo e ti wa nbe be na mo fe so fun ayi pa awon bi ko kan wa ta se ran lowo transformancy eleyin lo fe meme lo nitori sa sa ni community ti o ni wa la transformer lowo wa so ati ma la transformer o koja agbara temi n ta n se ni ran lowo ta ba le se ati ra fa awon kan tele o awon ran lowo ta ba le se o la se inu oro ta so ọ̀rọ̀ ayé gùn lẹ́yọ̀ wà nù tẹ́yìn náà sọ
0: ok a ti sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan
1: a sọ náà káyìn ra wà àwọn community fi yẹ wá pọ̀ náà yẹn ti wà ń bẹ̀ over 40 years ẹ̀yìn náà sì ni contractor wí fún yín pé wọ́n ti ẹ̀ ti wá gbé kúrò ní
0: local government road
1: ó ti di federal road iṣẹ́ la ṣe débẹ̀ fa ìjọba mo sì
0: jọ ẹ mọ̀ pé bí o bá ti ẹ̀ parí inú àwọn èèyàn ò lè dùn
1: ọlọ́run jọ
0: nítorí pò tó wà tí ẹ̀ bá gbé ọkọ̀ lọ rẹ̀ báyìí
1: olóòtú nítorí àwọn ọ̀rọ̀
0: kan
1: ọ̀rọ̀ kan ò ṣe máa sọ lórí afẹ́fẹ́ àdúrà ni kẹ́ ẹ fi kún wípé tó bá jẹ́ tútàǹpà títú bá jẹ lórí ọ̀nà yẹn o
0: okay eja ko lori awon nitori pe ojo nitori pe ojo tin lo mo ti fe ki
1: o so fun a wi pe ati design awon oja won tin ko ti irepo lo ti
0: irepo dun
1: irepo
0: loyo
1: loyo west
0: oyo ye won fi ma nta ege isu
1: laye ati jo
0: laye ati jo
1: modern market won tin ko ti lagelu ni olonda eri joba won because gbogbo igba ko le mo la mo oselu ko la nso oro joba ni e je dupe lowo awon alaga kan ati joba ipinle oyo se mo pe senator o le ko oja local government ni oja belongs in a ma ko we si won even awon school stand renovate a ko we si joba ntoro awon school yen state lo ni won ama awon yen wa na awon mo wa awon aburo wa ni won sise nbe e ki se pa kan wo be wo bi kan gbara a ba ma ni se mo pa alase be loro oja na akowe sa awon alaga kokan awon kan fun alaye pe ka tun ko awon kan o fesi doni njo ti oja ba di gugu oja tan ti community ba gbejo se mo pa re joro a so wi pa ase lodo yin o alaga yin ni fi tegbe
0: nfin se
1: awon alaga ti won ko wi so parapa oja ti ready koda alaga kan won do ba wa clear ile oja pe ka wa ko o si ko awon ba le maybe si se ro pe ye ka ronu niyan
0: go ba ti je governance ko ye ka ma fi oselu se
1: afani lele e gbe wa eko awa ya teyin atemi jo ka ku on le yi a ku laye kini yen opu nbe awon omo wa o de ba nbe so mu dupe lowo awon ta kowe si ti won face pe ka ma bo awon ti o si ti face na boy olorun le yi won lokan para pe ka ma bo ama won to face iru to ra ti bere a si jolo atalaga ati gbogbo wa pe won bere won tin ko lo ti olorun da ni lagelu mo so fun a wi pe mo ti fun won news lana we pe contractor ti ri mobilization gba so laipe won lo bere yen na awon to ku na ta kowe si mo tun so lori radio awon na o dakun won fun e mule wa ka fi ko nitori joba otun ni rale lati ko oja fun awon eyan ah tori oja niyan olorun de fun wa lanfani die die nibi oro ise mo so
0: implement
1: ben not less than 17 lo je pe true mi true office mi lolorun fi se anfani ki won bo si transmission company of Nigeria.
0: Okay.
1: So won study electrical electronics. Awon kan won le se gba ni olopa. Awon kan olopa yen pe meji. Nigerian Police Force wa. Nigerian Police Service Police Service Commission o wa loto. Mejeji lolorun ni ka ra won eyan ko si. Awon olopa atawon commission nitori mi ti mo nsoro ni Deputy Chairman Senate Committee on Police Affairs. So olorun ni carry awon anfani die die lo lati ka awon kan ole National Bus Safety Management Agency olorun ni ara awon kan mu wobe mo nbo defunct FRS abi NRS Nigeria Revenue Service ra gbolo NRS tawon yan pe le FRS to je FRS tele olorun ni ara awon yan wa ko wabe Federal College of Education Oyo Federal Polytechnic Ayede National Park Federal School of Survey Yaba Tech
0: Leko
1: of present Emmanuel Alayande at University to answer dale ni Oke Ogun mo si fe so fun wa wi pe iti o fa kudie kudie die Olorun ti ba wa se
0: okay
1: kudie kudie die ni pe soro wa fun senator gan lori oro ise yi iti ma mu soro wa ni pe oro ise an gba ni sise o yato si ti tele pe eko yan mewa wa n gba won sise ko ni be mo tan ba ni e mu yan mewa wa won ni BSc chemistry kini kan
0: specification ti wa
1: o ti wa laye ode oni eyin na be ba je senator e wo bi o se rorun se ma lo le awon eyan ko kan ni abi ba la se se the national bio safety eleri mi wa nu radio ti oju wa ri
0: ka to re eyan
1: ngo je kan specify
0: tan fe
1: won fe olorun pada ni are eyo kan ta bo ninu meji tan ni amuwa nitori abo ori re mo ni lati lo be ti mo be won ko to e gba wa ba se ri n ta ri ni amo solution ti waye ni je edogun ti mo wa lori radio kan ti mo nso ile wi pe ati ro awon eyan wa titi wi pe a le ni a platform to ye pa awon eyan wa tin wa se won o ti submit CV sibe and there is a system to ye pe yo ti gbe kini yen sorry spreadsheet so ti mo ba kan ni di civil engineer ti mo ba te civil engineer gbogbo en to ni civil engineer
0: mo wa gbo wa
1: to je civil engineering to je civil engineer gangan ni o gbe wa so local government eleyi ni iru awon road safety won gba yan lo won sin isoro ti mo ni pa awon an du bayi ni because tara awon ita mu lo won fi age si se mo pe to ba ye pe ba se te wi pe en to ni qualification yi to de wa within this age bracket popo onu en ta awon yan wa so mi ori mi o fe ran da kwa yan ni across the level local government ele over age kini yen de ni to ati dodo ti won go jenu system ni to ba ti over age yen na ma n ti computer o se
0: ko ni
1: o ma border mi ni o si nbe ohun o mu ko nbe ni anti mi lo bi o kan ele so atun se bere bi gba ta bere all over again pelu ebe wi pe ra pe mo council slot yi ni so amo ni je edogun mo layo pe ori radio bayi la wa leni kan ba pe wole o ba lo mama ni ya lo wi pe en ti mo so yen yeun ohun o se fun wa lo fe
0: okay
1: koda olorun o mu dele layo mo wa pe leyin ta ku lo wa wi fun mi pe canada lo hun gbe
0: yeah
1: canada si lo hun ti gbo program yi amo hun wo pe en to no contribute si joba o ni awon eyan wa lakin ele wa nle mi lana ti won po bo youth leader nkan ta lo mo eni yi gbogbo won na gboju oke ni mo to olo mama ni ya lo e pe awon honorable wa ti o dibo ti o wole ni house of assembly meje won wa lodo mi njeta se meni yo olo mama ni ya lo canada ni ngbe awon na o mo pe ta awon na ba soro o pe edupe lowo re iru afani kan lo na fun ayin se mo pe yo rorun gan bi pe ite ba kan wa na ba da wa so cnn fe gba yan e ba le so yoruba mo mo pe yin no apply bi age bracket yo ba si nbe abele mo da le fi la ke lu le lo e ma so wi pe fi le o baba to ni la ke lo go yin o so tun mo ba lo ni pe yo tun rorun ta ba tun le se yen awon empowerment kokan na wa ta se bi mo se wa lori radio gbogbo nti jegbe oni tailor ni oyo mo oyo central mo kokan la ti mo ba puro ki won ma ja mi ara so yin ma nsin eyin egbe oni tailor ti yin ni awa ta jo nso selu ti wa ni
0: be se se ni e
1: be ni
0: e se pe en ti o ni lo re lera fun
1: koda tun fi senji die de lori o le ma to gba shop ama to ba wo kele yo gba shop mo wa bi gbogbo nkan to je ta gbeta ha awon afan all farmers association of nigeria na n pe ni council kokan ori radio ni mo wa ase fun weather o ase fun mechanic ta gbe tools fun won para ba re ni pe mo ri pe n wa go ikan wa sele ti o ti ju ose meta lo e mo ni nilu ibadan te ba pada de n salaye fun yin
0: ora ja tesiwaju lori e se ka lo se ka polowo oja ya kuloja
2: Lagilu FM 96.7 bo se nlo pelu temi tayo oye ladun lo nlo lowo
3: 72 hours with God agbara olorun ma role bile titi se yalu ninu aye oni bojipo eyo ninu ipade adura wakati meji le ladori pelu olorun ni CAC covenant of mercy aka majemu anu olorun tun ma lo baba prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o seun titun esa 43 verse 19 la korie latojo friday ojo kokala si sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th september 2026 lojo friday ati saturday agun mesan aro at the show rule lagu meji la oru lojo sunday apade lagu mejo apo aro si meji la osan at the show rule lagu megwa le o je ironi witi ni mexico kilometer 18 ibadan fe expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko boss wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
4: at West Midlands Open University. We are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND, or A-levels, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta, at DOTS ICT Institute of Technology, 52 Ijemagbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.

0: Ajadeogun Toyinbo oludije fun ipo Senate Oyo Central lo kaju e lati soju wa ege lami egbe wa dibo fun APM Nigeria First
1: Shanu eda ṣugbọn Olorun ma ran olurannlọwọ si yan lati jise ka se ni ile danu si wa lakoko yi lati jise se iranlọwọ fun gbogbo eniyan eleyi ti ki su ti ki re nigba kankan ki ayo ati ibukun le de ba opolopo eniyan iyen ninu osu embayi ka se te ti mo bi eni mowo ti tana sinu apo gbogbo eniyan o tun ma gbe lo si ipele to ga ju Otun ya o e je ki jaye City Independence Day cash pot awon olubori 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo Friday ni double winning cash pot nibe ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lo ro bi iwo gan lo kan lati di millionaire wa September 30 ni special independence cash pot ni tori na ma se ti akoko re sofo lori splash fm *347 *1004 *1# Lori Lagelu FM, *347, *1004, *2#. O si tun le sabewo soju opo website pelu www.cashier.ng. Eni odun meji dilogun nikan lo le kopa lati ta cashier. Ojo stadium board lo fun telu cashier. Cashier ninu osu enba yi. Akoko re lati jawe olubori niyi. Shoti cashier. Muti cashier. Cashier.

eka bo pada leka ipulu oja wa eto yin eto wa bo se nlo na ni gbolowo o si nte waju temi tayo ye ladun aboro loko mi emi ati senator Yunus Akintunde lajo wa lori eto bo se nlo loni a se agbeyewo awon kan ti won ti se seyin sugbon bayi awon isele kan sele ile eto

0: ti n ku soselu a jo n gbe ni a jo n rogboro ni ti olorun o si tun yan gomina nu egbe ti wa na ti o je gomina kan na atawon ti o ba sofin ti o ba ti di wi pe pupo onu gomina ni won ma wi pe ijoba ti asiwaju amebola tinubu n se yi ijoba to fe ko de isale parata ni e ri pe yo ya a ma n tohun se ni po are lo si supreme court e ba wa interpret kini won de proclaim wi pe local government autonomy ko wa contestable should be so e ri pe ngba ti o ba fi di pe ijoba tun yipo nisin pupo nu ipinle ni o fe serin lebe e lo wo eko iti joba ipinle mi ti ibile mi nse leko o fe ju to didi joba ipinle nse lo to ro wo pupo nbe nisin ama ma ja je ma ja yo in lo ro ma salaga ma wa gbowo lowo mi mo ko council fun emi o mo ani a be o darko
1: ta o la fi aje ma fi ayo
0: gbogbo eni ti o ba ti gba ki council o da duro afi aje ma fi ayo ni ti o gba wi pe ki council ko ma se joba ti e to ba ti je pa tun ma yan owo le won lowo ni e si re pe kanu ti gomina wa tolorun o yan ye ni osu karun tin bo yi tohun tenu manu pe ani aja fi council le kon kaluku lo toju araalu
1: boya tori pe joba bile won fi bere oselu ti won
0: bo bo je joba na bo si je nu policy wa I lo je orun o ma wo senator kilo kan senator nbi ona oda kilo kan senator nbi na otan kilo yo kan senator nbi hospital oda pupo nu kini ise council ni ama eyin baba wa ni aisun ara aye ni ma mu yan ran ti rorun ko wa bi lagbaja ba nbe laye ni oro yo ni ri bayi o mi pe yin te wa laye eyin o wulo mo nu to fi adi pe ni o ti ku latun ma ranti to ba ti di pa yen wa n pe senator wi pe titi oda o gada ja o o fi han pa won to yo se na ko susun won si nbe nu
1: gba ticket inu egbe to roro oselu niye
0: be ni
1: o bi awuyewuye koda across board ni e wonu po nu egbe oselu yin
0: e manu egbe te wonu si e lo awon egbe kan wa be fe se are laaro aye wa nbe fun yin egbe gidi won ma ja si ni egbe gidi ko si egbe on awon eyan gba form against the president wa yin now the second term yi eni kan gba form
1: ibule ba oro petu sawode
0: ah fe mo pe kan ti ma sele ni egbe wa ni
1: pe ati mo rawon ikan kankan kan darapo mo bi e se n jade wole
0: e ma pa ati ati ati bere campaign
1: Buhari logbo mosho
0: ah ti ati bere campaign
1: won ti bere ati bere ti tare ati ti
0: ati bere a se labe a se flag off ninu osu ta wa e nigba ta ba fi flag off yo ya yin lenu gbogbo even awon bi te ro yi pa awon yan joko si lodi keji ile be ti tu
1: ile wo lo tu e so se ba ti yan ni fe so san
0: an tori me e ma se se ta sa fi le kon kaluku ori bayi
1: wepe a e wa daroko ile bayi ti tu lo
0: ah e ko ni tu le onle ile onle lo tu ni o tu le are amo le ti wa wa lodidi
1: APC wa lodidi
0: awon yan se ri ko si bi ti binu on si ebi ti mo n ba yin soro radio mo wa mo ti ra form senate ri ti won si gba lowo mi ti won fun yan form ti mo ra won si gba lowo mi won fun yan won ke se won si dawo para fun mi awa meji ni emi ati so ologun bode ohun na ra won sa awon agbe gbe wa si ke kan yin awa youth ni won ka wa kun gba na won si gba lowo wa won fun awon baba wa emi ti won si n ba yin soro ibo ti so fa awon ti ba ma listen mo ni egbe ta n se yo emi yo to ba dola ti asuwaju wa ni you don garuba adamu akin ele ni n gbe

0: bá ní nkan lọpọlọ emi o kin se olóṣèlú bo mo fẹ le so yi pe performance yin laaro yo wa outstanding ibi tinu mi wa do si o na won views ti mo ti mo koja bi ti eyin te gbe kale to de ti de stage pe ki are fowo si because bill kan wa nbe yen to ni se pelu school of survey yes sherry by the time ti olorun ba ni ki are fi owo lo kini e lori oro security sherry bi ti aye nji lo nsin in fact awon media houses gan e lo wo war iran ati us awon media houses now nsin won geolocate pe okay o se lo to ni won ju bomb si bi funra won
1: lati fact check
0: iru le ewe ti senator ti gbegbe se lori e to kan ko ki are to fi owo lui to lo n ba ni ki o se se mo de ni ba pe yo se se
2: pelu ogun olohun
0: o je nkan ti I need ati be lo bo ki lo de iba bi n bere kan senator pelu be se n se daada yi ki eyin e pariwo ni boya ay pariwo yen lawon eyan kokan fi n wo pe ah pe I know ariwo yen o ariwo yen o lo to okay reason lele ni pe iru awon bills ton ti pass yi I mean awon bills ton ti gbe mise bi ori e ka ma soro awon motion tan ba wa laaro yi emi gege bi akoroyin mo fe le so yi pe mi o mo pe
2: a so lori radio o si wa lori billboard gan ta gbe
1: eje ki
2: my scorecard
1: eje ka gba ipe lati odo awon ara ile ko ma da bi pe inu studio ni kan ni
2: murasi
1: so da ko ya le
3: mo kan ti eje ka ro
1: hello
3: e ka ro yes sir sai de se awon pe lati seyin
1: okay lati seyin
3: yes sir tẹri senator tí wọ́n wá ń bẹ̀rẹ̀ níwọ̀n ìgbà tó wà ní kọmíṣánná orílẹ̀-èdè báyìí náà ti sọ̀rọ̀ mo wá fẹ́ wò pé ya olóòótọ́ ni wà bó nírọ́ ọba pe

0: ìsinwo ìkòròwò ohun abádìjọwò gígún òun ni yorùbá gbàgbọ́ wípé irú rẹ̀ mọ́ gún ẹ sì rí wípé wọ́n pe ká ṣẹ̀yọ́ pọ̀ sójú kan kó lè ba òsùsù gbogbo ẹ̀ wọ́n júwe ọ̀rọ̀ ìṣọ̀kan ohun àjùmọ̀ṣe pọ̀ ní àárín àwùjọ ni yorùbá náà ló pé ọ̀pọ̀ ní iṣu ní fi ya igi lóko wọ́n ní ọ̀pọ̀ ẹsẹ̀ báyìí òun náà ní sì rìnà torí pé òṣùṣù ọwọ̀ nìkan ló lè gba ilẹ̀ mọ́ àgbájọ ọwọ́ òun ni wọ́n pa àfi sọ̀yà èyí kó mọ̀ jẹ́ ti gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lásìkò yìí ẹ rí dájú sáká pé àwọn ikọ̀ òṣèlú àwọn ikọ̀ òṣèlú lórílẹ̀-èdè nàìjíríà gbogbo wọn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sáré kí iyọ̀ kó dun ọbẹ̀ kó wá wọn ju ti ẹgbẹ́ lọ ṣùgbọ́n ohun tó máa ń yani lẹ́nu ni wípé àwa tàjẹ aráàlú ti wọ́n pé àwọn jáde láti ṣiṣẹ́ sìn ọ̀pọ̀ wa ló jẹ́ pé èrò wa a kì í pa pọ̀ sójú kan ká ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn èèyàn wọ̀nyí ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ká lè mọ ibi tá a lọ tí ó padà pé wa àwa ó dúró ní ìyapa àwọn ó sì dúró ṣiṣẹ́ tiwọn níṣọ̀kan bóyá ni mọ̀ fà á tó ìjẹ́ wípé lẹ́yìn ìbò ohun tí ọ̀pọ̀ èèyàn fojú sùn kì í padà tó wọn lọ́wọ́ ìmí ìlú tún ti délẹ̀ yìí o tó jọ kan gbogbo wa gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ètò ìpolongo ìbò fún ti ìjọba àpapọ̀ pàápàá ti ààrẹ àti ti àwọn tó jẹ́ asòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lọ́nà méjèèjì eléyìí ti bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù kẹjọ eléyìí ti àlòtán tó sì jẹ́ pé ti ìpínlẹ̀ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìdìbò gómìnà àti àwọn asòfin ìjọba ìpínlẹ̀ òun ni à ń wò lọ́ọ̀kan yìí tó sì jẹ́ pé nínú oṣù tá a wà yìí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ yìí ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà nú ẹ̀ yìí òun ni eléyìí yóò gbìnà yá èyí lọ́fà tó sì jẹ́ pé ìrìn àjò tí ó ṣe pàtàkì gbà òun la fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ lórí ètò tiwa lòṣèlú láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí n máa kíyín lórúkọ olóòtú àgbà fẹ́tò yìí Túnde Ọ̀làwúwo Alex Ferguson tó ìmọ̀ Adémọ́lá Aziz Àsìzó ọlọ́wọ́ bọ́tìnì tí àtúnjọṣe tí ó tún fi dùn lónìí ti gbọ́ngbọ́n yóò fi kan sí lórúkọ ṣeun Ọbálànà Ayọ̀mídé Lọ́sìn àti Kevin tí wọ́n jẹ́ kẹ́ máa rí wa wò kétékété lórí Facebook Lágelú FM 96.7 lásìkò yìí òun náà ni mò ń ṣe yín pẹ̀lẹ́ Olúwa Ṣínà Aláyọ̀ Ogó Èdè ọ̀fọ̀mọ́ àlèsọ̀fà lórúkọ tèmi ń jẹ́ mi ò dáwà nínú ilé àgbàgbé láàárọ̀ yìí ogó àyànfẹ́ ń bẹ pẹ̀lú mi nínú ilé agbára bẹ́ẹ̀ òun náà sì ni àwọn ìkàn tí wọ́n jẹ́ ohun wòye nípa bí nǹkan ṣe ń lọ láàrin àwùjọ ilẹ̀ yìí àwọn náà ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò láàárọ̀ yìí lára àwọn tí wọ́n ń bẹ ń bí alàgbà Ṣẹ́gun Salam wọ́n ti kalẹ̀ sórí ètò tiwa lòṣèlú láàárọ̀ yìí ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń gbọ́ wa.
1: Olóòtú àmì atọ́kùn mo kí yín àti gbogbo èèyàn tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìkan ní Lágelú FM alẹ́ lẹ́wà ń bí tẹ́ wa ni àárọ̀ lẹ́wà ni ọ̀sán ni ìrọ̀lẹ́ ni mo kí gbogbo wa pé àjíǹdára yóò máa jẹ́ o
0: àmì
1: ẹ kú ojúmọ́.
0: Alàgbà Ọlá Emmanuel ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
2: Ẹ kú iṣẹ́ atọ́kùn a rẹ̀ kí gbogbo àwọn bàbá màmá àwa tí àwọn jọ ń wò yìí bí ọ̀rọ̀ ìlú wa ṣe ń lọ àti gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire nílé lóko ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
0: Tọ́ ní kán mọ́ kí aláìfi àkókò ṣòfò torí pé omi ń bẹ lámù ohun tá a fẹ́ ti ọ̀pá bọ ihò ẹ̀ láàárọ̀ yìí ohun tó ṣe pàtàkì gbà sí gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun ni a fẹ́ pẹ̀ kẹ́lù tẹ́ ẹ bá wo ìrìn àjò ìdìbò sí ipò gómìnà fún ti ọdún 2027 ẹ rí pé kùkù kẹ̀kẹ́ rẹ̀ kẹ̀kẹ́ kùkù ó ti gba òde kan débi wípé ó dàbí ẹni pé ètò ìdìbò gómìnà eléyìí tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lásìkò yìí yóò yàtọ̀ gbà sí èyí tí a ti mọ̀ ń rí àkọ́kọ́ nínú ìdí tó ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ni pé kò sí gómìnà ti ń bẹ nípò tó fẹ́ ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì láàrin àwọn tí wọ́n fẹ́ jáde díje du ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ojú tuntun òun ni gbogbo wọn jẹ́ nínú ìjọba ó ṣeé ṣe lóòótọ́ kó jẹ́ wípé a ti ń gbọ́ orúkọ wọn láwọn àyè kan àbí láwùjọ òṣèlú látẹ̀yìnwá ṣùgbọ́n kò ì tí ì sẹ́ni tó jẹ́ pé ó ti ṣe gómìnà rí nínú wọn to fe pada wa oju tuntun oni won je ta ba nsoro nipa eto edibo gomina eleyi lo wa je ki o soro die lati le je ki opolopo awon eyan ni ipinle oyo le so pe lagbaja bayi ni o jawe olubori ninu eto edibo gomina ti o waye ni ipinle oyo opolopo ninu awon oludije won yi ni won ni awon onko awon kan ti an ti to kale gege bi ohun amusagbara won eleyi ti awon eyan foju wo pe nipa yi o sese ki lagbaja ko tayo awon eyan to ku abi ki tamedo ko tayo dola eleyi ti nbe ni aarin ara won be lawon eyan wo pe kini awon kan ti won ni gege bi ohun amusagbara yi awon kan lese kuku won je eni to je pe gbenu sohun ko si nbe fun an mi lo je pe isowo je itewogba awon lodo awon eyan o tun ka haru bakan na la si ni awon to je pe eja won ni di oselu ale epo lomi leyin boya nitori pe won rogbo ku le awon kan ti an ti wa ni joba lasiko yi ati be be lo ni be on la wa fe se agbeyewo okan ojo kan awon ti an je oludije won yi laaro yi yo si wa keyin te je ara ile ki e ba wa dasi idi ni pe ohun ta fe gbeyewo yi bi awon ti an je ohun woye ninu ile agbara bi an ba se nsoro lori e la fe keyin na wo apa bi to se se ki awon eyan ki won mo wo ti eyin si kiesi bo to se koko si jawe olubori eyikeyi ninu awon eyan won yi be loro ta fe so yo se gbe fe nikan a ye won wo leyo kokan boya ohun amusagbara fun ijawe olubori enikan ikokan won enbe nbi ta ba wa wo ta gbe segbe ohun to se se ko je isoro abi akude lowo lowo bayi ni iduro won la fi ma wo eyi na yo si ran awon na lowo lati le mo ibi to ku ti ko wa won ti won fe sise si lati le je ko rorun fun araalu lati me ni ti won o yan laarin gbogbo won awon merin sanko sanko ninu awon oludije dupo gomina ti nbe ni ipinle oyo lasiko yi oni a fe sayewo e ibi ta si ti bere oni ti oludije dupo gomina labi asia egbe oselu All Progressives Congress APC Senator Sharafadin Ali Adebe nigbati a si tun menuba eni to je oludije dupo gomina labi asia egbe oselu Allied People's Movement APM Honorable Bimbo Adekanbi bakana ni a menuba Alhaji Oriyomi Hamzat ti egbe oselu Accord ni ipinle Oyo bakana oni Oloye Taufik Adegboyega Adegoke ti egbe oselu African Democratic Congress ADC eje n wa bere ni iwon ba ifara eleyi ti mo ko fe fi wole wa lori oro ti eni akoko eleyi ti a mo se agbeyewo e eyin na le darapo pelu wa lori Facebook Lagelu FM 96.7 ni eshawari nbe be se nwo epin ko kari to lori telemu eje ajojumo se agbeyewo yi lori Facebook bakan na laaro yi eyin na ma fi iroyin sowo nipa okan ojo kan awon oludije eleyi ti won je merin ta fe yewo laarin awon to ku yi Senator Sharafadin Ali on lo je wi pe opolopo awon ohun ti a nwo lasiko yi mo won lara ninu idije dupo gege bi awon woye laarin ilu won ri oludije dupo gomina labi ase egbe oselu APC gege bi eni ti o ni atileyin awon agbara kan ninu isakoso ni ijoba apapo tori pe egbe oselu won ni ntuko ase lowo ni asiko yele ta mo si Federal Advantage gbogbo egbe panupo won gbe won kale gẹgẹ bi oludije dupo gomina labe ase egbe oselu APC be nlo wa je wipe lasiko yi ari pe ninu egbe won awon eyan kan won binu wipe awon ofaramo bo ti etile je pe egbe ti se agbekale awon iko eleyi ti o se ise petu sawo tan si ti bere ise lati ri pe won fa awon eyan ti inu nbi lojumara ninu egbe oselu won bakana oni awon eyan mi laarin ilu ba won kan se yin senator yi lawo oni awon kan ni won pe rara awon ofaramo gege bi ise eleyi ti won se lati soju awon eyan won ni ipinle oyo gege bi asofin agba nile yi an kan dupe wipe senator yi ti se bebe yato si bebe gege bi senator laarin bi odun meta eleyi ti won fi soju awon eyan ni ekun idibo won sugbon ti awon kan pe rara ojo n pe awon nkan kan be ti awon reti ti awon o ti ri lapa odo ti won ti pe won ti se ise kan gege bi oloselu to soju araalu ni ipinle oyo nilu abuja o se afihan afikun agbara eleyi ti won ni pe won ti dibo won si ti wole tele tele ri ti won si tun tin se oju to je pe ati mo se bo won yo tun lapa ninu idibo eleyi ti awon wo lokan be oni awon eyan wo pe lori akosile nipa anfani ti won ni lati jawe olubori akosile lapa bi npe won ni akosile to danto eleyi ti nfi da won loju pe o sese ki won jawe olubori nitori pe awon nkan ti won ti kokale fun won papa pelu bo se je pe won ti ri ibo lawon apa abi kan tele nipinle oyo gege bi senator ati ise ti won se gege bi senator lafikun pelu agbara ati atileyin awon ti je asofin won yoku ake egbe won yala nile asofin agba keji ati ile asofin agba nibi ti awon ti jo kan laarin won yo pawopo lati je ki o ro won lorun die lati le tayo awon akin egbe won e je ki nkoko gba pa be nkoju sodo awon eyan ti je onwoye wa e je ka wo senator Sarafadin Ali ati iduro won ninu eto idibo gomina ti o waye ni ipinle Oyo akosile ile ita mu yi o je iwoye awon eyan nipa on ti awon eyan so nipa won laarin ilu sugbon gege bi onwoye awujo le yi alagba segun salam eje akoko wo iduro senator Sarafadin Ali ni imurasile eto idibo gomina bo ni iduro won nje isoro kan wa ti won gbodo mojuto ko mo ba je pe yo mu ki akude ko de bayire ajo aseyori ninu eto idibo 2027
1: esun atokun ati gbogbo eyin te ngbo wa ka kiri gbagba nlaye topic temu wa fun wa ni aro yin nto ye ki gbogbo gbogbo omo ipinle Oyo papa julo awa olugbe ipinle Oyo to je pe omo onilu tabi onilu ti o ni fe ko tu eto ye ka gbo daada ka do gbo ye ni aro yin ninu oselu oselu ma nbe nbe sugbon awon kan soro wa ni eja fikti oselu kun e tun ja yo ti oselu kuro nbe o ye kale lara wa le oye ka koro wa leko wi pe ki lo fe sele ni 2027 fun ani ipinle Oyo gege bi ibere yin te biire ibere o lo si oju kan sugbon baba mejeji le fe so boy mi mi o de gbo yin ye ni pe ki lo le je akude
0: leyin ka ko wo iduro won na
1: ka ko wo iduro won
0: loni nibi ti nkan de do ka wa wo nje akude kan wa ti o ye ki won sise le lori
1: eseun gege bi o se lu se ye wa senator Sarafadin Abiodun Ali ni ti iduro won a ri won gege bi pe won pe ni oselu lona wo mo ro pe boya age of 28 or 29 or thereabout, the most populous local government in Oyo State, Ibadan North. Senator Sarafa Ali was a local government chairman nibe, age of 28. Kape ni pa ka se joba international ni yan pe Senator Ali ti bere joba nsise lati gba ti won ti wa ni omo odun 28 egberegbe ka biesi the imperial majesty Olubadan le Ibadan Senator Sarafa Ali won ti koko fi igba kan to se chief of staff fun the then governor Abdulrasheed Adewolu Ladoja la ni 2003 si 2007 eyi fun ni gidigba won ninu oselu o je ka mo wi pe secretariat ile ijoba oluulu ipinle Oyo ko sajoji si Senator Sarafa Ali latori chief of staff kini won pe ni chief of staff ni pe gbogbo offices pata to wa labe gomina awon ni olori gbogbo osise be. So bi kan sele ni health, bi sele education, bi sele finance, chief of staff mo fi mu file tabi ko mo je pe yo mo ri awon reports yan lati mo ta gomina ni olobo ni ti gidigba won won to sise nbe yan leyin igba yan Senator Ali ninu profile won ni won ba temi ri won to wa pada se akowe ijoba ipinle Oyo labe gomina Ladoja gidigba kan tonu labalo oselu ta ba wa wo nipa ijoba sise Senator Ali ton ba de ori ijoba nisin won an Senator pe yo de secretariat yo se mo wa table kiri in to ye won ni ton ba verso to ro faradu tori wi pe being a former chief of staff being a former secretary to the state government a ko we agba ijoba ipinle Oyo bi gomina o buwolu any bill bi gomina o sise akanse kan ni Senator Ali mo ni pe gidigba won temi le so niyan ni agbo oselu a de tun ri Senator Ali gege bi grassroots politician lati Ibadan North emi ti n toto won tun se alaga egbe oselu PDP ni ipinle Oyo lawon asiko kan taba wa wo Senator Ali gidigba won bo si wa le kan to lorin to mo di senator ni odun 2023 lati soju gusu Oyo yan Oyo South Senatorial District ninu gidigba won na awon na a le pe won se nkan kan won gbiyanju won se won ti won le se sugbon mo gbo eto ti a se koja ni ile ise wa nbi bayi pelu temita yoye ladun lori abo oro opolopo awon people yi ke se Senator Ali nikan ko se ni ti won yan sipo koda ko je world councilor yo ri wi opolopo won gbogbo se ti won se ngba ti Senator Akindele ti temita yoye ladun to host ti nso o nse awon eyan ni ayin koda eni to je oluyanana temita yoye ladun Alaba Adebisi o ni lati so pe gbogbo n te nso yi ko se ni to mo be na lo se sele si awon senators wa meteta ta presently ni Oyo State Senator Buhari ni Senator Akintunde ni Senator Sarafa Ali ni gbogbo awon se ti won se lawon eyan ori Olorun ni ma fe ke eyan so ore ko wa ni koro sugbon ko ri be lagbo oselu oloselu o se ore o gboro fi han faraye ni
0: o ye ki won o se ni tilu ti fa
1: tori pe Olorun gan so pe farm abi ni mo ti ro buka fadis o ni ore deran won Olorun oba e je ka ri ori iteyin oloselu yi se e mo kan da ke sara ke mo so so lagbo labala pe won di senator won gbiyanju won se ti won le se awon gege bi oniroyin ta si tun se eto nipa oro oselu ari wi pe awon se ti won se ni sugbon ngba te ba lo yanu billboard oruko ta ye omo ko won na ni e bi se pe won pe senator billboard so ka soro nipa yi pe gidigba ninu oselu awon ti mo le so nipa won niyan
0: sugbon akude e je ako fi iduro won ka oko fi bere
1: okay
0: ka gbo oju woye ti alagba Ola Emmanuel nipa iduro won ka to wa bo sibi on to duro gege bi akude to ye ki won mu ku lona ko to di pe eto edibo wo lede
2: ese atokun akegbe mi iyen asiwaju segun salam won ti so pupo nipa bi iduro won sere ni enu se titi awa a ma npe nkan kan ni SWOT analysis iyen ni wipe kini agbara ta le so pe o wa fun eni iyen ni strength kini ailagbara to wa fun won iyen ni weakness then kini opportunities to wa lojo waju won then ki wa ni ali ri gege bi idunkoko mo iyen ni threats ta fi pe ni SWOT analysis gbogbo agbara ti won ni asiwaju ti menuba iyi ti o se pataki nbe ni ti federal might iyen ta ba ni gbogbo agbara to ni won ti bere ni eji bayi won ti sise nbi bayi won ti sise nbi bayi iyi ti mo le so pe o ko ida 80 ninu ninu 80% federal might ni iyen ni support to n bo lati Abuja
0: ati leyin ijoba apapo
2: iyen ti ijoba apapo ba so pe yes ni ipinle Oyo special project ni ipinle Oyo je fun awon awon gbodo win ni ni presidential awon gbodo win ni ni gubernatorial ni ti gomina senator Sarafadin Ali ko lo ma sise yen federal might nikan le da ise yen se to kon je npe awon o kan rin wole ni bi agbara se to gbogbo state powers federal powers o je nkan to le to ma wa fun won so nipa bi won se awon olopa to fe moju to ibo awon security service awon asa mo bon se nse tele lati odo federal agbara to je npe ko kiri rara ti awon akegbe won ni egbe oselu mi ti won le ba won fi gagbaga le lori ni agbara yen sugbon ta ba tun ni ka gbe yewo se awon ara ilu o lagbara ni ti won le so pe ah baba yi agbara federal wa lo to sugbon ti awon ara ilu ibi ti awon ara ilu ti wa so pe okay igba to se chairman local government Ibadan North kini akose jaye won awon ara lo fe gbe yewo igba to won je chief of staff fun governor Ladoja kabiyesi nisin
0: kabiyesi
2: o kini bo te je npe abe aso leyan tin se chief of staff igba to won je akowe ijoba kini awon
0: SSG
2: ti awon ara ilu le ri toka si bo te je npe abi aso na niyan sugbon ni isin ton je senator ara ilu o fe beere Ibadan South gbogbo nkan to nsele Labuja bo se npe oro orilede Nigeria bo se ngbe project kaakiri awon wo la le toka si ti asoju Oyo South to je Oloye Sarafa ti won gbe wa si ipinle Oyo ara awon akoje akose jaye ti awon eyan o fe gbe wo niyan ka se wa ma so ti ibon oselu lorisirisi ori be ko ri be awoyewoye here and there sugbon ta ba gbe yen wo ta ri pe okay ninu 80 mark a le fun won ni 75
0: bayi
2: ni bayi nipa bi ese won se rin le to sugbon ta ba wa wo other side weakness awon ti o sise ti ara ilu ti o lo dibo iyen APC members awon ton lenu nbe ninu APC nje won ti e se ton lati sise fun candidate yi se ki se pe yo di oju mi le ri mo inu mi kakiri oregun mererin ipinle Oyo se bi be se nso riyan mi wa mo boya egun merin pere ni
1: oregun mererin na ni oregun mererin ni
2: nje won ready awon ti won joju candidacy nje gbogbo won lo ti so pe okay candidate wa lele ti won ti ready nje a nri awon apere kokan ni awon to ntele awon major candidates yen ninu APC ta ti nri won ta ti ya lo si egbe mi apere kan niyan ta gbodo gboju kuro e wo nkan to sele ni ibo osun to koja ni bi osu so ti posu kan se
1: osu kan dia
2: e wo nkan to sele ni ife ogbo ntarege egbe APC ni
0: oloyin sore
2: sugbon ko to di ojo idibo lati ri gbogbo awon omo to wa leyin omi sore ti gbogbo won ti lo sinu egbe oselu mi oloyin omi sore yo jade wa yo so pe APC la won wa fun APC la won se gbogbo awon ti o je npe won sise fun won ti agba fe so pe agba ni ohun gbogbo won na ti kuro lo sinu egbe ibo mi gbogbo wa la de ri aba jade ibo ni ife gbogbo local governments to wa ni ife bo se lo APC ni Oyo se ki se bi won se nse to je npe bi o ba ti je tite mi e je ka daru e je ka fon danu se spirit yen ti kuro nbe se won ti bere si ni se bo se se tele bi igba ti awon welder ba njo irin ti na yen fon ka api won ti fi mo se okan
0: komo de pe awon mo egbe kan o fi aiku onlu mo ko gunjalu ninu egbe won
2: iyan de je nkan to se pataki ta gbodo mojuto ti oludije APC oloye sarafadin ali ti o ba ri owo mu ninu ibo to nbo ni February odun to nbo campaign tin lo lowo lowo nsin a mi campaign ma
0: se joba apapo ti won bere laye aipe
2: yi won bere ni ojo kesan osu yi oku bi ojo merin si marun ti idibo I mean
0: ipolongo ego ti gomina ati ti awon asofin
2: ti o bere ha awon nikan o le da ise ise so it is a weakness ti APC o ba ready lati sise ti won ba gba ki ogiri won to lanu ka won to je alangba kan raye wo be mo won lawo ati ha e ma wori ati pari eto amọ bawon loselu se nse e ma wori ha ibo yi e ti wole my governor my kini kan my senator my rep my honorable sugbon igba ti resort ba jade awon mi o ti eni tan so ye my honorable don se ranka dede si ni aliana ibo n jade bayi won kira won mo igiti da yefo ni straight so ile je weakness ti agbodo
0: wo dada o ti o da beyin ti se mu enu ba ibi kudie kudie eleyi ti a fe lo nigba ta ba lo sojo oja ta pada de alagba segun salam o lanfani lati fi oju wo ibi kudie kudie eleyi ti o se se ki o se akoba bi egbe oselu APC ati oludije won ni ipinle Oyo senator Sarafadin Ali ti won ba se atunse si a menuba nigba na asi fun eyan ara ile na laaye loju opo ipe ati lori Facebook wa lati se agbeyewo oko kan awon oludije yi eyen fi ife te ni si enikan sile loni eyin ko la nso a soro nipa pe enikan ni afẹ abẹ nikan ko ni afẹ afẹ wo iduro oko kan won ni kini iduro won bawo ni iduro won se da to iko kan won ninu awon merin ta mu wa ki wa ni aaye ti nbe ninu iduro won lasiko yi to dabi okuta ikose to le si akoba fun aseyori oko kan won eyun ni afẹ kajo ma wo laaro yi a wa lori senator Sarafadin Ali ti egbe oselu APC bayi nigba ta ba pada de a wo awon kudie kudie eleyi ti o ku nbe leyin ti alagba Ola Emmanuel ti an ti menu ba ti apa odo won eku kale o ti wa lo se lu nte si waju ikanni lagelu FM 96.7 letin gbo wa
3: ti wa lo se lu lori lagelu 96.7 FM pelu sina layo

0: alu teyin na ngbo wa ninu ile ka le jomo ibi ti a jo ruku oro hun si ko to di pa loju oja alagba ola emmanuel won ti menu ba akude ti o se ki o fe se akoba fun idije dupo senator Sharafadin Ali ti egbe oselu APC won fi aye sile fun alagba Segun Salam lati so ariwisi ti won ni igun ko to di pe abo si odo oludije mi e le darapo mo wa lori Facebook lati fi ero ti yin na han nipa igbelewon okan ojo kan awon oludije mererin awon mererin ti a si fe gbeyewo o na ni ibi ta ti bere Sharafadin Ali ti egbe oselu APC Bimbo Adekanbi ti egbe oselu APM Oriyomi Hamzat ti egbe oselu Accord ati Oloye Taufik Adegboyega ti egbe oselu ADC amererin oni ase agbeyewo won laaro yi alagba Segun Salam esunle
1: esun atokun in to le je akude fun senator Sharafadin Abiodun Ali leni ka yewu pelu gbogbo in ta ti so siwaju nipa wi pe nti won je ni gidigba won ni wi pe se won kaju e se won qualify lati se gomina ni ipinle Oyo omowe ni won kawe koda ni ogbo Nigeria senator meta meta lani ni gbogbo awon ipinle wa Oyo state wa na ofe fun alaye ka ni senator meta orire kan ti Oyo state koko ni wi pe awon senators wa meta eta they are all PhD holders doctors ni won we say dokita lagbere won kawe ti won gboye mona ijinle na lori pe kilo le sakude fun oludije Sharafadin Abiodun Ali seri akoko ti awara ilu mo wo ni pe intra party crisis ebi kan mo wo ile alariwo no ti pa ko si ni 2023 ni gbegbe won mu Oloye Teslim Kolawole Folarin te bi wo abagbagbe ta ba ranti ta ba je student of history oruko ti won so Folarin gba yen ni jagba awon kan tori po jagba won binu ko nu egbe a follow egbe won titi di 2019 awon kan ni ti duro ti ati dide ati ri Oloye ni Akintola Aritegbe ara won mi Akima Lawa Lawo ari won sugbon gba ti egbe se tan ti won fayan le ti won fayan le won mu Oloye Adekola Adelabu Penkele Mercy ni 2020 2019 ni 2023 won lo slogan jagba Teslim Kolawole Folarin o di candidate won ni 2027 ta tun fe di yi egbe tun fa Oloye Sharafadin Abiodun Ali eyin gbodo kokko mu ikosun ni wa na ija gbodo wa laarin gbogbo won sugbon meji kini Oloye Sharafadin Abiodun Ali atani ti won mu ni igba keji atawon agba agbegbe se won se n ta n pe ni ipetu sawo ipetu sija ipetu siduku nje won se ninu egbe won ti won ba ri eleyi se eyun akoko no je adina gboku fun Oloye Sharafadin Abiodun Ali lati di gomina ti won ba pari awo ati duku se mo pe ninu egbe won se mo pe oto nija oto ni duku ija ni nta le ro ejo re sita duku ni ileri sinu ta le ro sita so ti won ba le pari ija ti won pari duku ninu egbe won iloku ti won ba ri yun se adinura gboku akoko niyan fun won ekeji sami senator ni Sharafadin Abiodun Ali awon kini won ti se si senatorial district won gege bi akin egbe mi se so lekan won ni wi pe a kini ati mo se boyin nigba te je local government chairman kini nte ti gbese nigba te je chief of staff kini nte gbese nigba te je secretary to the state government presently eyin ni senator to nsoju Oyo South lati bi odun meta seyin lona adugbo temi mo ri bi bodun to to won ya won kankan sibe won ya won kankan sibe eyan melo lo se ta ti gbo chan ya sinu billboard sani ti wa ti ja ti mu kakiri ni o mo gba ti won ya sinu billboard sugbon kan na

0: lati le
1: jeki
0: ara ilu komo ibi ti won le forile ta ni awon oludije won yi lowo lowo bayi kini isoro ti won koju ki ara ilu le mo ko si to kan wa pelu eni to fe wole ati eni te fe dibo fun
2: laijina kan de je kari manifestation
0: ibi to ku si re ara ilu won fi esun kan eyin te je oludije ninu egbe oselu kokan nipinle oyo
1: kini political ideology won
0: kan kan ko ti mo kan te ni lokan fun ipinle oyo e se atejade e awon te si ti seri ati mo se bo yin e mo je ro bayin lati so si ti araye lati le je ki awon ara ilu mo ibi ti won lo gan lori oro hun to bi o se mo re lori ti wa lo selu la aro yi ope pataki lowo awon ta jo sise papo loni amo saaju ka to ku lori eto e je kin ki iya wa obi emi oluyemi si florence iya shirimu fun ti ayeye ojo bi won lagbara lowo olohun opo e o lese loke pe asiku aki awon idile yi ku ti aseyinde iya wa alaja selimont iya alaja bi odun olokuta ki olohun ko ba wa te won si afefe re asizo ati gbogbo iko ti wa lo selu ni won pe ka ma kiyin lagbara olohun ileyan oni daru o tori pe mama lo ebi oni baje eyin ti o fi le na yo wa duro re alagba akin bodun se shedrak e seun pe apeyin bo se agadigadi to pe wa pelu wa laaro yi e se alagba ola emmanuel inu wa dun pe e je ipe wa alagba segun salam e seun e ku gbogbo gba
1: e se
0: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi te ba lo nko nte fe ba mi so 08059483093 08059483093 lele fi ba mi soro leyin eto ogo ayan fe ajo wa nile agbagbe ni titi ojo mejo ta tun pade ara wa lori eto ti wa lo selu mo fa yin le ori ofe ati anu olohun olodumare lowo odigba o
3: la la la la gelu fm jagaba gogo retio ma

0: 43.
1: So Moses Tio Gba kini te pe left left left and left left
0: wing wing lo tin play
1: wa julum tin play o deploy wa si
0: wing back
1: wing back o dey pick lati be so ko si coach le blend the player si position the same thing happen pelu Mikel Mikel kini lo ngba central
0: attacking midfield
1: lo ngba ti mo ri o deploy para si dien
0: igba ta ye po awon agbawo po nbe yen
1: agbawo po nbe so coach le ni impact lara player and moreover mi shubu slide Kanaga ni pe ki o be ko ba joko kan jo soro ni pe
0: ko da pada si football
1: gba be
0: so le gba nti
1: e so boya yen le gba odo mi sinu mind e because mi so o le gba yen because about shubu slide o wa lara ta ba ma ka player to se dada fun iko Liverpool ju ni last season
0: o na lo gba player of the season
1: ni player to se dada ju ibi dey se dada ju ni arin e ni se dada ju so mi so boya o le pada si be best thing ti won le se ni pe is that ki won get
0: football
1: mi so best thing ti won le se niyan
0: ta ni 50,000 yi o eto lo bere number yi 00 lo bere number yi 8360 on lo pare number won 50,000 ta ni ogo ogo egbe kini ile kan na ni o egbe eyin lo kan aninu emba yi september or december 100 million la fe pin ele ka so
2: Eka
0: kan. Eka san o lagelu lati n pe yin lagelu FM ni le Ibadan. Ti jani loko dana loko mi.
2: Eka san.
0: Eka san. E je kokan yin o bale. E je kokan yin o bale. O ti se. O ti se.
2: O ti se.
0: Ki lo ko yin bo le wa yi?
2: Ah, tori lo pe ewe je lo so lati Baku.
0: Ewe nje. O ko yen. Ewe nje. Tolu lo pe ewe nje lati Bako o to be ewe ti o si je
2: ah owo ya gba lo wa o
0: ah owo agba ni wa ko epo abi ogun ti o je ewe e lo din kan ewe nje ko yi e gun ise takasi e
2: ah iro olohun ni
0: olohun ni olohun ni congratulations e ti je 50,000 losan yi
2: ah
0: ah o bo sasiko
2: at last
0: o adupe adupe abayin dupe customer ke wa ma pe yin
2: alright
0: bo wo yin se ma te yin lowo nja robert ss abu nje te ss ni sin
2: ah egusi ni o
0: e danu e da gugu enu e se mi e da gugu enu e se mi 50,000 ti wole congratulations sir eh bi ko customer ke ma pe yin bo wo yin se ma te yin lowo Eja tesowo waju Gege ba se nbabo ninu kege agba bolu ti Manchester United Marcus Rashford leyin gba ti gbogbo ti yanju pe koni lo bi kankan mo pe nu ko Man U no to si o wa lo si tatu gbogbo je si number to ti wo ni kare ati e gangan oko si gba ya bayi pe up Man U up Man U up Man U je si number 19 39 je si number 10 14 to wo Barcelona ati number 9 to wo nu ko ti Aston Villa nigba to lo ade won alaya lo e mo pe number 9 na tun ni nisin o ti foko kan pe ye meji lapa abeun ama lafani ati ki olojo bi eni ama nso nipa Olawale Olade Pupo eke jombo nation gbogbo challenge motor park niyan o iyan alaye Tommy omolewa bami alaga agba fun ebi awako nipinle oyo happy birthday to you olawale olade pupo jombo nation gba odun ojo kan ni o e pe laye oju yin o ni rebi logo olohun lati beyen ka sonwo waju asole fun ikan ti chelsea ta ba nso nipa emiliano martinez o ti pa ro jersey number bayi lati jersey number 26 yo mo wo jersey number 1 bayi awon ni gbogbo awon ton ti ra jersey number 26 ni gba to se denu kan ti chelsea yi won ni ki gbogbo yin te ra ni website ni o te ra ni website won ni to ba ti di october 4 e ma ko gbogbo jersey yen bo emiliano martinez yo sign gbogbo jersey yen fun yin martinez do pe ngba to gba jersey number 26 eni akoko to kokoko pe ngba won fe fun jersey na ni john terry pe baba jersey yin na fe fun mi o e sadua fun mi ko ma hun mi o

Hey, adajo ojo pe adosu osu ko e ti ba wo pe sa ni gbeto iloso tun ni ni ati de o lagbalaye agba na le toto de si lagere na 6.7 fm okay gajo ke le fufun balao di felele lagbalao ki ibe la wa loso tun ni ta ti n pe to si eyin ara leleti fa won omo wewe wa oye e ba n pe won e ba n pe taye e ba n pe koinde e ba n pala ba idowu abeke ala ni isola e ba n pe gbogbo won awon na le to loso tun ni o lagbalaye agba on le to ta muwa seti gbo yin ni lagelu eto na wa fa won omo wewe awon omo wa kekeke nipa asa ise ati gbogbo bo se ye ka saye wa ta ba ni ka wo won ni idalu bayi ohun ni selu se ba wa se dalu won na se be na la se nse se gbogbo n to fi la wa lowo sa wa na fi la omo wa lowo pada aba ti nje ko parun lori wa asa olo sa ta ba momo dede be piparun ni oparun oloko dana o soro kan le kan oni baba bi omo mi ileri ipe kini yoruba tia yo mo wo wa na ni pe tia na ni is it not tia tia na ni tia na ni ntoto tori nti baba re ati ya re ton pese leti o na ni tia omo mo pe joko ni nkan kan baba ni o ya gba nbe o ya lo mo ko yen wa omo mi o mo pari dari da nbe ran pe oko kini nje oko iwo na npe be ta ba ti e wa bi omo mi ilere ya mo oluwo ni wo opolopo omo mo ile ebo lo ti wa omo obadan ni mi ibo le yin ni bada agbo le ebo ntodan yin ibo lo ko yin elomi o ti e mo rara ko sejo lowo omo won won owo emi yin gege bi obi gege bi baba gege bi iya agba owo wa na lo wa o na ni le se lagbala 6.7 fm no se sagbe kale to lagbala iya agba fun gbaye gbadun gbogbo wa ka le si omo wa leti inu ka le da won pada si bi to ti se wa pe un bayi la se bo se ye ko rire bo se ye ko lo re emi o ta pe emi amoje aroje ero mi loso teni na ni ademola assist ti sasiso ti alarin olotu mi na sin kenneth guage cable himself emi na tin ni toto iya gba yin lori eto na ni aderonke yin na ni mo nbo

Christy Essien Igbokoe o ni omo mi seun rere kiti e ko le dara lori eto lagba laye agba a mo yanan na awon orisirisi awon asa awon eko ta ti je ko di pe eleyi o ti de baraku e ta awon eleyin bo pe la so di norms ati so di pe be na lori a ri ni ri pe eyi o da un ti o da ko da na ni ba se tore e mo awon agba na na bo oni boju ba nse pin eyan mo yo han ni ti ba iwoju mi o nse pin o oyawo ti o se mu kuro nbe opolopo awon wa lowo omo wa nwu la ba lowo eyi o ye ko ri be ko sejo lowo omo tori pe kini omo to bi mo gan ani ojo wo la bi akara na takara nbi mo yo ri be nto to tori olomo ta ba ko oni ogbele ta ko ta a se fe ko mo lo bayi a fe ko mo ri bayi nbo ni e oni genzi se ba wa na la ba won debe nba wa na la won obi genzi ohun ko mo wa di pe ogede e wo mo bra a ni npun o na le to lagba laaye agba lo se de set gbo yin se wa re to lagba laaye agba o pin sipa lori sirisi eto ayo ka wa ninu e ta mo ka awon otan yoruba to nso fun wa nipa idalu iselu awon jagun wa awon ajagun gbade awon ajagun gbale to jagun lati tedo silu kokan bo birin alagbara se wa be na lokunrin alagbara wa elemi o se ni obirin alagbara ki so birin jagun wa bo gbu elegbo leto ninu lagba la aye agba bo se nlo gbugbu e bayi o nla mo yan nana opolopo omo ni o mo a se mo pe ngba kan ta kere baba ndagba won ani kini kan alo apamo alo apagbe opolopo ti e mo nkan tin je be rarara ipa alo apamo o alo apagbe o ko ye won si tori won mo ntan pe be elomi o ti e mo powe kan je ba kan baba fowe powe fun nkan owe elelo gbugbu e na o nla gbo lode biba sagbala iya agba loso otun ni ago kokan ojo saturday o nle tun o mo wa so ikoni yi ta ba si tin de ba bo toro kini kan lowo yin gba tan seto aye obirin ni jeta pe e mo ya wa ni e ra ba ni sara yin o to na omo yi o mo pe wole aye wa fun won lati jebun o omo to ba danso to mo pe mo danso pe lagba laaye agba mo le lo tin si gbo nje fegbe temi na o gba wo bo lodo ya agba tori gbigba wo bo be o ni pe yo gbe bonbo latodo ya agba o di dandan omo to ba se daada to ipe to ipe to wuwa to gboririn to danso ta bere to si pe mo oya cho takin mo takin oya sa wo ta ba ti wa se ni pele ibere la mo bere lososi ta ba wa ti wa pa wonjo omo to ba se daada meta akoko won wa fi gagbaga lori eto ni gbogbo saturday to ba kayin ninu osu awon la wa ri bayi gbogbo wo jo mo owo na ni mo wa fi gbe ba pe oya o emi lo ta se wa lo pe ira mo so pe mi lo pe emi gangan ta mo nbo

0: sheba mi saidi oni olaju lo de la wa gbagbe asadile wa so ye ko laju de ka gbagbe asadile wa e gbo ntan so ton laarin fanran oni to ba je wi pe awon la won lomo won ni ko wole ko mo jade le meje ti ba se ti won ah omo kini kan ti po gangboro nisin omo kini kan ti se kini kan an gbo mo ba fosun se mo para pa gbagbe asa ati to sele ni le kaluku wa ni gbogbo wa bayi na la lasa la ni tin sele nle ko wa wa emi wa ni fe ko ribe lagba la aya agba ko ni fe kasa parun ko ni fe kito parun on ni aro baba o na ni baba atan bomode o baba tan odidandan ko ba roba lagba la aya agba o na omo mi o ti mo ba gbogbo e bayi won ti e ba tan to ra ro tan fun won awon na o si tun ba roba won le fi kle awon omo tin bo na leyin wa gbogbo nkan ti won ran ti se fa wa o la wa se gbe to lagba la aya agba kale lori ero lage na the 6.7 FM Timbade mo ti so fun yin loni pe ni ori aye pe omo akomo be wa akoko to ba pe loni gbogbo won na lebun ti won je lori eto e je n lo taja e ti mo palaje ni waran aje na si lan lo ere lobirin je bo ni aboja iya agba ti o toje omo ti o fomo ni nkan ti o je ati ti o fi sere agbada jere bo na laboja tin ba ti lo taja Timbade o se oju opole mo fe gbohun eyin omo mi mo fe gboyin e gbohun eyin ewe wa ka jo se to papo lọ́sọ̀ tó ní asìsọ́ kò yà ó.
1: Lágìlì FM 96.7.
2: Bá a dada, èmi lọmọdé ìsìnfún ọ̀gbọ́n. Fóònù pa ni.
3: Wo ọ̀rẹ́ mi, kò sí ilé ẹ̀kọ́ tí n ti mú lọ. Odo ni gbà wálé.
2: Tó gbọ́n pa Grace Feed ni.
3: Níbo ló wà?
2: Jẹ̀ǹjẹ̀ ọ̀tán. Grace Feed Private School àti Grace Feed College ní ilé ìwé tí gbogbo òbí tó fẹ́ jù ọ̀la rere fún àwọn ọmọ wọn. Níbẹ̀

0: ka bo pada lati e ka polowo ja wa lagba laye agba na le titin gbo lo so to ni ni ikoni lagelu 96.7 fm pelu adirunke una ni ya agba yin lori eto lo so to ni ma seju opo sile kan mo mi bere si pe wole to ba rojo mu se lokun e le pe sori ero 091-2370-8675 to ba si ja won to ki okun na na ti ji to fe darapo mo wa lori eto aye wa fa won na o 234-814-249-1006 jari kankan mo nbe nbi hello
1: hello
2: hello
0: hello
2: hello
0: hello
2: hello
0: hello eti wole o o na ti bi ya ke tu wa pe pada hello ti e ba ti pe wa e mo su kuro ni bi ero radio yin ka le gbo yin ka le si le gbo ra wa yin lagbo yin tori pe mo mu bere ni te ba si ti mu ta ti salaye fura wa e le gba bere yin ara le mo ji wa lowo hello
2: hello e ka so
0: hello
2: hello
0: e ka so o
2: e ka so
0: iya yin le pe wa omo mi le mi fe ko pe mi losan tun ni o
2: amade losan
0: okay o ya ki loruko e
2: fatia ogunola
0: fatia ogunola omo ti mele ni fatia
2: 17 years
0: o ya fatia pari owe yi ba mi na mo mi
2: kode na olomo
0: e ba nsa fatia lati wo o ya pe number merin to pari number to fi npe mi class wo ni fatia wa
2: o wa
0: ss2 we are emi ti ko number na sile 1762 lo pari to ba de yin to ko pe mi o ti je packet of 40 leaves books lori eto lagba laye agba losan to ni
2: okay ma se ma agba ni
0: agba ra lohun hello
2: hello
0: hello lagba laye agba leto ka san ko mi ki lori kan re
2: ni
0: Femi kini o
2: Adeniji
0: Adeniji omo ọdun mele ni Femi omo ọdun merinla o ye pari owe yi ni Femi lala to roke
2: iwa lo gbo
0: o ye fura re lati wo o o ya pe number merin to pari ero banisoro to fi n ba mi soro yi
2: 4585
0: oh, okay o ya sara re lati wole kan se iwo na ti je ebun iwe packet kan iwo na to ba je yin eto e pe mi e mo bi gbogbo yin o se gba hello hello ta lo wa nbe lagba laye agba leto e ti wa lori afefe o hello ki le ri kan re lati bosi le tin pe wa soro soki oko mi olapade ife omo ojo mele ni ife o omo ojo melo ah emi o gbaye ide to so won omo ojo melo kini 16 lede yoruba Erin dinlogun o ya kini o nka 40 ni ede yoruba ogoji o ya ife fura ara re lati wo di bi to wa yi kini number merin to pari number ti ife fi pe mi lo so toni irawo ki se on lo pari e o amo pe mi pada ta ba ti pari eto sa da emi le mi ro pa omo mi o gbo yoruba o omo mi gbo yoruba won tabi obio mo ti reti pe na o lori sirisi loso oto ni ko to ri pe boya lole awon to pe wa loni fatia ogunsola ti pe ohun omo odun 17 ni Femi Adeniji na pe olohun omo odun 14 olapade ife ohun na pe wa olohun omo odun 14 hello
2: hello
0: ka san ọkọ mi ki loruko re o
2: Joshua
0: kini
2: Ogundeji
0: omo edun mele ni Joshua Ogundeji
2: omo edun mejila
0: Joshua kini 50 ninu onka Yoruba
2: Adota
0: o ya ba nsara re lati wo ni bito wa kini number merin to pari ero banisoro to fi n ba mi soro yi
2: 1461
0: iwo na ti jebon big note packet kan funra re lori eto ya agba loso tun ni 091-2370-8675
2: hello
0: Shijuade kini.
2: Adegoke.
0: Shijuade Adegoki. Omo odun mele ni Shijuade o?
2: 9 years old.
0: Kini 9 ni ede Yoruba Shijuade?
2: Lato.
0: Tani n ba mi ran Shijuade lowo nbe won eso ara yin o. Oya Shijuade. Ani ile la wo ka to se kini o o ya pari owe dan
2: ta to samale ko
0: ta ni olugbowo re to wa legbe re
2: ko za ni kepe
0: ah si ti ade iroko da o ogbe bun re amo mo mo pe olugbowo re wa nbe fipo ti ejo modun mesan to pe sori eto lagba laaye agba wa dagba wa dugbo lase edumare o ya pe number merin to pari number to fi n ba mi soro yi Shijuade
2: 869
0: 0810 da hello eyin ara ile o n fe ke mu won ba won dasi a fe ko ye won ki eyan padanu nkan abi ko ma gba lori eto ko ja si pe o ti kuna titi lai lai ko si ja si wi pe onu oni raye tesiwaju e je kan se fun ara won to ba down ti won kuna loni ta si so esi na fun won pe ki se le eto pe esi ibere tan bere lowo re ri se mo pe onu o ti mo fun ara re baun amu ta ba ni ka mo so digba wa won ta ni ka won ran gbogbo won lewa yo mo da bi iyan je fun awon miran e je kan se kamo ke gbo pe to ba si ti mo o ti di ti won na niyan e dakun se ti gbo eyin boda eyin sister e ja mo sibe eh arojo musolokun le je pe ogbon seju pere na ni lori eto lagbala iya agba losun otuni gbogbo eyin ti e ti gba ebon mi losun otuni ara won ni Fatia Ogunola ni Femi Adeniji olopade ife Joshua Ogundeji ati Shiju Adegoke e pe mi sori ero bani soro mi leyin eto kale jo soro 070 60 63 33 43 mo tun fe pe lekan si 070 60 63 33 43 gbogbo yin baun ke pe mi leyin eto ka salaye bi e se gba ebun yin te je lori eto lagbare aya agba losan otuni mo dupe pe a pe yin e wa gbogbo wa na la jo seto losan otuni alara se olobe se pe igbade tun dijo mejo la se edumare amoju ero mi na ni Asisi Ademola Asisotia olotun mi na ni Kenneth Grady Kebugi Ogati ani lagele nu e se mo dupe se gbogbo igba eto lagbare aya agba o tun dijo mejo emi na tin ni toto iya agba ori eto ina ni o aderun ki ogunleye yin na ni o oni re bayi lo ji owori ire bayi lo ji gbogbo owo mo ri la se edumare ire o

0: fe be lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: alaye so ti gbo ko feran mi loga
2: rara o oga oga omo let me hear you say to ale baba gbo
1: Aibuwasan mo mefa bosan ba dologba eyan ma pere meji eto ariyanse ti gbawo tutuwo ariyanse ilode o ti di wakati meji

A jẹ pe to ba ti bere, e jẹ ka gba ko ti bere. Ori sulele mi sulele ti mo ti ri ti pe ti pe. Awọn ti a ni di o se ni. Ijọba ibile ona ara. Awọn ti se njo nu. Adupe pe okun pe oju totun ra ri. Eku ati won na mora won na o. Mo sule sule mo mi. Sule ti won tun pe ni Spencer. Mo mi to ja. Agbara na o ni ya were. Aja pe mo ki ni gbogbo leti e ti nbo wa. Ipe e tun ka bo sori eto yin eto wa. Eto wa reaction ni lagelo 96.7. Ah. O lagbara last week. Ah. O da bi pe mo wa e ma binu. Ise aje na lo so mona bi oko. Ori oru enu o ma ni je. Kolon ko ma sha nu wa. Bi ti oro orilede Nigeria de drone sin. Omo iya mi ko se duro wo. To ba ngbo pe maduro. Maduro. Ṣugbọn fi sense si. Gbogbo n ta ba wa tun se na je ka ma shikini ka ma rest. Ara ma n fesi mi lekọọkan tọkan e ba ma lo bi kankan le ni ora relax o ba better ju ki eyan lo fese ko ko bara e ni bi ti eyan ko bara e ma wa lo wa n koma igba ti o ba laju si yori gbogbo e to funfun ba lawo ni bi a am I dreaming why am I here eyin wo eyin te fori sole lo ja bye oju orin le ti kose te wo nu ni awa de pe e ma fi ekun wa owo awon kan de fe rin na owo yen abi o yen e je ka te gbogbo nkan jejejeje inta ba le to wo wa o bayi ti to ko ta koko ni to ba ta koko olorun ba ngbo on a platter of gold without stress wa kan ri pe kini yen te lowo mo ki yo anti mi se wa pa mo ti e pade mama photographer kan ni last week ki lo sele omi npo mo ni gbo yin losan mi se mo le wa nbi meji le kan na mama emi ati la wa nbi e tun le ma gbo mi awon eyan wa nbe ebi tori pe mi wa laye ni bi mi o si mo awon odu awon eyan ma ma sise lo tori pe emi ise guje mi eyan lo won ni tori eyan kan da station do koda gan ki o ma n lagbara de la so pe e je ka se kini ka go off air just for 1 minute ebe reyin eyan wa be ba de bi ti won na tin so pe a ejo je ka ran ti awon eyan wa o to wa je pe mc to mo to nse o ti time yin bi pe 60 seconds e bodo pe ti o tete so pe me as gentle so or me gentle so e ti ra awon eyan wa ti fajuro inu ati ma bi mo so ta so pe me your gentle so rest in peace so pe me ti won joko ma wa bu mo dada ipe eyan yen 1 minute pere 1 minute iwo de wa laye o dupe ti e elomi a se wa a se tun do ko jo o to oro ma le ni so wa wa mo ipe iseju kan te ora nwo yen o ma nsare loju wa ngba ta ba lalaafia be yo ba lalaafia a mo pe iseju kan my brother o koja be e je ki wi clo mu yan ti won pe la kandu kini yen mi mo bi mo se le describe mi mo nkan ti mo le fi we o buru jaje ota lo eni kini mo mean oto o le je ki e ti fe sun orun yan se bi bo fe gbe yin di e bayi a kan tun gan ni ba eyan fe le buse ko pe iru oru kini mo wa wa tun wa joko se ti bed wa ma wo bayi wo olohun wa tun di pe wa ma wa ibi to ti ma ni network ti o fi ni iru e wa gbe soke die bayi o se ro mi gbe bayi gbe bayi mo ba gbe bi kan wa wa o da ipo o tu mi lara dmb tori na ninu gbogbo en ten gbo mi e je ka ma dupe ninu gbogbo e je ka ma dupe in ti o to lagbara olohun o si ma seku a je pe mo dupe lowo to sin ade lowo professor mi to do di last week o se
ati gbogbo awon iko parapata mo ki ademola aziz dada o ni sink o mi ma re joko ki ma re nbi ah so lo ma lo live ya ma si mi o e ma so pe nwa ori a ma so wo e fun e ah e ma so wo e fun e je ki bo ti e so se mi je ki mi na lo se mi wa joko yan ru dada ki to ni nkan mi to yan ki tun ma se ya to fun ti mo nse olorun ro wa lo a je pe loruko olorun loruko awon alase most especially my great brother yes is managing me well and is managing this particular station quite well talking about the brown sugar Kebogi God bless you that's my principal producer Benga Olawolayato I love you so much eyan mi Ademola Aziz ati fe bere eto na ni eh ah I want to need a connection Segun Balogun EMP o na wa nbi o de fi la kan afi bi nko bi Congo wa kana nko shanu ah eh ni binu prof mi o ni le wa nini eh ko ni le wa Aziz gaza pe chai eh ko ni le wa a je pe most of awon nkan ti to si ma nse emi ati eyan ara le na la ma se le ni e mo pe ko si ku to fe pa agbalagba laye ti won ni ba bolori embe ewo te lo ti o ba mo nkan lo ma lo nba aso je ko le ba aso je asen te lo to ba mo to nse wa so di don ni now abi brick la le fe so a mo bo se ma patch e a de tun gun pe a e ri pe be won ni eh daddy e mo nkan to sele eh bo se se yen o lo daju because kini kan a sha fun ina won terminologies kan e de ma se kini e gba pattern e ma ko je nicely eh ko ju be lo ah sulemi na wa nbi omo mi tipe tipe eh o ni pe ko mu wa kini kiti eni so ni mena sulaiman afis abi rafil sulaiman o she god bless you ah lai si ani ani feron mi baba la lo ko temi eni ti gbogbo yi mo se feron mi nga la la eyin temi ladugo yi ya e je ka wo flow let's go

0: àwọn tí alẹ́ kò lè gan sí.
1: Ó sì ó sì ó lè lè sí
0: ó lè. Ewúrẹ́ Fadake Band.
1: Sí ó lè lè sí ó lè.
0: Àwọn tèmi lójú ẹlẹ́gba.
1: Lè lè lè.
0: Àwọn tèmi ní I love òkè pòpò tó edé márọ̀kọ́.
1: Fọ́sí òsì yọ lélẹ̀ lè.
0: Àwọn ti Lekki. Àwọn ti Marina. Àwọn ta pọ́ngbọ̀n. Àwọn ta pápá wọ̀f. Ẹ̀fọn ló lé mi kúrò lẹ́kọ̀ọ́ bí n bá ṣe gbádùn ẹ̀kọ́ tó. Ti kasha ma rush yen giri giri giri giri all the time. Afeni to ba ni moto leko ni o ni ma rush lo titi. Wa rush wo danfo wa rush wo mu lo e. Ise ti mo de nse gba yen ise e require ki mo detail. Kin di bi e di mo fi. Ba n ba detail boya mo ti e wa wo white shirt. Yo ti dati.
1: Sele oni ba.
0: Tori bo ba rush o le ri mi wole obirin ga ro e danu.
1: Yare eyi. Kele to pada.
0: Awon kan de ri won le ku le ko lai lai.
1: Ohun to se yi.
0: Mo ba wa ki awon eyan lu Ibadan bi Olorun omo kan ju ni mi kan tun ti pada se ko yen ma ni bu le n sare na gan mi do ye mi go si pe ni bi ke. Eje n fi nkan kan se apejuwe eje ka wo splash ta wa yi ni eyin splash wa titi kan lo to wo koro yi nge eje mo pe to ba je badan moto a drop e si eno na wa nbi eni keji to fe bo sile leyin yen na yo tun fe ka gbe un de be bayi ni bo bo go so nkan kan won ni da ilu Olorun won le gbe ele di odo nta le nji na la pe mo ro pe won le ma so o ba e se nton so fun pe so ti ri bi tire o da pori e nse gini so ti ri e ni ori e nse gini
1: awon mi papa irawo
2: awon lo supa
1: awon mi papa irawo
2: awon lo supa
0: sugbon to ba je ke yan o gbadun live eko ah uru eja we se jala wa nje nbadan yi orisirisi eja to o le mo ko e lai lai Ibe ni mo ti mo pe obe kan wa ti won pe lo mo oyo obe ti won idin ni won idin ise gba yen le wa ngba ororo ke to se obe mo oyo won le ti fe se tan gangan to kan epo die le lori yo wa dun bi afi bi momo

ṣe mo bi tan pe ni ti re Ben cinema nko ṣe mo be ṣe mo yaba ṣe mo ṣomolu ṣe mo bariga

0: Hello. Eh ma kan se ba mi soro soke o.
1: Oju eni ti gbogbo wa.
0: Ami.
1: Ori la fi meran lawo.
0: Ah iya mi e sha alaye mi.
1: Alaye bi wi pe igba ti ori eyan ba mu fun yan, oju eyan lo yan wa fi. Ori lo ma kokko mu koju to wo.
0: Ori lo ma kokko mu.
1: Beeni ko.
0: Kini yan ti so kuluku lo lokan e pe go for this and not for that o.
1: Beeni te yan ba lo mu eran ni nla tori ko to bi.
0: Mo
1: se se ko je ison bi to ti nfa.
0: Aba ta si loju.
1: Ka sinu aso white to wo.
0: Eh.
1: Mo tori di eyi, ori la fi meran lawo.
0: Eh.
1: Won ni ori eni ni npe ni igba tori npe ni kilo sa nwo.
0: Kilo sa nwo.
1: Beeni ori to bi ju gbogbo ara lo.
0: Ejo ma omo ilu bo ni na mo ngbo ede kan lenu yin ede ede. Eh eh bayi si.
1: Ba
0: wa. Ba wa, da won e ma mi o, e se o. E se gan ma. Thank you so much. More like submission. E se gan. Yes ma, yes ma. Ah, mama e na tu so pe ori lo ma koko saju koju to wa tele. Ori lo ma saju koju to tele. Hello.
2: Hello, I'm a brother to Abadi Ashish Latin Lady American.
0: My brother, I love you. You are welcome, sir.
2: For the badge for your cargo. I'm missing you, John.
0: Yeah.
2: Cherry Oribele. Ah, you call him about what Danu.
0: Ori.
2: Ori la fi merelawo. Ori ni.
0: Bo, no she just.
2: Ori ba mi mbe. Every person okele kan pa wo be je mo katike.
0: Bẹni, e ma fi yen sere ni.
2: O bi ni awon katike to je pe atike ngo to da to ju re gangan.
0: To tun lo je ko bure wa si.
2: To tun bure wa si. Ebi lo week, ka go week ti lo gan. Natural ori e gan to da ju week e gan lo.
0: O bi ni o ni te lorun ni, e ma binu eyin mo mi wa.
2: Ehe. O bi ti o pa kini orin o ki oju o be pe mo mu re wa. Yo be se mo pa pa ku pa be.
0: O te ri. O fi kan kan na.
2: Da he. Se ri gba mi nbe. O je pe itu wo ruko down. To be lo mu mu ku mu. O je pe to da ju gan Olorun ti so do re ti won goju do ro ju mo do ju re ran wo ye to ye yi to yi. E pa ngba kan gba ta wa le kekeke. Ta ba fe yan mo kekere de to yi ajulo. O je pe ta ba ti sing gan gan the best.
0: Be ni o ma nsele.
2: Ara ne ba ndo ya ya ya ba ko mi nu to wona ba je ngba die nu to wona o la ba so di ka eh be na le ku mi
0: be ni eh ni ngba ti ya wa ngba wa nkekere boda mi se mo wa so pe bayi la ye yi o ti ri ko le yi so do ara e ni o
2: ko le yi ko le ye fada so be o do ba wa boya lo die egun
0: ehn soju wa ni abori
2: keri ngba ori mi Only a few said there, but Sherry, our Bawa or Polon Bellu, you want to put you. I want a man for Bell, which you had me. Because you're only there, only a female, okay, say you do. This is a jury.
0: A sheba by me, one you read, Nicky, should you? Hello.
3: Hello, sir.
0: Ah, eyan mi.
3: Ba ni re o.
0: O ma ni ta sinu epo gbona.
3: A se baba.
0: Atakoko divorced.
3: O se to koja. Oni mo mo pe ba mi wa bi to din fa to kiya.
0: O wa nu emi.
3: Mo o eyan mi wa lere. Oni Yesu.
0: Yes, sir.
3: Oh,
0: boy, Jetty.
3: Yes, I hear that I'm gonna have to talk back to you.
0: Yeah.
3: Cherry, Ori la fi meran lawo.
0: Eruto?
3: Ta ba de ve so wi pe a fe wo oro ori gan. E dakun nibo gan lo polo ta fi wo eran. E ta fi foye gbe ile ilu la.
0: Ka to wa transfer si bi oju.
3: Nibo lo polo gangan wa.
0: Inu ori na ni.
3: Ebi na ori na ni.
0: Mm.
3: So, oju nkan fun re ni bo lo wa.
0: O wa lori
3: na. Now, te wa ri tan baba ba fe pa owe. Nkan ti won pe ni owe.
0: O
3: se nkan ti a lo san. So di gege bi won ye wo. Nkan le so pe oju la fi meran lawo, normal gbogbo na la mo wi pe oju náà la fi rí
0: ẹran
3: tó wà ní àwo ṣùgbọ́n ìyẹn ò ṣòwe mọ́ akọ sọ̀rọ̀ lásán ni
0: a sọ̀rọ̀ lásán ni
3: ṣùgbọ́n òwe
0: olùkọ́ olùkọ́ àgbà àtàkọ́kọ́
3: lọ́lẹ̀ yìí
0: ẹ̀yin bàbá
3: wa òwe máa yà yóò yàtọ̀ tún yàtọ̀ sí
0: yóò
3: wà fi làtàyè ìyẹn ò fi gbé
0: ẹ ṣe
3: bẹ́ẹ̀ lójú tèmi fi wò
0: ẹ ṣeun
3: orí la fi mẹ́ran láwùwẹ́ kó ètò
0: ẹ ṣe gan-an bọ̀dá mi.
4: Yeah.

0: adupe tori pe a ori ojo mu so lokun GNC Double Crown Global Limited ileshe won le won mo npa si of all won tale be ni won tale awon na no tun je fruitful fine city any now e ka so sa yes sir e jo se ale moruko yin
1: oruko mi ni adawo mission lagbade alase ati oludari lese DNC Double Crown Global Limited
0: Mbolewa
1: ni ilu Ibadan
0: papabo
1: ambe ni Shalom Shopping Complex
0: okay.
1: Alafia Estate Apata Ibadan
0: Apata Ibadan Ibelewa
1: se
0: ni branch
1: ati ni branch
0: se igbagbo ninu yi pe ti Oluwa nile aye ati awon ni to mo itan
1: beni ati igbagbo ninu re
0: e fe tale abi
1: beni sir
0: se mo ton ile te fe ta ti se pe bi e ma ta fa awon eyan ton wa wa le won kuro nbe
1: a mo itan re to bi ta ba mo itan re abi jade wi pe
0: e fe ta o mi beni to ba ti doko pelu yin ko fokan bale
1: ko fokan bale
0: ki la won ko te wa nile fa awon aralu
1: okay Oruko estate wa ni Fruitful Vine City.
0: Okay.
1: Ti o kale si after Olumi Ayegun ni Ibadan.
0: Okay.
1: So ile tan ta lowo lowo baya a se promo lowo. So 10% discount. So at enter 300 square meter wa ni 1,404,000 naira. Lowo lowo.
0: Tele tele ilu le enter yi.
1: Enter ni 1,560,000 naira. So 500 square meter anta lowo lowo ni 2,340,000
0: okay
1: tele tele anta ni 2,600,000 ati 1 acre anta ni 14,940,000 tele anta ni 15,600,000 so a se edinwo
0: lowo lowo bayi
1: beni sir
0: pelu edinwo yen sir ka so pe wu emi na lati nipa nbe elo ni ma mo le ko sile tete e filo so pe yonda o ninu awon owo te nbere abi gbogbo e na ni gbe tan
1: ara o a se ni se to je wi pe gbogbo eniyan patano ma ni ipese ati lati le fi ro awon eniyan lorun
0: okay
1: so presently en to ba ra 300 square meter won le san 300,000 sile kan wa san kan wa pin yoku ni osu mefa en to ba ra 500 square meter to je one plot won le san 500,000 naira sile ki won wa san yoku ni arin osu mefa en to ba wa fe ra 1 acre won le san 3 million naira sile kan wa san yoku laarin osu mefa
0: oda e je ka bere lati bi oni ete pe ni 40,000
1: yes sir
0: eni ma fi just 3 million sile
1: ben sir
0: se ti ba wa ti deposit 3 million yen ma wa pin iye to ba ku sono mefa
1: ben sir
0: ti mama son ni osu
1: ben
0: se wa ro pe yo rorun lati san iye owo to ku yen no 14 ta ba yo 3 ko o ma ku 11
1: ben sir
0: bo na se fe pin 11 yen laarin osu mefa
1: n ko le ba ro awon eyan wa lorun na ni so en to fe ra ile 14 million ni 1 acre ninu estate so o ti ni
0: to je tele nu tele
1: so lo je ka se oni 500 square meter to je one plot fun awon ti won ba ni agbara iyen
0: okay so iru eni to ba san 300,000 naira ninu 1,404,000
1: beni sir
0: abi sir
1: beni
0: to de ti san 300,000 sile aku elo aku bi 700,000
1: beni sir
0: abi
1: to ba ti san 300,000 sile
0: eh.
1: aku 1,104,000
0: okay one million a wa pin sona mefa
1: no mefa
0: 1 million yen ta ba pin sona mefa a tele lo ti a ma san lososu
1: a seto bi abi 200
0: a ju 200 lo ani
1: o ma le die
0: se o ma pe 200 emi o ma mo masi ni ori
1: mo pe 200
0: ko le pe
1: o le pe 200
0: mo okay so o ma rorun furu eni be yen
1: lati di onile a tun wi pe ton ba tun wa ra ile yen a ma fun won ni registered copy survey
0: lofe
1: registered survey lofe agreement ati deed of assignment
0: okay
1: a ma fun won lofe
0: okay o da iru eni to ba wa ra be yen so le lo sewo ni secretariat o de ba nbe
1: won le lo anywhere to ma ti fe verify
0: ko lo wo
1: won le lo wo
0: won ri pe looto ati lododo
1: be ni sir
0: owo yin ni le iwa ile yi de je itewo gba ijoba oni CFO
1: be ni sir
0: e mo wa ri pe ko nkankan CBN so pe aye go road olumi academy arowo jeka Secular Road, First Technical University in Kankabe. Kini nkan te so nbe?
1: Awon agbegbe ti won sumo be tan ko ni landmark.
0: Okay, ti won sumo dugbo yen ni ta le fi juwe be. O tumo si pe ko jina saye gun ni yen.
1: Ko jina saye gun.
0: Ko jina si Secular Road.
1: Secular Road yen lati ori Secular Road ti won ese pari phase 1 ti governor wa ese pari. Ti won ese fe commission lati ori Secular Road yen debi ti estate wa wa iseju mewa pere ni
0: pere ni
1: beni sir
0: ni eni ti o ba ni moto
1: to ba ni moto
0: and awon nkan wo de ti se sile lori ile yen to je pon le je lanfani layout nkan kan abi kini
1: ati se layout sile
0: all right
1: fun won so estate yen a ma se perimeter fence sori e o ma ni drainage 24 hours light and security a de tun ma se minimum security station lati le je ki abuwa fun gbogbo awon to ba ngbe ninu estate na
0: e so pe e ma se ki le pe nsi boya security abi kini
1: ben sir
0: iru ibi tan so yen sin ninu ori ile yen
1: ben sir
0: se ile temi ti mo ra emi mo ma se fence mi o
1: eyin le ma se
0: perimeter yen le to yi gbogbo e ka patapata
1: estate ka patapata
0: okay e de ma ni gate house
1: o ma ni gate house
0: lori oro ina te wa so mbole ti ma generate ina fun wa abi nkan te nso ni pe e ti fa line wire ko nka luku o wa lo ba awon ajo to npinna boya yo pa prepare ni obi kan ni abi n te nso ko yen
1: in ash eto wa fun yen lati le je wi pe bande ina o wa si ibe lati le je ki mo ma gbadun ina
0: no
1: awa na wa a se eto ba se ma se electricity that means solar grid
0: okay
1: gbogbo awon to ba ngbe ninu estate
0: iyen ni street ni ki se pe ninu ile lati ma lo
1: ni street
0: okay ko ni se pe gba kan ina wa lo gbogbo e wa dudu eyin eyan ti e ngbo wa ninu ile oro le ti gbo eyan o latemi won ko mi won ni don wo lo bi ya okere opolopo ma ndagun la pe kini ni enu enu boda ile e ri pe agidi gan boda ifi nsoro o tumo si pe ke ise popo ako wa fun yin le rije te de be te ri nkokon e je ka don won wo me kan si kitchen number ton le pese
1: okay won le pese ori 070 604
0: 1 1 1 1 7 2 7 7 2 7 ti won ba fe dele ise yin e ba mi juwe lati bi robi te so pe mo fe lo be
1: lati challenge kon won gbe okada abi moto ton lo si apata
0: apata
1: to ma ti de apata ki won gbe okada abi moto ton lo si alafia estate
0: lata apata
1: ki won ni awon fe drop ni iwaju ile commissioner office wa odoju ko iwaju ile commissioner ben sir
0: le ta ba da apata
1: ben sir
0: ka so pe boya mo nbo lati bc jensen
1: o bo lati
0: mo de apata lọ́nà tí wọ́n lè máa gbà lọ sí Kúọ́lá.
1: Bẹ́ẹ̀ni orí ẹ́sprẹ́sì
0: Àkálà ń sìn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Okay, sọ́nà ọbẹ̀ ní ibi tẹ́ ẹ̀ sọ iná tó wà.
1: Ẹbẹ̀ ni ọ́fíìsì wa.
0: Okay, ibẹ̀ yẹn lọ́fíìsì yín wà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àwọn àkókò lè wá máa ń ṣí táwọn èèyàn lè rí yín.
1: Láti ọjọ́ Monday láti aago mẹ́sàn-án títí di aago márùn-ún Monday to Friday.
0: Ọ̀dà promo tẹ́ wá ń ṣe ìgbà wo ni ó kẹnu bodò tó máa jẹ́ pé promo ti parí o iye tá ń tà tẹ́lẹ̀ la fẹ́ padà sí.
1: Ipari oṣù yìí la fún àwọn èèyàn lórí ọfẹ.
0: Okay, èní dẹ̀ ṣe ni ọjọ́ karùn-ún.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ wa ọjọ́ karùn-ún ó kọ ọjọ́ mélòó kóṣù yìí parí. Ẹ mọ̀ yìí pé September 30 ni ọgbọ̀n ọjọ́ ló wà nù ẹ̀. Omi ìpoku ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Láàrin ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ìtẹ́ bá pa kí tí mọ́lẹ̀ ìyanu àmà ṣẹlẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ìkéde wọn, à ń padà bọ̀ ẹ kú kalẹ̀.
2: Àwọn ìpinnu àti gbìyànjú tá a bá ṣe lónìí ni yóò sọ bọ́ọ̀lù láti rí fún ọjọ́ iwájú alálùbáríkà kan sí D and C Double Crown Global Limited láti ralẹ̀ ní Fruitful Vine City ilẹ̀ tó fini lọ́kàn balẹ̀ tí yóò di ohun ìwúrí lẹ́yìnwá ọ̀la. Invest wisely today.

0: piece of land today at Fruitful Vine City by D&C Double Crown Global Limited. Jafanye di woto lolo wolo wokotota. Ile 300 square meters, 1,404,000 naira pere. 500 square meters, 2,340,000 naira pere. 3,000 square meters, 14,040,000 naira pere. Di onile, pelu asanle woto kereto 500,000 naira. Ko si san yoku laani o shumefa. Ewo ba registered survey, agreement ati deed of assignment lofe. Fruitful Vine City wani off Olojo Road, Oluyole local government Ibadan. Fun alaye siwaju si, epe tabi ke WhatsApp 0706-041-1727. Lekan si 0706-041-1727. Fruitful Vine City, Igbe aye alafia ati fokanbalẹ.
1: Ẹ ṣe o ti ẹ gbadun wa ka to kuro boda mi. Ẹ ba mi so number yin e lekan si. Se ti yin ni abi ti office ni te n pe fun wa yin.
2: Number ti temi gangan ni.
1: Se oni WhatsApp no?
2: Oni WhatsApp.
1: Le to tumo si pe te ba dide nbi nsin awon eyan le ma ti ma ba yin soro abi.
2: Beni sir.
1: E ba mi pe no?
2: 070-604-604-111-727.
1: E wa je n sir. Awon adugbo kan wa to je pe be ba gbe kini wa kini drilling ton fi ma ngbe bo awon ma adugbo ya ma yari na ba ni eni le se nkan kan afi ton ba to gbo won le ma demand for 3 million 4 million kan kan kini awon arrangement yi tori bi mo be se nso imu ni nkan ti ma ni ko pe yin to ba pe yin ti eru ofin ni ba kini security wise nigba ta ba ti e ti san owo mi ni eni ti o ma je ni akoko abi mo wa nu awon eyan 100 akoko ton fe kole ti o ni sibo mo kan wa tun hale mo
2: en to sele ni wi pe especially ni Ibadan a le fe ru eku pe kan awon awon ni le awon ni kini ko lawon be
1: awon grabbers
2: en be ni sugbon awa ti se an sise pe ati company wa ani ifọsọpọ pẹlu awọn agbofinro
1: okay
2: je bi pe tawo eyan ba fe sise nibe won ma tele won
1: abo won daju
2: lati le fi won lokan balẹ
1: ayin ara le oro le ti gbọ yan o eyan ma n dagun langba mi o ma n gbeyin dun yan gbianju owo to se ko ni cooperative eh mo fi yeyin oku pada this is an advantage lati fi se kini ko sowo yen mo le nje yo se se won ni kini kan wa ton pe ni land banking se yon le ra le yin ko de so junu to ba ti fence ko ma ti se nkan abo ni gbede ki pe to ba ti ra obodo ko ni akoko ba
2: te ba si ra le ile ti de ti
1: se mi
2: ohun to ba wi lati
1: mo le fi se
2: te ba fe ra ke tun ta ele ra ke tun ta ele ra ke ko ele ra ke ko ke tun ta
1: ile yen gan yen o ke yin mo en to ke yin ni pe e ti ra le lo mi o mo ti agbore o e so le tokun eyin eyan wa se ti gbo e doko owo ile ma da lati fi doko owo owo yen bo ba ko lo banki ngba ta wa kere be ba fowo banki I ma po si ni oni isin gbogbo orijirisi na ma ma gbe wa o wa kan ri ti osu ba ti pari osu tuntun on the first yen ni wa kan ra lati ni debit alert ki mo tun wa ra mari bi nsa gbe kini kan service charge nkan owo re ndin ko ni o sugbon to ba ra le re sibi kan oro e to pe ni 14 million yen to ba ra omo iya mi o ti bo aye ngba ta ba ri odun bi meji meta ko lohun je ko mi wa ogun 14 yen le ti o ti le di 40 tori na la se npe wa pe ka darapo mo D&C Double Crown Global Limited ti won tale ti won tale adupe lowo Olorun ba mi pe number yen lekan si brother mi
2: 070-060-604-604-111-727
1: eleyin le ma pe ki loruko yin ko kan le mo bo se ma address yin sir
2: oruko mi ni engineer Adewumi Sholagbade
1: eyin eyan si number ti won pe yen pe engineer Adewumi Sholagbade sori mo de mo pe didun losan so won se ile ise to le je pe won fe gba yin loju abi ton ma pale owo yin mo ton wa ma sa lo sowo gbale ni mo ni gbagbo pe ta ba pe yin lojo mi e ma wasa
2: beni sir
1: erobe
2: beni lagbara olorun
1: e se e ba mi daruko number yen lekan si ke to ma lo
2: 070-604-111-727
1: e se

gbogbo. Kani ti ero won ni. Kani iwo Olorun fi ero won sile ko sele wa lori ni. Won ba ti fi wa da orisirisi ara to wu. Ori won si won tun wa ni ara gidi. Fi wa da ara ibi ni. Bi kateba ka ma toro be lowo won ni.

agba mo kiyin e ka le e ka ro ni gbogbo ti e tin lanfani lati gbomi ati lati gbomi ni akoko yi oruko mi ni pastor Adetayo Ademola lati ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi ti owo Jesu gbe kale lati owo baba mi Odekunle Epaphras woli yin lori afefe emi ni kan ko mo wa ninu studio ni ale yi emi pelu awon atokun lajo wa nbi ati emi pelu pastor wa pastor Jayola Oluwatosin pastor wa lati ilu Oyo awa ni baba ran wa lale yi gbogbo bi kibiti e tin ni anfani lati gbon mi mommy ati daddy eja dupe lowo Olorun eja ba ope wole bibeli pe ninu gbogbo oni pe ka ma dupe oni pe ka je ki ope wa ko poju ibere wa lo mommy ati daddy gbogbo bi kibiti e tin lanfani lati gbon mi oni ni ojo kanu ninu osu elekesan gbogbo eyin ti anu kaye eja sarajo lale ka dupe lowo baba yen Olorun to ke emi ati yin ye lati ibere odun opo ojo loro ti ile ti famu opo lajo bere odun sugbon ti won di ojo ini gbogbo awa ta di ojo ini anu la rigba o mommy daddy e kan son bi te ba wa pe anu ni Olorun gbo anu ni baba so itan kan fun wa nipa iranse Olorun kan iranse Olorun yen lo gbadua lori oke ori oke bi to ti lo gbadua yen obirin ki debe ki okunrin nikan ni mo gbadua nbe even won je ka mo pe bi eyan ba fe lo gbadua lori oke yen to ba ti ku bi ojo marun ti o lo sori oke yen ko ni sumo yawo e omo ri obirin ko ni fowo kan to di won ni gbagbo pe ni ese bere to so pe eni ti o gori oke oluwa lo o gboro je eni to ni owo mimo ati aya fifun so eni yen en ti o ba lo sori oke yen ki sumo mo obirin ati yawo e baba igbera lati ilu Eko lati wa gbadua fun ijo re ni igba to debe baba je ka mo pe teyan ba dori oke yen won ti se pe sibe pe awon kan teyan gbodo se o won ti ko be eyan si gbodo to we lati dori oke yen baba yen wa se o pa ogbo fun yen mo o lohun fe lo 40 days and 40 nights lati fi gbadua o si bere si ni gbadua yen pelu awe yen ori oke yen lo wa igba ti o fi pe 40 days o le dide mo ojo pe to 40 days to bere si digbawe ojo yen lo pari awe won wa ni ko break ko to mo lo olohun fe gbe ase yen lo si ijo won to wa ni ilu Eko won fe lo fi sure fun awon ojo won tori won ra baja won la kaka won wa ni kan wo enikan to le gbe baba yen tori nu gbo yen inu gbo lori oke yen wa won wo enikan to gbe baba yen latori oke yen o gbe wa si ilu Ibadan ati Ibadan ni o ti wo moto to nlo si Eko igba to wo moto to nlo seko ni igba ti won bere si ni lo won de bi kan ni ton pe ni Sagam ibe ni accident kan ti sele gba o bi accident yen se sele gbogbo awon tin be nu moto yen pata ko si enikan kan to fara pa nu won ko si enikan to fi dori driver ko si enikan tin kankan ko lara bayi afi baba e tin bo latori oke o nikan lori efo o nikan lo ku igba ta fu ta fi fo iroyin ti kan pada sori oke ti baba yen ti pada de won ti muro yin de be pe ah baba kan ti nbo lati ori oke bayi o pari esi Sagam baba to wa ji baba ti nbe lori oke yen won lo dide o gbe iwe tawon yen mo ko ruko si gbogbo en to ba ti wa sori oke won ko ruko won alu won so yojo ti won lu o wa poruko baba yen o ni lagbaja si ku lai ra anugba mama se wo ra anugba ni gbogbo en te ra anugba eja dupe lale yo eja sarajo lale ka dupe lowo baba yen ologun ajobo eni to wo sosun to pa en tin be legbe ti e to si dawo si e kan kigbe Olorun gbo anu ni anu lo de mi ati yin si e o baba ranse Olorun to gba wa tadua fun 40 days and 40 nights bo ba se po ti e dese won ati dare esin eji o kan ku lai ra anugba ni gbogbo eyan lope ye eja dupe lale engineer e ba ngbo ni ope isoke okay.

e kigbe nile eni baba laanu mi mo dupe bi te ba mi de mo dupe lati January baba laanu mi e se baba laanu mi mo gbi oga oba ti oja yo bo bato fo senu ona mi oba ti o je ka yo kede bisi mi oba ti o je ngboro ibanuje lori omo e kigbe pe baba laanu mi e se alaanu mi mo gbi oga gbogbo yin ta jo dupe lale yi bi olorun pe ma je mo baba mi o dekunle epa frase nbe ti emi e wa loruko jesu enu ope yin oni kan bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye ni bikibi ti e ba ti ni anfani lati gbohun mi ni ale yi e kan se ami lohun oke ayo le fi beri osu kesan yi mama ye sami baba ye sami ke jo so mole ayo le o fi pari osu yi bi olorun pe ma je mo ti nbe ti emi e wa ohun gbogbo ti e ba dawo le ninu osu yi loruko jesu a di aseyori gbogbo eni to ngbo mi ni asale yi e kan se ami eru ti abiamo ki tuwo iku omo ni won pe be mama e bo ba le sami baba e sami bi te ba wa loruko jesu aye oni gbe ka omo le ide kan be ti won pe ni ide aso ni di ofo ide kan be ti won pe ni ide aso ni dofo bi o ba le finu e sami bi te ba wa ide yen jalara re gbogbo en tin be labe ide tin gbo mi ni ale yi e kan se ami ide ara re ja loruko jesu ide ja loruko jesu ide ja gbogbo tan pe ni ide aini gbogbo tan pe ni ide iromo bi gbogbo tan pe ni ide gbese ni bi ti e tin lanfani gbo mi lati gbo mi mo sami ko mo fo soke ide ara re ja ja ja ja ja ja ja ide ja ide ja ide ja ide ja in the name of Jesus Christ bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye gbogbo eyin te le si ami losu kesan wa gboro yin ayo losu kesan mama wa gba ipe ayo awon aye gba wo pe bi alaboyun ba loyun ni osu mesan won gbodo o gbodo bimo gbogbo eyin te loyun renu oyun re to ni lati January o ti wonu osu kesan bayi baba e ti wonu osu kesan bayi mama e kan se ami wa bi losu yi loruko jesu wa bi losu yi gbogbo eyin ti won to agayo fun gbogbo eyin ti won kiki orire losu ele kesan yi loruko jesu won a ki opu orire loruko jesu won a to agayo fun engineer ejen dele agbara ejen to dupe si

0: e kigbe akiri sori o se o oba ti o je nwo oba ti o je subu fun otayo mommy lale yi ise kan baba ran mi ati pastor to sin lati wa je fun yin ise ti abase ran iko won ni ki pa iko ti tobi len to ngbe inu mi oju en to ngbe inu aye lo e ba npe awon eyan sodo momo mommy te ba len te le pe la gelu lati ndun iko ni la gelu lati ndun lale iko ni yes fm lawa a wa ni solution fm na ni bitkibi te ba tin gbo mi ati awon ile awon radio station mi na connect mo wa gbogbo en to lanfan lati gbo mi ekun kan be ti won pe ni ekun adasun ekun kan be ti won pe ni ekun ajosun mama isa mi o ni ba won sunru ekun be ekun kan be ti won pe ni ekun asunsun ika to abalia danasa gbogbo en tin gbo mi tin sunkun asunsun gbogbo en tin gbo mi tin de ekun adasunsun ekun ikawole ri fese jele bi e ba le sami losu elekesan yi o ni ba won soru ekun be olorun ipe majemu a be iwo na wo in the name of Jesus Christ lale adua ni baba ni kagba won si ni ka sure fun yin ni bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye mama yi oni se ayo aje fun bi ka to apalia danasa gbogbo eyin te nbe ni abi ogun afijo ogun to fi jo baba ogun to fi jo mama eyin te njagun ti mama yin nja in to se mama re to tun se wo mo kan si ami loruko Jesu wa bo in the name of Jesus Christ ejin sare ka se bibeli ejin jise ti baba ran mi ninu we Matthew chapter 10 e ba mi kala ti verse 34 35 and 36 kini bibeli so sa
1: e ma se ro pe
0: Jesu lo soro yen
1: emi wa lati ran alaafia si aye
0: Jesu so o ni e ma se ro pe mo wa lati ran alaafia wa si aye
1: emi ko wa ran alaafia bi ko se ida
0: bi ko se ida ise men ni Jesu oluwa wa se le aye ise alakoko ti Jesu oluwa wa se onise igbala ise elekeji onise iwosan ise eleketa onise itusile ise elekerin oni won pe ni ise ida ti Jesu so yi e wa ka si waju sa
1: mo wa lati ya omokunrin ni ipa si baba re
0: mo wa lati ya omokunrin si ipa si baba e
1: ati omobirin ni ipa si iya re
0: ati awon omobirin si ipa si iya won
1: ati aya omo si iya ko re
0: yes verse 36 eh
1: awon ara ile eniyan si ni ota re
0: egbe owo mejeji soke gbogbo en to lanfan lati gbo mi bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye ota to lohun tun fe dide si olosu kesan yi kan si ami a subu ni waju re logede ngbe bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye gbogbo eyin to je pe ota lo yi yin ka ota lo fi so re ota tin se bi ore ore tin se bi ota mama isa mi baba isa mi sister isa mi loruko Jesu asiri e ma tu loruko Jesu asiri ota re tu in the name of Jesus Christ ise iwosan ise igbala ise Jesu oluwa wa se niyan ati ise itusile ati ise ida mama tin gbo mi daddy tin gbo mi sister tin gbo mi eniyan ki gaju ipile re losa in to ba gbo ona ni wa da bibeli so nu we Psalm 11 verse 2 oni bi ipile ba ti baje kini olododo fe se gbogbo tin gbo mi loni mi o mo bi ipile re se ri gbogbo eyin ti ipile eyin ti baje loruko baba to ma tite mimo loruko Jesu ki olorun ko tun ipile re se in the name of Jesus Christ e kan gbe owo soke e kigbe eyin ta ti wa mu fe ke gbadua eni baba mo je nfogun jo baba mi mo je nfogun jo mama mi ona meje ni leyan le fi gba lo fi le fi ogun jo baba ti ye ona koko nipa aworan to ba jo baba re ni ajoju wa pin ni ogun tin pin Bibele so nunu iwe Psalm Genesis Bibele pe en ti won pe ni Adam o bi omo kan ni jijo bo ba n gbo mi to jo mo mi e ni ajoju wa pin ninu ogun e ona keke teyan tun fi le gba fi ogun jo baba ati ye ohun lo fi le gba nipo ogun esan in ti baba ba se won ni egbesan re laro omo to ba bi ona keta ona nipa eje ogun eje lo buruju bi kapalia dana santaya da bosa sister to ngbo mi brother to ngbo mi kan si ami o ni fogun jo baba re loruko Jesu o ni fogun jo mama re ohun ti oju mama re ri kan si ami loruko jesu oju ti o ni re in the name of jesus christ egbe owo bejeji soke oluwa ni ki awon 1000 ko gbadua yi awon 1000 yen oluwa ni won tin fi ogun jo baba won o awon 1000 ti mo so yi awon obirin 579 lo wa laarin won 579 oluwa ni o tin tin se mommy re na tin se won na ni bikibi to ba wa mo fe ko gbe owo re mejeji soke wa kigbe pe baba mi ti eje ya mi jade kuro lara mi ti eje baba mi jade kuro lara mi bi o ba jo mama re ni ajoju to ba jo baba re ni ajoju wa pin ninu ogun re iyen ni pe tin se daddy re yo pada si o to ba le gbadua iyen ni pe tin se mama re yo pada si wo na eh makatua palia danasa ninu we ezekiel chapter 16:44 Ezekiel chapter 16:44 kin bibeli sombe esare banka makwa palia danasa gbogbo tin lanfan lati gbo mi loni kan si ami lohun oke wa ju baba re lo loruko jesu wa ju mama re lo in the name of jesus christ ibiti won je ki baba re o de ibiti won je ki mama re o de kan si ami iwo mo isami wa de be wa ju be lo ibiti baba re de ti won ti pari e igana ti baba re kan to fi seri pada gbogbo eni to lanfan lati gbo mi kan si ami lohun oke wa koja be in the name of jesus christ idini to fi nilo jesu idini to fi gbodo gba jesu gege bi oluwa ati olugbala bi eyo ba ni jesu sa a pin ninu ogun ti mama e pin bi eyo ba ni jesu sa a pin ninu ogun ti baba re pin a fi igba ti number to gba nu eje re koja a fi igba ti number to lanu eje re koja bi eyin o ba le gbadua bi eyin o ba ni jesu ibi ti baba re pari esi lonu o pari esi bi eyin o ba ni jesu sa ibi ti mama re pari esi ibi ti ya re pari esi ibe na la pari esi even sa eyan pin ninu ogun a di ogun bakan na ogun iran won pe be gbogbo eyin te n gbo mi ni ale yi gbogbo eyin te n ja ogun kan na iyan ni won pe ni ogun afijo ogun to jo ogun te eyan fi jo baba e iyan ni pe bi iya se ri be la won mo se ri e kan si ami wa bo loruko jesu wa yo ninu omo iya re wa yo ninu omo baba wa yo in the name of jesus christ kini ezekiel 16:44 so sa
1: kiesi
0: oni kiesi
1: olukuluku eni tin pon eni yo ma powe si o
0: olukuluku eni to ba ri o ni apa owe isi o
1: wipe bi iya ti ri
0: bi iya se ri
1: be ni omo re obirin
0: be ni omo re obirin nawo mejeje soke ibi to ba wa ati baba ati mama tin gbo mi ati brother ati sister tin gbo mi e kan gbadua yi wa ke pe baba mi mo je n lo calendar ti mama mi lo mo je n lo calendar ti baba mi lo e ma kata ya daba igba mo denu church o mo se mo pe eyan le fogun jo daddy e sa igba ti mo denu jo yi ijo comfort life mission ibe mo ti mo tun ma ye sa mo jo baba mi ni ajoju sa in tin se daddy mi se mi afi igba ti mo faye mu fu jesu ina gbanu eje mi won flush eje baba mi jade ku nu ara mi ni because gbogbo nkan to le fun baba mi ati se igba mo ba jesu pade o ni won se fun mi ni rorun ibi ti daddy mi pari ti won ti ibele mi ti bere nkan kon sele ni ola ni kon ni jo comfort life mission ati n gbadua lati ojo wednesday si padlock o kataya daba ise woli ni ola on la pari ise lori padlock yen awon nkan kan wa ta gbodo ti awon nkan kan wa ta gbodo si padlock la fi gbadua ni touch wa to wa ni wema ibe la pe sibasibasi ta o ti mo ke pe oluwa e ture mi le a mo si awon nkan kan a mo ti awon nkan kan lati bi kibi te ba ti deworo e kan wo moto ti nlo si gbagi tuntun e so ni wema garage wema ibi garage yen e kan bere church oloro jinyin be te ba ti woko lati iwo road e so ni wema wema popular place ni e kan bere church oloro jinyin be ago meje oni sin pade yen ipade open and close ni ati gbogbo bi ti so na church wo wa engineer e je sare dele agbara

0: nice gbogbo en ton gbo mi e kan ti e ti owo yin bonu owo bayi eh e ti bonu owo bayi eh e ti owo yen bonu owo e kan kigbe eni baba tu mi le ninu ide tu mi le ninu ide adabi ti mo wa gbogbo eyin ti nbe ninu ide adabi maina ka hadabosha loruko jesu wa ri tu sile loruko jesu wa ri tu sile gbogbo eni ton lanfan lati gbo mi eyin te nbe ni abe ide ide to le salaye fun eni keni gbogbo eyin te nbe labi ogun ogun to le salaye ogun abe pata ogun morile abe pata ogun ti won nikan daja ide ti won nikan daja bo se n gbo mi ni ale ide ara re ja loruko jesu ide ara re ja loruko jesu ide ara re ja loruko jesu ide re lo in the name of Jesus Christ mama gbe testimony lale ma gbe testimony boya bi meji se meta awon nkan ti olorun ti ti owo baba mi o dekunle paraphrase awon nkan ti jesu ti gbo owo won se awon eni ti won wa lati wa won wa jesu wa sinu jo comfort line mission ti won si ri tu sile engineer eje n gbo ti sister so eje n gbo bi olorun o dekunle paraphrase arugbo ojo eje n gbo bo se tu sile ninu ide tin daja ide adani personal bondage ide adani niyan o nikan ni dade yen ja eje e ba n gbe mike sister yen lenu
1: praise the lord oruko mi ni arola rofiat mo wa la
2: kile popo yin
1: arola rofiat mo wa lati ide ape lona olorun daaba o sele yi pe mo ma ni ibalopo oju orun ti ma ti wa ni ibalopo oju orun yen o ma lead si pe ma to sile
2: e to le
1: so o wa sele pe
2: oko orun ise bastard
1: o wa sele pe ko to di pe mo wa si 77 me to osu to pari mo si to sile kin to wa si inu jo yen igba ti mo wa de sibe enikan wa give testimony pe o ma to sile baba wa so pe ka jade sita awa ta n to sile so ba se wa jade won se adura fun wa won se pray fun wa a lo pada lo joko ati gba yen bayi mi to sile n te pe tin ba sun arin seju 2 hours ma ti sun ti ma sun ma ti to sile be ni sir so lati 77 yen titi disin bayi mi to sile
2: eyin o ni to le mo ki se pe awo yin tele oko emi ni se okun to senu aye yin o ni gberi mo o simple as abc simple as abc awon ko ni o se
0: nice e wo bi olorun se tu omo birin yen le ide adani in tole yeah o ni kan lo mo pe on tole ko le so fe nikan kan afi igba to wa igba to de loro e jade latenu iko ati riju e pe eyin te n to olohun gbo nikan to so testimony ni pe bo lohun se gba won wa pe awon eyin na jade eyin te n laru ogun be koja ewon ni o jade wa ase kan oni lati igba yen lati me oni o ti tole mo ah gbogbo en tin gbo mi tin laru de be koja kan si ami lohun oke loruko jesu ide yen ja gbogbo en tin laru de koja to si gbo testimony ni ale yi kan si ami lohun oke ide ara re lo jesu to tu omo birin le loruko jesu a tu iwo na le in the name of Jesus Christ ni ojo Monday oni ipade 77 ipade yen sopo mo ojo ibi baba mi wole odekunle paraphrase wole yin lori afefe atola lati bere ipade yen ta ba ti pari service ni aro ola ni wema ni headquarter wa nbi ni wema nbi ati gbogbo zona church a lo fi adagbe eto ro si Jesus City gbogbo en to ba ti wonu ipade yen ni ago mefa ni irole ola kini kan be ti baba o fi le wa lowo holy communion wa break holy communion awon ti wa break holy communion fun ohun la won tin woju oluwa fomo won break aro oluwa pelu won won a si gbe owo le won pe ko to di gba birthday woli birthday awon tin bo ki won ti gbe omo wa awon ti won fe travel ton gbo olohun gbo fun traveling won a gbe owo le passport won e ko passport yin dani iyen ni Jesus City ni irole ola niyan ni ago mefa gbogbo eyin te wa te woju oluwa foko en woju oluwa faya marriageable single e mo bonu ipade yen ibe ni wa baba ti sure fun yin won gbadua fun yin eyin te n gbo olohun gbo fun ile kiko pe ko to di woju odun to nbo esa be yin o ba se nkan eyan o dide ko loju kan ni o mo so pe o du nle be yan ba du nle nkan o le eyan o le ri nkan kan se wa dide ni Matthew 7:7 o ni e bere o ni o si rigba o ni e kankun won a si sisile fun yin o ni e wakiri eyan o si ri mo invite yin si program ye ki se ipade te yan gbodo miss emi o gbon bi kankan ri enu baba mo ti gbo emi o gbon bi kankan ri o ki won so ki wo iranse olohun kan jade ko ni olohun gbogbo ebon to fe fun mi fun ojo ibi mi orun ba n fi se yanu fa won mo ojo mi ai ko wopo be emi o ti ri ko common pe gbogbo ebon ojo ibi awon ebon to olohun fe fa won olohun ba n fi se yanu bi won se mo gba fun wa lodo odun niyan mo mi e gboro wa n bi ipade yen ni ojo Monday bi oluwa tin be ti emi e se nbe laye gbogbo eyin te gba olohun gbo mi mo nkan to ngbo olohun gbo fun mi mo nkan to nwoju oluwa fun omo ron si kan si ami bi to ba wa ki angeli pe ko se yanu yen fun o ki angeli pe ko se yanu yen fun o in the name of Jesus Christ e je ngbo ti baba ina so bi olohun se gba lowo ogun ogun to ogun ogun ogun to fi jo baba ati ye e je ngbo ti baba e so e ba na mic si baba ilerun
3: Praise the Lord. Oruko mi ni Ezekiel Adejumo. Mo je omo bibi ilu Ogbomoso.
2: Nice. Mo like yen.
3: Mo si wa lati ipinle Kwara.
2: Ilorin le ti wa loni.
3: Be ni ni Kayama local government.
2: Nice.
3: Mo ni aisan ejeruru.
2: Hypertension.
3: Aisan yi lo pa baba mi.
2: Nice. Je ngbadua nowe. Fi mo gbonu e se ami. Egun ti ma ja won. Ogun ti ma se won leto ti wa eyin te gbe ogun afijo debi ati egun afijo bo ba ti se ami wa tete joko ase toju ase lo ti mo gbe wa bi loni o ti jade lare loruko jesu oya joko
3: bo se se baba mi gele loru ojo yen be lo se mi eje nda ni mu be lo nda lenu ironu wa pa mi loru ojo yi ma to di bi 5 o'clock at the end that is 85 latitude mo lati pe okan lara awon dikin church wa eni awon na lori of lati wa nbi
2: won be nbi lo
3: mo wa pe won mo ni soro bye bye gbogbo won ba mi ati re fe n wa sugbon to ba mi ni ro lori bed ni pe aisan yi lo so baba mi de tun arin le eni yen mo toju mi mo ra gbadun re tin ba nlo ejo mo kan be ni egbon mi pe mi kikin mo bo aso sugbon so kin wa si hospital egbon mi na nbe nbi bayi
2: owo na to wa nbi bayi
3: mo wa wa won toju mi just do in ton kan mo manu
2: eje ye ton kan na
3: be ni ba egbon mi a so mi pe mo si iranse olohun kan si nbe o ti won pe ni olohun ojiji mo la ka mo si ibadan mo na jin sugbon awon ba mi wo omi awon ara ilu ogun ma so ti an lo si ibadan mo wa ba mi toro omi lowo won
2: won toro
3: ati ororo
2: ati oil na
3: be ni ni keto todo won mi
0: mo dai enikan ni omi eh omi 77 baba yen so yen and omi 77 yen ekan ni mo jade ni osu and on the 7 ekan ni leyan the 7 o to the 7 osu mi so atun ti lore ofe mi bayi special wa lele kini kan be ti baba fun wa leyan omi a lanfani si omi 77 a lanfani si anointing e ti baba yi so ati iyo meji meji ni anointing yen in to fi de pe 77 to su elekesan o yato gede gede gba esa bi a se nbo no studio lale awon kan tun ti pe baba won so fun pe esa ero ti tin ben Jesus city bayi tawon yan ti de lesa igba to ba fi demand abo lale ola ati o he ipade yen ipade alagbara ni ipade nla ni opopolopo awon ranse olodun lo nbe lo nbo nbe baba wa the presiding pastor of Living Spring International Chapel, Grandpa Pastor Femi Manlen. One born in ipade yen ati opopolopo awon iranse Olorun ipade teyan gbodo miss ni engineer eje ngbon ti baba yen fi omi 77 at anointing eje ngbon to fi se
2: lejo tai so ngbon won lemi ati woli emi atawon lejo angeli mi la won ba lejo ti won da sinu oil yi sha
3: to ba ya petro to ise iranse si ododo ni angeli pe si nsise eje yin ogboro kan mo laye ko si bo so mi dedun ayin le baba lati february odun to lo oni mo ti lu okan do ni
2: Aisha eni suru o se ketan be won ko yin ni nte so yin
3: o ko mi egba mi nbe nbi
2: e ba npe won
3: mami tunde ni bi te ba wa e mo bo wa omo bibi inu mi nbe nbi
2: e ba npo na
3: febe
2: febe mo bo e mo bo yin bo
3: mo wa lo ruro yen inu ile ti mu ngbe 9 by 9
2: 9 by 9
3: yara yen ibe ni mo se wedding si
2: inu ile le se wedding
3: go odun nibe
2: aish febe se nti daddy so I so toni
4: ben
2: won ni eje ti mo kan
4: ben
2: se wo mo
4: ben
2: o ti riri
4: ben
2: o lo n ti riri
3: mo wa so fun olorun to le yan gba ti mo lo ro atomi un to ba pe pe yi daju se tangeli si nfun bi oba isin so mo si radio lese kese mo ngbo mo ti yan pepe ninu yara yen
2: eyin na ni pepe
3: be ni mo so fun olorun pe ile yi o mi o gboro so dunu e
2: aish ijo je mo pe le to ti wa loni oba sami oba mo sami bi oba wu o ni so dun be yen jo se mo le ko ni yes
3: mo ni tori eri ti mo n ba pe re rin ko gbe nu ahamo dada lato ni emi lo gboro gbe nu ahamo baba olorun ko le fun mi o face si
2: oko ile fun yin egbo mama
4: emi le gba re omo iya re
2: se o to lọlọrun wa ko ile fun
4: oko ile fun won
2: won si gba iwosan
4: won si gbo osan lati gba ko se mo
3: ke ta sibe ni ma to
0: nice se egbo n ti baba yen so o ni olorun ipe o ko ile fun mi gbogbo eni ti n wo to n gbo olorun gbo fun ile kiko pe igba ti o ba fi this September odun tin bo ile to wa yen wa ti ko le ti e na a jo pade ni irole ola laago mefa ni Jesus City gbogbo en tin gbo olohun gbo fun ile kiko baba yen ri itusile o o bo lowo ogun yen ko ri ogun yen mo ki wa se pori itusile nikan ki se pori wo san nikan olohun to kole fun eyin te wojo oluwa fun ile egbo mejeji soke e kan kigbe angeli pe woli odekunle Epaphras ko to di iwoye odun tin bo ti kole femi na je en ti donile lori je en ti di onile lori kole fun emi na se yanu to se fiyan fun emi na in the name of Jesus Christ aba mami ati daddy ti gbo bi e ta mo npe ta npe jo sin Jesus City re beri kan ba dibe tori ta won yen pe jo ani ki won se nbi ara nkan ta nse niyan ara nkan ta ngbo niyan opolopo awon testimony Olorun kole fun baba yen. Olorun tun wa tu sile ori iwosan. Ke pari engineer, eje to gbon tolorun to se. Olorun pe se fun baba.
4: Re, omo iya re.
2: Se o to lọlọrun wa ko ile fun.
4: Oko ile fun won.
2: Won si gba iwosan.
4: Won si gbo osan lati gba ko se mo.
3: Ke ta sibe. Ni ma to di jara ri odun yin. A wa lo si Lubada fe lo dupe.
2: Mo e fe wa dupe.
3: Be mo wa sibe ni 77. Mo wa ami atawon ebi mi. Lore fe ati pe mi. Ma so fa won ebi mo ni eri eti to
2: keto
3: toni a lo be abure pe no a ipele anu
2: tawon eyan ba be se testimony won le to 250 abi keke lo pe ke ra mo iwo no wa 77
3: olorun to bo mi ni camry
2: era
3: kan osu ke
2: toyota camry
3: january mo wa 77 february olorun fun mi ni camry ke ta sibe
2: keto ti to be now we message mo dide kana ase tin pakadara da ase lati ma po si ewo bi baba se npo si bi n ba gbo to le se ami je n to joko ti lo odun eni o ti koko bere sida
3: ni ma to di odun yin awon kidnapper wa ko awon driver mi
2: awon
3: kidnapper
2: kidnapper
3: be ni won ko awon driver mi won bere fun ransom owo to po subalo mo wa ji mo wa pe yawo mi mo ni ta se ni bi o mi adua se mo se e buda re a wa njira be
2: en yi nu o mi adua
3: ko de ba won olorun tu won sile
2: olorun tu won
3: daddy mo to need anointing n to pe mi o foju ri yin ise yanu sele sugbon mo layo pe oju wa se me loni mo pe ina lo to dide
2: ase lati ma po sile wa gba loni e ma po si ni
0: abe wa gbo n tolorun se fun baba yi ni bi olorun se da iyanu lu olorun gba lowo ogun oni ogun to pa baba mi ni oni bo se se baba mi gele bo se si daddy mi baba mi loru na lo se mi e kan ke gbogbo yen te n gbo mi eni baba in to pa baba mi mo je o pa mi on to pa iya mi mo je o pa mi in to ju iya mi ri mo joju temi ori mommy e dide mi te ba wa daddy o ninu we oni wa su 1015 o la last on da ni kuluku won lamu oni won ko mo bi a se n jade lo si ilu bi eniyan ba joko abi to ba dake tara ri o ba dake sa e dide lati wa sinu ipade 77 e dide lati darapo mu wa ire ole ola ni pade yen ti bere ta ba ti ku oni we ma la ro la isi sunday service ni we ma lati se laarin ago meje si ago mokanla pelu padlock ba ba se nse tan why an lo jesus city niyan gbogbo to na church wa patapata ta ba ti pari program yen laaro sunday service pelu padlock open and close ta ba ti pari e jesus city gbogbo wan dari lo yen kan ni bo ma se de jesus city abi we ma yen te ba ti de woru kan wo moto tin lo si gbagi tutun kan so kale ni garage temi diri bere church oloro jeje nbe wa adura wa ta ba ti se tan ibe na nu church lo ti ri moto church ti o gbe ode jesus city bo ba si fe wo lati wo road o le wo nbe e kan wo ikire e so kale ni junction ko yi wa o ti de jesus city niyan won te ba wo moto church o cheap ju awon ti yen lo bi owo mejeji le ori sa bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye mi o mo yo mo ti baba re bi mi o mo yo mo ti mama re bi bo se gbowo lori ni ko se sami iwo ni wa gaju won lo bi wo ba won ti o gogo idile jade loruko baba tomo ati temi mo baba ise ami mama ise ami ikanu omo re yo gogo idile jade Isaiah 22:24 oni gogo ile baba mi oni nla si gbe ko mi lorun bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye iwo brother ti ngbo mi iwo sister ti ngbo mi ogo ile baba re ka gbe ko olorun ogo ile iya re mo ni ka gbe ko olorun in the name of Jesus Christ e je ngbo ti baba ina so iranse olorun baba e lati ilu eko oni tin bo e je ngbo to so nigba to de Jesus city ah in tin se bi ki in de Jesus city bai e je ngbo ti baba ina so
5: praise God
6: hallelujah
5: oruko mi ni pastor Stephen Adesina Akambi
6: nice lati
5: mo wa lati eko
6: eko leyin na ti wa baba
5: ben sir mo gbera lati eko mo nlo si ori oke to wa lona bi ti mi o fe daruko on to gbe mi kuro lati eko lo si ti mo fi mura wi pe mo n bo wa si ori oke ni iya kan to je mi o de dun mi dokan bi ya yen se wa ni yi mo rent ile mo de ti wa ninu ile yen o ti se die oni ile yen de mo mi ni iranse olorun lara awon iranse olorun wa invite mi lo si isoji mo mura mo dress well mo wo white mo gbe bible dani landlady mi wa joko si aarin eniyan to bi mejo mo wa koja ni waju won awon ti mo koja ni waju e won ki mi pelu respect subhan to sele landlady mi to wa nbe o kan ni pastor o kan sewo osisi mi e wa ni ife down but emi yan ni pe ki n lo da lohun mo ba ya si odo e olowo yi di owo osu melo
6: na we ibi ti owo fi o seleya de bi n ba gbo to fi agbara si ami wa nine na pa koja nbe sit down
5: woli mi ni baba o ati ojo yen ni mo ti mo wi pe woli mi ni yin mi olowo mi o de fi yin sere now mo wa so fun mama yen wi pe o di melo bawo oni se bi receipt oni se bi iwe on paro ki mo receipt ti mo gba
6: loju awon te jo nlo lodi
5: eh loju awon ti won joko ti
6: won ki eyin ti an bu ola
5: be ni
6: o fe won ori won bi oni gbese
5: mo ni won fun mi ni receipt lojo yen oni won fun mi ni receipt oni ma gboro loju won oni ma gboro ti pastor nso ikankan da ninu won ninu awon to joko pe iya to sin ah ele guru se gba ti baba e ba fe sanwo se pe wa si ke to wa da yeye won sile ni gbangba mo wa so fun mo de ti sanwo osu mefa owo osu mefa mefa la nsan now gba to wa ri baye mo wa ni okay mo jade kuro lodo e bi mo se ranse so ji ojo yen o ba se yen je gan sugbon mo fori ofe gbe leyin ti mo pari soje olojo meta yen oni mo gbera to wa lona bi oni mo ma na mama yen wa ni bo ni mo nlo mo ni mo nlo sori oke mo daruko ori oke ti mo nlo fun won ni mi se kuku duro ni bi bayi mo ni ah mo ri opo eniyan mi fe duro tori pe adua dagba ni mo ma ngba adua dagba ni mama ni es duro bi mama yan se so pe ki nduro mi da lo mo se ri bi asede ibi ti mama ti boss ta wo to duro mo kan gbo yen leti mi wi pe iranse mi o ya so kale mo ba so kale this time around December by ni mo ro pe confession ni won se tori mi mo program ti won se ni bi mo se gbe bag mi ti mo fi orokun lele bayi wi pe kin dupe lowo olorun nitori pe mo ti de ori oke yi baba lo nsoro lowo baba kan bere si ni won kan so aso tele ko ti to iseju kan mo gbe bayi ni olorun wi olorun ran mi si awon meji kan won ni eni akoko won ni landlord we fi o se yeye lo fi debi won ni sugbon olorun awon so wi pe yeye ti won fi o se yen o ma di oko hey dada won ni olorun so wi pe owo so egan yen dogo mo bo siju soke mo gboju wo baba mo ri wipe lese kese mi ti pari iyan olorun logo yen ti mo fi dide duro ti mo nwo won bi angeli mo de mo pe angeli ti olorun ran si mi o ni won lojo yen nigba ti won tun so yen tan won a duro lori e won ni olorun a tun ra moto si ah mo ni temi kon tori o gbogbo owo to wa lowo mi ki n dori oke ki n de tun pada ni o mo ni ta koko yen mo ni wa boya telomi ni ohun ti baba so yen so ekeji e ma ranti bi mo bi toro pe ojo ti pe boya tele mo ranti ojo yen le so ti obirin kan ti o je egbon ti aburu era apo rice sile atapo ewa atapo gari to lo kunle fun aburu re won ni nigba to lo bu o lo bu rice yen leyin anti e aburu ewa de o ni anti mi kin le wa de bi rice yi to doju ti gan tanti ye wa nsunkun emi mo so e ku igbagbo
7: tele meji te so lojo yen ni sensa ke to lead adura mo gba ojo keji ni mo so kale
8: ojo e wu le lo me kori le street
7: kori ti le street ni sa igba to ma di January end December bi ru bayi ni to ma di January end eni kan bere le fun mi
8: o bere
7: o pari e bayi
8: o pari le
7: bayi ni sa
9: nice mo be se to gbon testimony baba yi baba alakoko olohun ko le fun iranse olohun baba yi o baba yi lo n lo n dagbadua lori oke angeli ni momo to yo si pe e se ku so kale nbi oluwa so fun pe ki n so fun eyin kan mi mo be to fe wa lojo sunday lola to ba ti pari service yin te ba ti pari sin mo se mo so fun eyin na pe e ja padede Jesus City e se ja jo gbadua da ipe iwo ko won to le se iranse olohun baba yen e wo bi olohun se yi tan pada e wo bi olohun se sanu e eni ti won fe fi se yeye yeye re pada da yeye e kigbe baba so yeye mi da yeye olorun ojiji yo se mi na lojiji tu egan mi dogo je ka yo ba mi yo je won be mi na gbegbo ope je nlenu ope in the name of Jesus Christ nje je wa mo nkan kan o gbogbo awon testimony ta ngbo yi gbogbo awon ere ta nse ta ngbo ti kaluku nje ri Jesu ni nse ni ijo comfort life mission ki se woli ode kule pafras ni nse Jesu ni nse won mo ti ngbo mi brother ti ngbo mi baba ti ngbo mi kilode to won o dan Jesu wo kilode to why can't you try Jesus dan Jesu oluwa wo ko won to le se gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala re eh idi meta lo fi nilo Jesu sa idi meta lo fi nilo Jesu idi alakoko oni pe tori pu ni ana Hebrew 13:8 oni Jesu Christi okan ni ana okan ni loni ati titi aye raye enikan be to le bo lo si ana re mo mo enikan to le tun ana re si awon kan mo awon lori kan gbo ni kan soke ana mi soro ah o seun wo oni mi so ti ana awon kan ba soro won na won pa ni ana awon kan won ti payan ana awon kan won ti seyun sana to fi o soro on lana to ti fi jale to fi paro to fi ba to mo la kejije ana awon kan won ti fi se nti o da bo mo ni royan ayo fun Jesu ni mo le lo si ana oni emi ni ana oni mo le lo si ana re mo le tun ana re se ana awon kan ti baje bo enikan wa to le lo eni to le lo si ibuji awon baba baba re to le bo si a si gba ogo re jade idi akoko to fi ni lo Jesu niye tori ana re idi elekeje bo mi daddy ti ngbo mi te fi ni lo Jesu oni tori oni abi tori ore oni lu ore eni ore da mo se binu abini bi gan dani friendship is by choice not by force you need a friend what a friend in Jesus oni lu ore ore ti ko ni da o ore ti ko awon kan wa te pe awon to fi so re ika ni won won e so re awon to ba je pe njo to ba so to ba gbe nkan re se ojo iwon a bere si ni binu si o David is so oni ore yi ore mi eni ti emi ati ejo nje npo oni ni ngbe mi ni gigise oni yo si wa wo mi oni to ba ti ku lodo mi iwe Psalm 41 lo so be oni yo lo mo soro mi ni bi eh oni ota nwo pe ni jowo lohun o sa ku ti oruko re yo si pare gbogbo eni tin gbo mi ni asale yi kan je ngbo ko sa mi gbogbo eni to pera re ni ore re to nse bi ota loruko Jesu asiri won atu loruko Jesu asiri won ma tu in the name of Jesus Christ te ba wonu ese bibeli yen Matthew 10:36 oni ara ile eniyan o si ni ota re ota wa sa o bi katwa palia danas ide eleke to fini lo Jesu niye tori po ni lo ore oni ko ni da o ore yen ni o so bi to gboro lo oni o so n to gboro se oni o so n to fe idi keta to fini lo re tori ola re eru tin ba won kan nisin tori ola ni in tin ba won mi leru tori ola re ni ola re o si si lowo oko re ola re o si lowo iyawo re ola re o si lowo ijoba ola re o si lowo enikeni owo olon nikan lo ni ola re wa owo Jesu nikan ni ola re wa o ni ola mi yo dara ki yo si nkan ola mi yo dara ki yo si nkan tori Jesu lo je ngbagbo wola mi yo dara mo bi ati daddy tin gbo mi dan Jesu iwo dan Jesu iwo try re ko won to le se Jesu yato si awon olon mi Jesu yato si awon olon mi a soro npe esin lowo bayi a nso nipa igbala a nso nipa iwosan to ba ti gbesin lori ju wa pada sesin pastor kan ni soro e bi Jesu bi o se tu sile bi Jesu se so yeye re da yeye won so egan re won so di ogo ni Jesus City ha nkan la o sele ni Jesus City eje ngbo ti pastor so eje ngbo ton sa
10: sit down baba wo ni leleyi bi owo yan mejeji le ori mo wonu jingunjingun ase lo gbogbo eni to fi wa ati mama re si eleya landlord to ni bo ni ti e se je ma gbọ iwu le to ko yo daju ti e lo ni ilopo mewa e bi owo soke adua kan won ni ke gba wa ki pe baba mi a se bi oji e le soro sa si onu mi bi owo yen lori pada leyin adua yi gbogbo eyin te baba mi se ami ni igba meje ohun to se ri to je nkan titun olorun se laye re saju anybody joko e gbe owo yen lori bawo le o se mo woli nigba to ba soro to si gbe o ku mo to baba ki nje soro e joko
7: hallelujah nu awon ti mo ngbadura fun iya je mi gan o olorun woli opa fura lo gba so ya lara mi
10: mo mo baba gbogbo eyin woli olorun te wa nbi to nje iya is a matter of time mo ji osu oja jo mo gbadura lo baba yo ni gberaga o nlojo lo won sanu won bibeli ni eni to ba gba woli loruko woli yo jere woli so to ba ni gbagbo olorun ba nbo wa jere woli yes sir
7: praise God ikan ninu awon ti mo ngbadura fun o ba pe mi o ni on fe ri mi o ni ki dem make sure wi pe leni leni ni mo de odo o ni infact olorun ni o ni o njo de mi si ninu ile okay mo de mura mo lo sibe bi mo se nde be o do bale o ki mi o ni daddy mi e ku ise lori oro aye mi mo kan wo mi o ma ton sele o ni e gbadura fun mi o ba kunle ibi ti mo tin gbadura mi ti gbadura iseju meji o ni ki n dake kun mo sira mi ni wa
10: e mo gbadura mo
7: o lo ti to
10: o lo to
7: o lo to lo ba dide o ni tori pe ki n le tete ma lo okay ni mo ba tele ba se bo si isale o wa naka si mato kan o ni mato yi o lo n ra fun awon oyinbo ti o n invite wi pe ko wa ba n sise kan nibi o ni bo n se ra mato yen tan o ni ni olorun so fun ohun wi pe awon oyinbo yen ko lo ni mato yi o ba ni ki n ka lo mi de ma ituma n to n so
10: oye yin
7: mi o lo moto ri
10: lo moto
7: mi o ra motorcycle ri mi o ra keke ri o ba mu mi lo sisale e jo fun mi ni phone yes
10: phone loko to gbo iro ayore o lugbala
11: emi le to nkan to gbo

guys e ja mo lo tori ojo ti lo o enikan ni pastor ki lo se baba yin wa gbe moto wa to ba dola nigba to ba di ola a gbo bi ti baba yin pari testimony e si gbogbo en ton gbo mi e te o mejeje si waju bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye mo wonu ma je mu ipe baba mi o dekunle paraphrase olorun to pa baba mi ti bi omode to nba won lo bi agba gbogbo en to to te owo re si di radio owo to te loruko jesu wa fi gba ire re ni iho ti aye gbe si owo e ti o je ko wo duro sinu e gbogbo eyin tan ti gbe ewo gbogbo eyin to ye pe be se nkojo ni won ba yin tuka agbara ti bo tuka bo se nkojo loruko jesu ko so agbara ti ijoba re nu gbogbo to ba fowo ikan loruko jesu a di aseyori gbogbo to ba fowo ikan loruko jesu a ma po sini bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye wa fowo igbare mu ni gbogbo tan pe ni amubo gbogbo tan pe ni aseti ninu owo e ko jabole ibowo aseti ko jabo ninu owo re in the name of Jesus Christ a pade ni ola ni church wa ni service laaro la ni 7 pelu padlock yin eyin te ti di padlock yin lowo e mu pade wa ni ola gbogbo position church wa wa a connect a mo wo baba ni in tan ba nse led quarter ni wema ona la mo se papo e mu padlock yin dani eyin te se se ngbo won na le mu padlock le re mu dani ja fi gbadua la ba ti ku ni service lo la bayi pian Jesus City odiani yin bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye mo fi le olorun alaye lowo orun ayole osun in the name of Jesus ile ise lagelu ibi oni ise le nbi gbogbo eyin ta jo tuko eto lale yi bi oluwa ti nbe ti emi e se nbe laye e mu ayo dile e de gbo iroyin ayo in the name of Jesus Christ God bless you esun layo ke jilayo in Jesus name.

jẹun pe ori be olorun lo sin ko ri be mo si de gẹgẹ bi emi se de e ko mo pe I never walk alone mo si de pelu awon igbimo mi igbimo ta loye Taufik Omotosho Ajia Bola Tohiru Mayo Wauni and Mrs. Madam Omotosho ako si Mrs. and Madam kankan na ni awon na ko worin pelu wa wa si kulu loni ombo de wa nbe nbe sola re opele ku seku sola o jojumo jojumo lagbon san funfun si o gabe demon ni abunkun ni olorun na ro fun wa baun to wa ti agun wa si dudu na DJ de boni ba ti ri oyo lowo nu pele ayo nbe ni ojude ti Facebook loke mo ki poku se Facebook yen ni ale yi ko ye ke miss ati wo lagelu FM 967 ko ye ke miss rara lati wo tori pe nkan to wa spectacular o ma jade soju ran yin lale to wa spectacular Olorun ni fi aye da wa laamu Olorun ni fo mo da wa laamu Olorun ni fi awa na da mu omo that is 2005 amo on gbogbo ye oluwa to fi je pe iru ale ni esese gan ni Olorun sanu wa Olorun sanu wa e je won joko be eyin e wa e je ki mama yin wa e je ki mama yin wa pele dia luwa Olorun ni fa ida wa laamu Olorun ni fi san ara da wa laamu ko ni fu mi ara da wa laamu ko ni fe je ara da wa laamu adura ti mo nse koko adura ti mo nse yen o se koko se koko gan e ma sami o mo se nse ladua yen ma sami o tori nti e ri lale gbogbo apata la lo ye ka o ye ka fi ka sadura e ka dabo e adesoye omotosho nki eto ta loye eni ngori ate e kule mama e kale bese ben se soro de lejele le kan yen e le so be bayi tori ibi te wa yi ibi te need that si bom soke ni ibi te need that si bom soke ni kini si le ma soro si to ba to time to ba to time this na magic o this na magic o e pele ma eh ri eh ti te nwe ti ri nkan o e si ma ri nkan e si ma ri nkan amọ etiti e joko ti facebook e ni lati ri nkan ala fi bola ma se kini nbo ko do je pe ma ti wa bere e je ki e je ka mu kan kuro

0: ma fo loro mu o eh comrade there si wa ni
1: gbon gbon gbon a ma ri pele ko kan
0: yin gbon
1: a fese fese to na ni
0: e pele ja papa ko saye
1: po ewo ola mo ki gbogbo ara le ti won gbo wa kakiri agbaye won ko dede asiko yoruko mi ni comrade kende akiyemi jp ti mo je alase atoludare ajo to nja fun eto omoniyan nile nigeria nbi gbogbo eyan na lo ti mo gbogbo oro to ba sa ti je mo ayan ni je a n fowo lagbani loju kawon e sa ma bo lodo wa new man rights center awa lagodi gate legbe ile ipola seu old ife road nilu ibadan n to wa ti pataki to gbe mi wa sori eto lale ni oro economy eni kokan ati bi o se ri ni ilu kini awon ona abayo gbogbo gbale mi fi mo se iwadi lori bawo ni awon eyan se gbegbe si aye irorun to ni kaluku na o se begbe pe ta ba gba mu to je pe gbogbo awon eyan to je pe won se nkan daada ni asiko yi bi nkan se le to teyin na o le se daada pelu won ki wa ni ona abayo ti mo ri ti mo tun wa fun awon eyan o ni AI auto forex trading AI auto forex trading gbogbo eyan lo mo pe forex trading okowo ojo pipe ni to si gbajugbaja oni wipe pasiparo owo orilede kan si orilede kan to de je po ti nbe kan to eto biru wa o ti le logota odun ti forex trading ti wa opolopo yen lo si ma nwa ona pe awon na fe kopa awon na fe kopa sugbon aye ati kopa o si tele o ti wa wa nisin idi ti o fi si tele ni wipe nti o ba se awon to nse forex trading awon bank nlanla awon lokowo nlanla le se nlanla ni won se to ra won forex traders tan je professional ni won o gba ti won de mo gbogbo wo tan ko lo bank lawa mekunu kekeke ngba ba papo won fi man trade ni forex trading market na ni sugbon gba ti imagine le goke ti ai de ai o wa so gbogbo nkan de ro sugbon polopo ni o si ti mo nsin wi pe ai o le ran eyan lowo lati kuro ni ipo ti ko fe bo si ipo te eyan ba fe gbogbo nkan dada te eyan ba fe se nle aye AI le ran eyan lowo lati se te eyan ba mo lilo e ni di forex trading la wa ti wa nlo office wa ni human rights center a de n se idanileko lofe fun gbogbo eniyan to ba fe be ni
2: lofe
1: idanileko ta n se yi te eyan ba lo an fe lo se ni awon ti won se idanileko forex trading lati 50,000 to be 200,000 ni won san
2: sugbon lofe
1: sugbon a se fun wa lofe gbogbo ojo
2: ojo ni kin wa
1: ojojumo la nse lati monday yi titi di saturday lofe ojojumo be ni kawon ma bo ni human rights center godi gate legbe ile ipo la seu ni ilu ibadan bi be ni mo so
2: lofe
1: a nse lofe ai auto forex trading ti awon eyan ba safe janfani yi ki won te atejise AI si number mi
2: okay number telephone,
1: yin, number yin telephone number mi 080 080 68 60 300078 30 00 78 080 68 3078 ki won te si number mi ojojumo lati monday lo
2: lofe
1: beni lofe ni an ko won ni auto AI auto forex trading beni lofe a se eleyi lanfani gbogbo awon odo ti won lo si university ti won jade ti won orise ona ti si fun won
2: e mu gba wa e mo mu wa ko nu eyan ni bendi e ko
1: beni sa
2: ofe
1: ofe ni ofe ni trading ta fun won to je pe oju ese en to ba sa ti ni phone lowo tori phone yi opolopo lo ti tun aye lo ti tun aye won se nigba tan ba mo lilo e
2: opolopo lo si
1: nge tori popolopo nge lowo won mo awon lilo e to je pe fi le se won lanfani so forex trading yes with ai tori ai artificial intelligence
2: okay
1: o ti de
2: you're welcome sir
1: ni human rights center comrade kende akiyemi jp
2: lofe
1: be ni mo so
2: number yin ko
1: 080 68 300078 atejise ti won ba te whatsapp e ni kan ma te si
2: okay
1: ai e sa te ai be ni si 0806 3000
0: se n ba ti mura ija magbe bon dani.

0: Wallahi Ogun ni. Pele? Ha. Bo la se fe se tan won yo fi gbo un omo yo. Eyin te wa wa so ku kini ye inira ni. Inira ni. Bo se nsoro yen un de bi oju abi?
1: No sir.
0: Ko de bi oju? O le soro jake?
1: Ben sir.
0: Ore o. Ore o le nwo yo. Omo te nwo lori Facebook le kan video. Ore o. Omo ti ya re nsare kiri to nja lamba kiri. Daddy nko.
1: O wa sir.
0: Daddy wa.
1: Mo ti dada
0: won. Mo ti dagba. Won le sise. Oluwa o. Eyin oloselu wa nbole wa o. Asiko re o. We are not in your time. Time yen ni harvest period. Ore o, eyin oloselu wa. Ta lo lokan anu, e to lokan anu da. Eyin da o. I need the doctor ni 1.5. I need the 2 million. Be ni, tori won ni yo tun se chemo leyin tan ba sise itan. I need the 2 million. Ore o. Oluwa o. Fali.
1: Sa.
0: Le. O n pe ne gan. I can see it. Eh?
1: What's in your eyes?
0: No n pe ne. Eri. Ori photo le tin wo. Se kin si. Kin si ore o. Oju falire o. Oju falire o. Ore e lo o ni oju falire o 2 million. Kilo de ti gbogbo yin doju bole. Oju falire o. O lojo ko legbe mi o 2 million. Doctor si so le kan pe ta ba ri owo yo pada si eyan. Igba te lo bama igba te lo won ti salaye fun yin nti won o se le lori won loju yen o ri kokon mo pe o better mo a yo kuro nbe won a de fi artificial si a she look normal fine girl a pada si bo se wa tele se n gbo mi okoto anu mo ti service ventures okoto anu da e so lati bi te ba wa e wi oya oya FC ban chic ni ifun mo FC okoto anu mo ti service ventures
2: 47
0: 47
2: 46
0: 46
2: 10
0: 10
2: 80 80
0: 10 10 FCMB Okoto Anu Multi Service Ventures
2: 47
0: 47
2: 46
0: 46
2: 10
0: 10
2: 80
0: 80 10 Olorun time ti o sese nlo Olorun to faye gba won lati ri mi time ti o sese ki ese mi na wari eyin ni o Okoto Anu Partners ejo edide ejo edide lagbara Olorun titi Monday Tuesday mo ti be doctor titi Monday Tuesday won bere ise lori rin ajo mo yi eni won ni awon test to tun wa nle gbogbo wo ti e so pe e ri ko do ngba te lo kiri e ti fi gbogbo e se test tan ni usage aye a ri 2 million lagbara Olorun omo yo pada si eyan to je fine girl ni situation lo
3: oti jade
0: kwara cause wo lo se
1: hospitality management
0: kilo lo se
1: hospitality management
0: hospitality management eni ti o de sise lo hotel ti o sise ni bi hospitality must look good e de je ka da life pada seyin ajo fali okoto anu mo ti service ventures
2: FCMB ni.
0: FCMB.
2: 47.
0: 47.
2: 46.
0: 46.
2: 10.
0: 10.
2: 80.
0: 80.
2: 10. FCMB ni account number yi. Okoto Anumo Service Ventures.
0: Falẹ afada te yan to fe je laye. Doctor wa sure mi pe ta ba ri.
2: Ti
0: o ba tete se. Won ni ko ni fa affect oju keji. A foju yen riran for live. Ejo tori Olorun. Eyin lokoto anu o ki se mi. Just condemned. Beku. Ti Olorun fe fi pass esin. E lo lon lo deso yo mo to so fun eyin lokoto eyin oloselu da e dide e jo let's Falila live the normal life again please pele fali wa jeyan ja won to ma sele titi Monday to ba daro Monday mama a tun jo seto se gbo laaro Monday nibi 10 between 10 and 12 Falila

Ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko tawon yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803881008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba man doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wa